0: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakashare to kamo na nasa lihitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag inipo nagtalikod na sa kinaban, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-opreser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa mga partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchorte Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
1: Good vibes mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
1: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City.

0: Kan Pikulantia and Magmanggar Kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras ninyan! June 16 po ngunyan na pag ngunyan na aldaw mga tugang ang oras pong ini dara po sa Toyakan Chair Devil na Travel and Tours. Mga tugang, we are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Chair Devil and Travel and Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit. Valid until 2028. Ang Chera de Avalon na Travel and Tours, mga tugang, ang side ng concern po ay ang side ng safety, sakaan sa tuyang pag-enjoy while on travel. Kung igwa ka mong planong mag-around the Philippines, Chera de Avalon na Travel and Tours. Available po side ng mga tourist buses, minibuses, coaster, asin man mga van. Pwede ka mong mag-like and mag-follow side ng Facebook page, Chera de Avalon na Travel and Tours. Paki-like and follow po. And also, pwede mga umagdyan sa senda pong booking office sa Bicol Central Station. Yan po dyan ang mabuot na si Erica Platon. Ang oras pong ini, daraman sa Toyakan DLMR Psychometric. Igwa po si Daning Permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PRC regional office. Probado na po ang standard and services. Ang services na pinag-offer sir, neuropsychiatric and psychological test, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Located at door 34, Crescini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal. Diyan po yan sa may bus station sa Centro Can Naga. Also, si mga mapakabit po, si mga naghahanap ng gusto niyo makatipid ha, arog ko. Ika, konsi, kung gusto mo makatipid, dahil ka na magparapadeliver ng mineral water, magpakabit ka na po kang water purifier kang Del Waterwise. Ang sakuyang water purifier, almost 2 years na, konsi. 2 years na akong dahil nagpapadeliver ng mineral water. Aram po nito kung taano, nagpakabit po ako ng water purifier. Nakadirekta na po yan sa tubo or poset kang Metro Naga Water District. Pigpupurify po ninda ang tubig kang MNWD. Although ang tubig kang MNWD is a potable water, pwede mo nang inumon, pero mas magiging purified siya pag nagpakabit po kita ng water purifier. Kaya si amigo kong Gab Carbonell, Canter's Aid, nabawasan sarong customer. Ako dati kunsi ang minapadeliver ko sa sarong simana, siguro mga 8 na galon. Oh. Bako itong galon, itong bilog. Taigwa ka ng water dispenser. Oh. Ini, may water purifier ka na, may hot and cold pa. Oh, may hot and cold, direkta mo na pong ikakabit yan. Ikakabit niyan sa gripo po kang MNWD, dyan sa imong lababo. And pwede ka na pong mag-inom ng malipot na tubig, pwede ka na mag-inom ng mainit, pwede ka na magkuhan ng mainit na tubig, and pwede kang mag-salod po ng warm water. Yan. Magpakabit na po ka mo, pwede kang mag-inquire kay Marie Arevalo Almanza sa saya pong cellphone number 0918-704-8257. Diyan po yan sa Dicho Building, Mayon Avenue, Naga City. Yan. Tandaan po ang pangalan, Water Purifier.

0: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang sa'yo lingkod, si Joe Sabal. Bago po ako magpalagoskan sa kuyang programa, primero gusto ko muna magpasalamat sa pagkadakul-dakul na mga nag-greet. Poon kan mauso ang Facebook. Dahi mo na maitatago ang sa imong kumpleanyo, kunsi. Ako sa sakuyang Facebook, sa sakuyang profile, pinag-hide ko talaga ang sakuyang birthday. Kundi, inimang kaya si Bob Libera, inot-inot. at pigtatago-tago taan sa tuyang kumpleanyo, tanganing ano yan, dailang aram kumpira ng edad mo, ano ha? Pirang tumbling na lang, senior citizen na po ako, ha? Anyway, salamat po sa mga nagpadaraning greetings. Hinihingo ako po na gabos na mga nag-greet ma-replyan. Ano? Inaabot ako kayan kung si mga 3 days para magabos na mga nag-greet ma-reply. Ano? At least mapusuan mo man lamang baga. No? Tamarauton baga nag-greet ka, maalamang ngayong respond, ha? Maalamang ngayong simbag. Mga tugang, yan po din sa studio, inot-inot na nag-greet sa kuya, si Chancellor Nathan Serio, mag-greet siya sa kuya. Pagkatapos, mapasalamat po na mag-donate po duman sa sendang blood let kang nakaagin dyan sa Pagcor Building. Nasa 400 nag-donate. And aramon Lord Nathan Serio, pirang bags ang nalikom para po sa tuya pong blood bank. Councilor, good morning, sir.
1: Good morning sa imo tabi, Jo. Good morning sa kabos ng mga naghinanyog kang asintado.
0: Dahil mo na pagkaputon kung taon nakapula ako.
1: bago ako magpasalamat sa mga nagpartisipar, mga kapartners sa Palagos sa nangyaring blood drive kang Sunday, gusto kong i-greet ka ng happy birthday.
0: Thank you, Konsei. Thank you.
1: And I wish you good health. Yeah. Good fortune and all the time to enjoy them.
0: Yeah, okay. Thank you, Councilor. Thank you, ha. Okay.
1: Katakod ka to tabi, Jo, na kuan ug makita ka tong nangyaring bloodletting. Although da ita naabot si
0: target.
1: Mamawot na target. Nakakuan kita. Gusto kong pasalamatan si 412 na successful donors.
0: Actually may duwa akong amigo na gusto ko taan na mag-donate. Kaya lang nga sabi niya, alanganin kaya ngayon, pwede dapat ngayon, pwede ba kung Domingo ngayon pigibuli?
1: Iyo man sinasabi kang iba kung kunya na kadakul-dabo na magluwas arong sa pamilya naman.
0: Oo, tang iba da kayan, pag ayan aga, garo family banding, ang iba nag-walking, nag-jogging.
1: Kung weekdays lamang ngayon.
0: Kung weekdays na, dapat anyway, weekdays. Sa sunod,
1: ayo po, i-consider ta. Ito kayang na taon itong June 14 World Blood Donor Day na yung pig ko niyan kang WHO na hulog sa Aldaw
0: Domingo.
1: And medyo abutang ibang Aldaw ta ito si okasyon. Garo yan birthday mo niya ang celebration sa aga. o kaya ang announcement sa aga, no.
0: Oh.
1: Anyway, igwang 412 na successful donors, kaya igwa kitang 412 na bags, various types ng dugo.
0: Wow.
1: And dakula na yan.
0: Dakula, magiraray ang 400.
1: Stuck dyan sa kunyan. Sa, sabi nga ni katong pamayo kang Red Cross services, si nag-handle kang blood bank, digdi sa kunyan. Kita man lang nga siya nag-atip ng 1,000. Sabi ito nga ni ngayang sa arog kaning lugar, 40 lang, ugmaho na, ikang nga, di ka na ugma kang 40.
0: Oh.
1: Ayun niya ako. Ta, ay, kung kaya bagayin niya ako katong 2009, nasa 1,224 niya ako sinachieve ta, maghapon. Kaya di ko niya ako nailingar, kung taano ta, di ta kaya ang 1,500. Eh, nagdakula ng populasyon. Anyway, lain kaya tabi, Diyo, sa 412, igwang nasa 70 volunteer donors ang nag-fail sa screening. Gusto man ko ta mag-donar, kundi
0: pira ang nag-fail sa screening?
1: Nasa 71.
0: 71. Adi, ano ko ta?
1: Takon ito, pasado, more than 500 sa to. Yan po niya na guno. At least naka 1/3 kita katong target. Anyway, sa signda sa mga donors, saka itong mga nag-attempt na mag-donar, pero dahil nag- nagpasar sa screening ang Padyos Mabalos po ang gobyerno lokal sa Inda.
0: Iyo, si Sendang willingness to donate.
1: Iyo po. And ang sabi ko nga ni duman sa opening ceremonies, kamunya ko, taigwa na duman si bagang naamay ng mga nag-arabot, ang kamunya ko ang importante digdi sa programang ini. Tamas ka igwang blood bank, kumpleto ng gamit, kumpleto kadakol ng mga staff, mayong saysay ang blood bank, kun mayong dugo.
0: Oo, tama.
1: Mayong saysay, may tatabang sa kuan.
0: May bank pero mayong blood.
1: Oh, then data. Blood bank eh. Uh-huh. Anyway, pig sabi ko yan duman, and kaya inot kong pig pasalamatan si Daga Boss. Dahil ko kamo mga ngaranan ko yan, pasaro-saro.
0: Si Agum ko nga ni, alam nga ni, ngayong Domingo ngayon, lamaw-lamaw malamang kita.
1: Ako tabi, Jo, kang pigihiling kong niya ko,

0: gana pa ko ng after lunch, kukwinta ako dapat niya ako kung arukan target, ini nang na-achieve ko. Sa koleksyon, harayo pa niya ako. Pipapukawan ko si Agum. Pipasundo ko sarong. Bisitaan sa akala ko ganun. Nag-fill up, nag-donor.
1: Nung blood type ni Siguro baka
0: mo? Nag-permis siyang fail. Habang Sunday, na kung kulang sa to niya ako, sayang sa fail. Kaya lang, nag-fill up ning as donor. Siyempre, man.
1: Iyo.
0: So, pinaka-leader kang gobyerno, nag-fill up eh. Kaya pasado man ako, Jo. Kaya naka-donor kaming mag-Agum. Kasunma. Kaya, sa partisipasyon ni Alcalde Lenny, na kulang bagay ito sa pag-boost kang blood program, in fact, ugbahon si mga taga-BMC. Ang sabi ko kay Ma'am Lenny, magkataid kami sa Tukawan, itong kunsain dumang ka madonar. Marilaks-relax ka dumang. Nag-chichismisan kami. Niya ko, Ma'am, hindi niya ako mga nagparitrato sa imo. Lalo na niya ko yung mga taga-BMC. Laumon mo niya ako kunsain sa inyan makaabot. Pati sa mga seminar. Ito niya akong previous si Deponto Jis ka nag-donar, nag-landing niya ako sa brochure kang BMC. Kaya laumon mo niya ako na igwang retrato ang kunya na kung sain-sain makaabot yan. Naku lang bagay babagay niya ako. Dati kang Vice President. Mayroon ka kang naga. Nagbalik ka sa... Anyway. Yan, Jo, si Kuan. Gusto ko man pasalamatan tabi so mga grupo na nakulaon si suporta na nagtabang para makatipon kita kang siring. Inot, siyempre, itong mga donors, ang mga donors na yan, ang kadaklan ka yan, kontribusyon kan mga 27 barangay kang naga. Salamat sa 27 barangay kang naga. Dangan, ang mga city hall employees, kada ako naman po ang nag-simbag sa pangapudan kang alkalde, sa taigwang memorandum. Pagkatapos, si Philippine Army, Night ID. Talagang sarabay nag-arabot. Ang satuyang police force, Naga City, igwang nag-aga, igwang panghapon, pero dakol man sindam. Itong grupo kang MCGI. Tapos, ang sanggawadan, igwaman, si officialist kang kunyan, igwang bit-bit ning aga, igwaman panghapon. Tapos, si mga outgoing city youth officials, si Araon man po, mga babaeng youth officials, nag-donar. And salamat po. Hindi ko kamo magkangaranan, pero igwaman kaming pigtaubagan ng mga certificate sa donation na pinag-apresyar ang sa inyo participasyon. Si mga grupo po na dahil ko nangaranan, pati itong nangaranan ko, igwaman po ang suway na iluluwas na certificate of participation, appreciation sa Sendo. Pighalat mi lang po talaga si official na listahan kan mga donors hali sa kwanta may request kami sa BMC. Unfortunately, di pa sa muna itatao. So, siring man, ang pasalamat siyempre sa asintado sa paagi mo tabi. Kadakol man nakadangog. May mga walk-ins eh. May mga walk-ins nakadangog sa kwan mo. Sa,
1: thank you.
0: Pagtaramta-digdi. Salamat man kay Melvin sa kaki Roy. Pag Sabado, may sa programa ninda na i-shout pa ninda. And iyon ang rason na nagdigdig.
1: Pero dakulao na yan, 400 plus bags. Kunsi dakulao na yan. Itama kayo, ang iba nga ni... maka 40 lang, maka 50 bags lang.
0: Si taga Red Cross, si Tony Makatanga nagsabi sa ko, duman nga niya sa Arukan, may particular na pagsabing lugar. 40 nga niya, ugmana. Ika nga niya, nakaarog na ka ni, di ka pa naging isi. Kaya, ayun man ang sabi sa ko ni Frank Mendoza sa Flag Racing Kasudma. Pre, dapat mag-ugma ka na. Tain ko, nakaka 400 na kung ano mga ngayon. Sige niya ako. Kaya nagkarakalma ako, Jo. Kunya, medyo kasualdaw na ito. Medyo mainit si payo. Kung kadako niya akong naghinungkap. Tanong taday naabot si target.
1: Domingo da kaya.
0: Tuon kita ka na inaarabotaan mga targets.
1: Anyway, may pagkakataon. Dakot pa ang pagkakataon. Kaya... importante
0: and
1: po
0: ini. Kita naraya ka
1: si Depo naka-donate. Asahan po nindo sa sunod, ano ha? Gigibon tapo yan, nabaho ng Domingo, Konsi.
0: Weekends. And
1: dapat weekdays.
0: Baka makipartner kami sa Asintado.
1: Okay. Day mo pagsuloon sa Asintado, tahin na nakita kay iba. I-partner mo sa mga ibang radio station. Yan.
0: Iyo.
1: Tara mo ang mga selos-selos. Yan.
0: Pwede.
1: Okay. Sige, Konsi.

0: Salamat okay. na maray and happy birthday buddy.
1: Bakong ano niyan? Bakong
0: may session kami.
1: Ah, may session ka mo.
0: Pinginot ko ining pasasalamat.
1: Ay sa bagay ano pa lang oh, 8:21 makahabol ka pa.
0: Kami nganya ko inoton ko na ito. Takunda eh nagsesession ako at the back of my mind karo kung kunya ko may kulang.
1: Sige na Konsi, thank you.
0: Birthday mo. Sabi ni Mrs. na monitor niya sa Facebook. At tama-tama pa niya ako maamay ako naman. Ako niya akong mainot. Personal mag-greet siya yan.
1: Okay. Salamat. Salamat, Konsi. Si Councilor Nathan Sirio, Mangatugang.

Arachan baka makaulay ta si City Councilor Frank Mendoza. And Arachan baka makaulay ta man si Dr. Carlo Batalia. Soon, try mo ma-contact si Dr. Carlo Batalia ta gusto tang makuha ang ibang mga details about po kaniyong pag-file ni daning kaso laban sa Sangguniang Panlalawigan kan Camarines Sur. Bako na lang si Gobernador Elry Villafuerte kundi pati po ang Sangguniang Panlalawigan ang sinampan po ning reklamo ni Dr. Carlo Batalia. Alright, oy, salamat sa indo ha. Ki William Masapul, sabi happy birthday Sergio More Power MBTC, Rodolfo Paraes, Paraiso, thank you. Si Jesse D. Guzman, oy, salamat ha. Si Nilo, Nilo. Thank you ki Nilo Claudio Clarito. Nilo, thank you sa greeting si Carmel Bermel, happy happy birthday Sergio. Wish ko po sa imo always in good health and always smile. Smile is good medicine. Medicine. Adaa po, happy birthday ulit, sabi ni Carmel Bermel. Salamat mo po ha. And good morning Sergio, happy birthday po. Ang gusto ko po, batiun ang bienan ko na si Inanay Juling Dimilio. Ning happy 81st birthday. Yaon po kami, digdi sa Manggayawan Mangkawayan Lupi. Aba, kababayan ko pa ha. Nanay Juling Dimilio, happy 81st birthday po sa imo dyan sa Mangkawayan Lupi. Hali yan ki Leia de la Cruz Dimilio.

0: kada call nag gigreet Anggi, paano ko daw ini magka barasa ka boss? Si Winay Francisco, Betty Samudio Alipante, Gerald Royales, Bilma Calma Ibo, thank you sa indo ha. Kung pwede ko lang kamong saro-saroon, Lilia Santua Piñero, Nanette Dumawal, Coldes, happy birthday da sa kuya. Thank you, Nanette. Ki Joshua, ki Alain Yen Yen na nasa abroad. Kumusta ka, Alain? Ki Alan Ruiz Rita, happy birthday po. Nagdadangog kami digdi sa Prime, digdi sa Genital, digdi sa General Trias Cavite. O ba naman, oh, nasa Cavite sindi, nagdadangog sa kuya, nagdadalan. Si Apunela Apolinario Amaro Reyes Jr., thank you. Diyan sa Pakul, si Ramon Merilles, Mertil Villa Robles, Miles Makaraig, Sonia, Ma'am Sonia Bagadjon, ma'am, good morning. Thank you. Si Lily Malaga, Roberto Torres, si Bobsi Bernardo, Maribel Prua Aragon, good morning, sir. Kay Loren Santa Maria. Loren, thank you, Loren, ha? Loren, mabalos. Kay Emma De Vera, thank you, Emma. Merly Del Castillo, thank you. Marites Buena, thank you. Kay Bong Bartilet, mabalos na maray sa sendong mga greetings. Kay Bilma Calma Ibo, Darren Lamalia, Ronaldo Cosa, mabalos. Nakulun pa. Ay, nako. Kay Gerald Baron. Good morning, Sir Joe. Happy birthday po. Listening and watching from Triangulo. Si Sakuyang Amiga, the queen of all media, Sanaga. Si Lian Soniga Montemayor. Happy birthday, amigong Joe Osobal. Thank you, Amiga. Jonathan Pestanyo. Thank you. Ki Tope Bilieca. Ki V. Adolfo. Ay, ang sakuyang amiga, ang pinakamaganda, si Gandang Lisel Sapinoso Makatangay, si ano po, Assistant Regional Director Can Public Information Agency, ang sakuyang amiga, si Lisel Sapinoso Makatangay. Amiga, thank you. Sabi niya, happiest birthday amigo, mabuhay ka and more power. Yan, mabalos. Amigang Lisel, ang napakagandang si Lisel. Gerard Oliver, dai ako malilingaw magbati sa imo Sir Joe, ta permi mo man natatandaan ang birthday ko. Yan. Loren, thank you Loren ha. Diyan sa United Kingdom, nasa UK po si Loren. Si Helen Baal, Christopher Saniel, thank you Christopher. Si Greggy, kang ano yan ha. Thank you Greggy. Kang good job stamps and balaog souvenir. Thank you. Paki-greet man ning happy birthday ang sa kuyang amigo na si Joe Osabal. Paki-kantahan po ning naguguro-gudo na happy birthday song. Yan. Pambihira ka, ako nag-birthday. Greggy. Si Greggy po ang may sadiri kang good job stamps and balaog souvenirs. Yan. Si mga naghahanap po ni magayon ng mga souvenirs, barato. Diyan ka mo ki Greggy.
1: Asintado live report.
0: All right, Uy, alam ko na. All right, ang masunod na report, mga tugang, dara po ini sa tuya. Kang good job stamps and balaog souvenirs. Dara po sa tuya, mga tugang, kang LS Sabana Tire Supply and Car Tint, and also dara sa tuya kang Brax LPG. Nasa linya si Triple M, Melvin Maestrado Machado. Bin, good morning.
2: Manager. Okay. Yes. Manisa ka masyado mga parante. Happy birthday.
0: Sabado kita.
2: Mga na pagkaaga.
0: Oo, Sabado kita, Sabado. Bago mo niya.
2: Ah, Sabado.
0: Oo, Abado. Sa Biyernes, birthday ni Ed Bandol.
2: Ah, Biyernes.
0: Oo, kaya sasaroon mo na ng Abado.
2: Abado. Hindi ko nagbalon.
0: Sabadong aga, tama-tama pagka-programa nindo ni Roy, o di puon na hanggang alas dos ning maagahon.
2: Oo. Tadi pati ko nagbalon, sabi ni misis nga magbalon ka, sabi ko dai, taigo na ako kaming catering.
0: Ay, igwa, igwa mo niyan, igwa.
2: Ay, igwa.
0: Oo. Jameson Breñas Catering.
2: Kala ko kikuyan, iti na G.
0: Jameson Breña.
2: Jameson
0: sa Breña. Sabado, sa Sabado, Tina G Catering.
2: Tina G Catering. Oh, digdi sa ano to, sa sagu ng panlunsod kaya, bayo pa si Tatuyang pinag abaga na bisita.
0: Mm-hmm.
2: Si City Councilor Frank Mendoza.
0: Mm-hmm.
2: Pero sabi nga kayo, itong mga ano to, itong mga topic doon sa ordinansa niya.
0: Mm-hmm.
2: Ito ang hiliyon tatay apektado baga naman sa barangay.
0: Mm-hmm.
2: Itong pag budget para man sa mga
0: PWD. Itong kay Jun Aguba, si presidente kang Federation of PWD sa Naga, nag-angal dahil may proposed ordinance si City Councilor Frank Mendoza na ano yan, pigtatapyas, sinahali itong 1% na budget sa mga barangay kan mga person with disabilities.
2: Oo, pinagahali pero tinatawan poder ang mga barangay kung perang itataw nila depende sa kakayahan, depende sa hinahagad.
0: Mm-hmm.
2: Ito kayong 1%, kumbaga fix na ito, tatawan sila 1%. Pero mm-hmm. kung matibay ka ngayon magkumbinsir ang mga nasa sectoral, ini mga nasa PWD, solo parent, pwedeng baka magsubra pa sa 1%.
0: Iyo, kundi aramo bin, mas magayon ako taan na itong naka-fix na ta. Nganing si mga barangay, mayo na si Daning ano, kumbaga sa ano, talagang may dahil may ordinance ha, mandatory na. Ang problema kaya kanindi dita, aramo baga sa barangay, minsan din nakakasurundo.
2: Oh, pwedeng ano ta, kung ang piglalauman mo pwedeng lumangkaw, pwede baka bumaba 1%.
0: Sa kabako lang yan.
2: Ito sa imo.
0: Bako lang yan, Ben. Ha? Ang problema pa kayan sa barangay, takon si kapitan, saka si pamayok ang mga PWD, dahil magkakaaralyado. Yan ang problema kayan.
2: Totoo yan.
0: Samantalang mo yan kung ininaka-fix na, so mayo na ning, dahil na yan pwedeng haluan ng politika.
2: Oh, kung mandatory na baga, so
0: Sa bagay, proposed ordinance pa man lang ini. So,
2: proposed ordinance.
0: Maagi pa ni sa konsultasyon, sa public hearing. So, dadangogun pa man ni Frank.
2: Oh, and si, ano to, yung madidi si Liga ng mga Barangay, pwede man siya mag-oppose digdiyo, mag-pahayag man kang stand kang Liga ng mga Barangay. Kung ano ang sa paghiling digdi sa paghali kay itong mandatory 1% sa pag-aalokar. Lalo-lalo na sa mga sa PWD since sa iba pang sektor. Ay, o yan si Kapason Piñaflor, mahagadan taning reaction nito sa issue. Si Kap, ay Kap, good morning po. Manager, si Kapason Piñaflor ang sa tuwang Liga President. Mahagad kami Kap ning reaction nito sa pag itong 1% po maghanap a proposal ni City Councilor Frank Mendoza pag-abot naman sa mga PWD sa pag-budget pagtaon nindo sa barangay. Manager, si City Councilor Ason Piñaflor.
3: Good morning po, Sir Jun.
0: Good morning, Ma'am ABC President. Councilor, Kapitana, pabor ka po ba digdi sa proposed ordinance ni City Councilor Frank Mendoza na iniyo pong mandatory 1% budget sa PWD hahaliun na then ibabalyo na lang sa mga barangay ang pagtao kung pirang percent ang budget para sa mga person with disabilities. Ika po, sa imo dyan sa Kalawag, ano ang opinion mo, tabi, ano yan, Councilor?
3: Pare na aga po sa gabos. Actually, co-author po ako ni City Councilor Mendoza.
0: Mm-hmm.
3: As in, napag-uray mi po na garumaray man po ang ordinance po iyan para po ning ito pong autonomy po kang mga punong barangay. Ma-exercise man po. Although kami sa barangay po mi, maray man po ang padalagangkan mga PWDs sa endang paggastos kan sa endang pondo.
0: Mm-hmm.
3: Pero ano po, ning katupagang panahon, nasa mga punong barangay ang desisyon kung ano. As in po, na at least, in mga punong barangay po, matauman po ning pagkakataon na baka may mga programang mas mayray po, mas na mas siguro po mga makataas-taas pagiraray kung ano po ang dapat gibon sa mga pondo nila.
0: Mm-hmm. So, ikaw po, pabor ka po, Digdi, Kapitana?
3: Pabor po ako ta. Co-author po ako ni Councilor Mendoza.
0: Ano po ta si Kapitana Ason Piñaflor nag-pabor po, Digdi? Ano po ang pinaka-rason mo, tabi, ma'am?
3: Para po, ning ito pong mga pundo kang sa barangay po. Ito po mga punong barangay. Magpwede po ning itong more chances na ma-program ang mga pundo na iyan.
0: Mm-hmm.
3: Although, aram ko po na mariman po ang sinindang mga ginigibo, pero iyan po, nasa pag-ulay-ulay pa man po, hindi pa man po approve. Ini po uulayan pa man po.
0: Ika po, kung halimbawa baga ngayon, ma-approve ining ordinance ang ini, di kung ining ordinance ang ini, this itong previous ordinance na 1% ang allocation para sa mga PWD, kung sakali ma-approveran po ini, perang percent ang pwede maitao kang barangay Kalawag sa mga person with disability po?
3: Actually, kung ma-approveran po ini, ano man ang programa nindang gusto po nindang ipatupad sa senda pong mga grupo, kami po, bukas man po sa muyang boot na susuportan ni po ang sendang mga kaagada.
0: Iyo po. Ang pagsasabi kaya baga ni, ano yan, ang pagsasabi po ni Jun Agumaa, iniyo pong presidente kang asosasyon, kang mga PWD sa Naga, nag-oppose po sinda, ta, ano yan, garo dai tugma, garo dai sinapabor dahil iguan na ngayon yung mandatory ordinance, anong yata babaguhon pa, na samantalang kung digding yan sa ordinance ang ini, talagang ano na, may basis na, magiging mandated na, ang 1% na budget para sa mga PWD.
3: Apo, ini po, pag-orlayan pa man po, as in, kung ano po ang pinaka-majority po na pagkakasunduan kani po, yun po simple po ang mangyayari.
0: So, kung ano po si magluwas sa mga public hearing, public consultation, ma-abide po ka mo, tabi, Kapitana?
3: Apo, sir. Okay. Happy birthday pa lang, sir.
0: I thank you, Kapitana.
3: Happy birthday.
0: Tamang-tama, mapapati ako ng kitirin.
3: Apo, happy birthday, Maray.
0: Thank you, Kapitana.
3: Apo.
2: Thank you po. Si Kapason Piñaflor. Mm-hmm. Pero yung hindi si ano to, big interview na si ano to, City Councilor Frank Mendoza. Kasi bagang principal author.
0: Mm-hmm.
2: Daw ko tayong paliwanag.
4: Tapos sa sektor na dapat ang sikasok ng barangay, saan siya kanya-kanya pangangain po? As in, basahan siya sa kakayahan ng barangay, i-allocate ang pondo. Iyo. As in, ang nakalagpo sa satoyang ordinansa, dapat sa pag-atado ng pondo, nag-agi sa participatory planning process. Ang budget kaya na po niya sa pagplano. Di pwedeng basta ka lang maalokan naman yung plano. So sa pag-ibok ang plano, dapat transparent, dapat rayaw sa iba-ibang sektor, araputun, ano si pangangaipo, ano si problema sa barangay, kung ano man ang solusyon na pwedeng gibon, yun ang dapat punduhan. Pero ang reality kaya, dahi takayang punduhan gabus. Dahi takayang punduhan ang gabus na pangangaipo kang kada sektor. So, yao na sa barangay magdetermine hanggang sa in si itataw nila. As in iyan, basado sa fiscal autonomy kang barangay. Sa linggo, di dapat pakiaraman kang sanggunya ang panlungsod kung paano pipidasod ang budget. Imagine mo na lang kung may poder na arugin ang sanggunya ang panlungsod na magdikta sa barangay kung paano pipidasod ang sayang budget. Di pwede pa lang kami na mag-ibok ang budget nila. Pwede man nga ni magsabi kami na asarupang argument kaya na ang PWD is disadvantaged sector. Pero ang reality, kada ako disadvantaged sector sa sutuyan sa syudad. Magdiyan ka sa sentro, may mahaling ka mga akin, nagtuturog sa kalye, sa sidewalk. Mga parapadyak, grabe mo kang pedal ngayon, pero ang kito sa dito lang. mga labandera na maghapon sa Ginlaba, dikit man lang nakukuha. Kaya ako ligit ang disadvantaged sector. Kaya dapat, pag-allocate ang budget, balansyado.
2: Oh, so, yun ang ano to, ang argumento ni City Councilor Beto. Pero ayun na, manager si City Councilor Frank Mendoza, maki-excuse lang kita naman sa ano to, sa mga pag-iriba sa nag-interview. Manager, si City Councilor Frank Mendoza.
0: Frank, Frank, good morning.
4: Maray na aga, Tabijo, as in, happy birthday sa imo.
0: Mabalos.
4: Sino mga kay Melvin sa mga nagihinanyog sa imong sikat ng programa?
0: Mabalos, Frank. Frank, ano ang, ayan, although na daw ko na si mga inot mong, ano yan, na pahayag. So, ang ano nindo, ang argumento is, ipapaubaya na sa barangay si pagbaranga-banga ninda kan sa indang budget, bako na ang sanggunian na ini ang pinaka main objective kan sa imong proposed ordinance, tama ba?
4: Number one tabi Ijo, ang proponent ng ordinance ay katuyuhan na tantambuel ang barangay na tadunan sa iyang budget.
0: Aha.
4: Sa paagi ning Jo, medyo may problema lang.
0: Okay. Ano to?
4: Kung magtatantang barangay tabi, Jo, ng kung magpoder na ta doon sa iyang budget, depende sa pangangaipong ang kada sector. As in, depende sa kakayahan kang barangay.
0: Mm-hmm.
4: Number one kay tabi, Jo, ang sanggunian panlungsod, mayong poder na magdikta sa barangay kung paano i-budget ang sa iyang pundo.
0: Mm-hmm.
4: Ta kung iyan, igwang poder ang sanggunian, di pwede pala ang budget kang barangay, sanggunian panlungsod na mag-ibo ka yan.
0: Mm-hmm.
4: So, masabi, mapasaring ordinansa ang sanggunian, magtagama ka mong ari ka ni pundos para sa ari ka ning programa, etc. etc. Mm-hmm. Nawara na si fiscal autonomy tang inaapod kang barangay.
0: So, not necessarily, pero, Frank, not necessarily, about lang ini sa pundo ka niyong PWD, aro ka niyong sinasabi ni Mr. Jun Agumaa, ining presidente kang federasyon.
4: Kuwenta ba, Jo, ining ordinansa covers baka ulang ining sa PWD,
0: okay.
4: Kundi pati ito pang mga ordinansa kang siyudad na nagmamando sa barangay na magtagaman ng pondo for a certain sector or for a certain project.
0: Mm-hmm.
4: Gabos na ito hahaliyon.
0: So, okay.
4: Tanganing ang barangay, ma-exercise niya sa iyong poder na magkonsulta, magplano, as in mag-alokar kan sa iyong pondo basado sa pangangaipo kang kada sektor. Bako lang kang nagkapirang sektor.
0: So gusto sabihin,
4: kasi basa naman sa kakayahan kang barangay.
0: So kung yan, ang mangyari kanina, dahil nabubutan kang syudad, si barangay, kung pira ang ikakaag niya na budget para sa senior citizen, pira ang ikakaag niyang budget para sa PWD, and other sector kang barangay. Tama?
4: Tama, Jo. Dahil mayong poder ang sanggunian panlungsod, magdikta kung paano aata doon ang sayang ang pundo kang barangay.
0: Iyota,
4: iyan ang sarong prinsipyo. Okay. Pando tabi, Jo, bako lang ang PWD ang kumbaga disadvantaged sector sa satuyang sa syudad, kadakol pang iba na dapat man asikasuhon kan barangay. Ngunyan, kung may mga mandatory appropriation na pigsabi ang sanggunian, ang flexibility kang barangay limitado. Kaya hindi po, ang sarong ang titulo nga ni gani, ibalik si poder kang barangay na yun na yan, i-emancipate ang barangay pag abot sa pag atado kang sa iyang pundo.
0: Ano tamayo yung nag-upos kayang palangkin ganito? ano tango niya lang ina? Tama ka man baga? Bayaan ta ang mga barangay na sinda ang mag-atado kan sa indang budget kung malay mo, baka mas dakula pa ang maitao sa PWD, baka mas dakula pa ang pwedeng maitao sa ibang mga vulnerable sectors. Kung kaya kan barangay, lalong-lalo na itong mga barangay na medyo darakula ang budget ko niyan, tabi, Councilor.
4: Tama tabi yan, Jo. Ang budget kaya napo niya sa pagplano, dapat, nakalagpo sa ordinansa ang naping po-proponer ta, na pagplano, dapat consultative, sigabos ng sector, dapat yaon. Tanganing si mga problema ninda, as in, apera kayo si problema mismo sa barangay, mapag-ulayan, as in, mahanapan solusyon.
0: Mm-hmm.
4: Ang budget, yun na po yan si mapundo sa mga solusyon. Alagad ang reality kaya, pero may kulang ang budget.
0: Mm-hmm.
4: Dahil kaya kang gobyerno na gabos na problema kang sarong sektor, panimbagan, kumbaga punduhan. Kaya, pigtitiriting plaman niya kang barangay kung paano aatado ng budget. Nganing ma-maximize si benepisyo kang komunidad. Bako lang ka nagkaperang sektor. Iyan tabi yan, Joe.
0: Oh, eh, kasori man naging bastante ang budget. Permi mo ba kayang kulang?
4: Kaya... Ay, totoo kayan. Ang totoo kayong tabi, joining proponeding ordinance, bago niyong popular. Alagad, yung kami hindi ba man para, kumbaga, popularity, kundi para gibuon si dapat.
0: Mm-hmm.
4: Number one kaya dapat ang girumdumon, ang kada level kang local government, may autonomy. Mm-hmm. Daw ang presidente, di sa tuwi, nagdidikta kung papanunta pag-atado kang budget. Kung pasahan mo mga direktiba, hali sa presidente, nakalag dyan, pag LGU ang concern, ini-enjoin lang.
0: Mm-hmm.
4: Dahil dinidiktahan. Pero ang national agency, dinidiktahan niya.
0: Mm-hmm.
4: Ang pwede lang magdikta sa LGU, Kongreso.
0: Mm-hmm.
4: Dahil ang pudar kang LGU, hali yan sa Kongreso through the local government code.
0: Mm-hmm.
4: Kaya, kuwen kita, may autonomy kita pag-abot sa pag-atado kang pundo. Asin sa iba pang bagay, tabi. Diyos.
0: Siguro may explain lang ini sa mga vulnerable sector, tabaka ang iba, dahil hindi masyadong nasasabutan. Dahil hindi pig isip na baka mas may advantage kung ang barangay na ang mag... mag-alokar ning budget, tabaka ining 1% ini baka dumakula pa. Tabi, counselor.
4: Totoo tabi yan, Joe. Depende niya sa barangay kung paano niya aata doon. Sa kaming batas na nagdidikta sa barangay, na dapat talagang tagamahan ang PWD as in senior citizen. Batas yan, kaya masunod kita.
0: So,
4: pero mayong percentage na nakalaag.
0: Madepende na yan sa kakayahan kan barangay kung
4: iyo, tabi,
0: ano ang kakayahan niya. Okay. Sana ang mga vulnerable sectors man, di man maging masyadong demanding, tara mo, ma-depende man talaga yan sa kakayahan kansarong barangay. Maray kung San Pilipi ka, maray kung Triangulo ka, Pequeña ka, na medyo dara-dara kula talaga, di ba?
4: Iyo tabi. Iyo tabi, Joe. Okay. Kasi aram tara, halimbawa ako sa budget, kumisan lang aragi dyan para lang maubos si 1%. Year-end evaluation, pambakaling mga regalo, kaya ito baga mga biyahe. Importanteng dapat gastusan ang barangay than those activities. Kumisan pati paulit-ulit na tabi yan, Joe. Dahil ko mas sinasabing may data yan, pero balansi unta si pangangaipo kang bilog na barangay, kang ibang sektor. Kadakol pong sektor na nangangaipo kang tabang kang barangay.
0: Tama man yan. Actually, pabor man ako dyan sa imo, tabi, Frank. Ini kayang sa PWD, garoon na focus duman sa 1%. Now I understand na ini palan bako man sana sa PWD kundi ini mas tinataan lugod ning poder si mga barangay na sinda ang magkaigwa sida ning autonomy sa pagbaranga kan sa indang budget kung paano ni dapapataramaon niyan ano para equally divided siya. Okay. Councilor, ano lang dai pa man may pirang minuto pa. Ining ano gusto ta ka talaga ma-interview? Gusto ko maaraman ini yung ongoing na revision kan sa toyang mga real property sa Naga dahil si Wardy kang ibang mga negosyante ano da ini tantamount for the increase of yan sarong aldaw digdi pa.
4: Kasi niyan, mandated kang batas yan. Bako yan dahil gusto kang LGU, kundi gabos pong local government units, mandated kang batas na mag-revise kang real property valuation nila.
0: And pwede ba ining mag, ano yan? Pwede ba ining mag...
4: result sa increase.
0: Oo, sa increase.
4: Ako sa linggo tabi, dahil haluyo ng maray itong last ng revision, may increase. Data na taub-tauban pa yan. Magkakaigwa ng increase. Pero... nasa pudor kang sanggunian kung hanggang sa inang increase. As in, may maximum tabi yan, may ceiling, up to 6% lang. Okay. Di dapat maglampas sa 6% ang increase.
0: Alright, pag-urulayan to yan sa pag-video bilo-bilong oras. Thank you, Councilor Frank.
4: Salamat man, tabi, Joe.
2: Thank you. Si City Councilor Frank Mendoza. At least, pag nag-bisita siya, mas ma-elaborate.
0: Dahil mo na pag-sabihan Sabado, ta, ano yan...
2: ano to? Ang Sabado, for family naman yan.
0: Sabagay, kung Sabado, di magdara siya.
2: So, yan, at least may mga pahabol lang sa mga paliwanag.
0: Ang importante naman, Bin, itong ang revision kang mga real property ta, ma-resort ini sa possible na increase kang sa to yung mga taxes. Although, igwaning ceiling na up to 6% lang. But,
2: oo.
0: But, still, ma-increase ang
2: urgency. Oh, tapos ang nasa sanggo ng palungsod ba kung gura ano ang i-increase. Pero yun na to, ini tanta amount mangyari sa pag-increase.
0: Ay, ko pa yan ha. Ini pang ano, it's UC, ining highly urbanized city.
2: Oo.
0: Pag na-declared kita, makapasar na sa plebisito, mag-uyon ang mga taga-Naga, ning kita maging highly urbanized city, another

0: mandatory increase yan means sa tax.
1: Oh, so at siguro maipapaliwanag niya ini kung pag nag HUC na, HUC, ano ang status kayo ng pag-abot sa taxation sa low country?
0: Ma-reclassify ka na naman, Bin. Kasi pag naging HUC ka, kadakol ng mga agricultural land dyan ang magiging commercial land. Kaya nga ni...
1: land conversion.
0: Oh, magkakaigwa dyan yung mga land conversion. Di ba sabi ni Mayor Lenny, abo niya na ng mga land conversion katong mga existing agricultural land, medyo nadideplete na ang naga kang mga agricultural na mga product.
1: Mm-hmm.
0: But ano ini ha, pero contrary ini duman sa HUC.
1: Oh, ang siguro magiging argumento din dito kung dai na productive ang daga, pwede nang ano do, pwede na siyang mai-reclassify.
0: Oh.
1: Now subject po duman sa comprehensive land use plan na naman. Mm-hmm. Dapat itong mga nasa industrial saka residential, ano siya, nakamapa kung sa ini mga pwedeng iturog do.
0: Paano ka ma-invite ning mga investors? Paano ka ma-invite ning mga industries if you do not allow land conversion?
1: Oh, saka ano do, if you lack spaces for commercial establishment.
0: Correct.
1: Oh, paano ka makakainganyar?
0: So,
1: ma-create ka, ma-create ka ning mga ano do, ma-create ka ning sarong kumaga development zone, paper barangay ka.
0: Maray kun arog kang sa probinsya ta, madali unsa na ang pag-converting.
1: Mabakal ka ng daga, kukonvert mo na sa kuyan.
0: I-expropriate mo.
1: Expropriate.
0: Tapos pahori mo na ang scooping, saka na yan. Buruldoser mo na kita.
1: So yan, si City Council
0: of Mendoza. Pwede ka umakaduman?
1: Dave, purely invitation baga na ito. Malas itong dapat na yaon, dahil nga pig-invite.
0: So they allowed ang media?
1: Mahapot ako duman kay Lilian kung pwede.
0: Oh.
1: Kay Lilian Dumulot.
0: Ornido, Engineer Ornido.
1: Oh, si Lilian. Dumulot kay Gan Daraga pa. Ito, schoolmate ko yan.
0: Kundi kay medyo nag-avoid baga si Engineer Ornido.
1: Ang Sinda, invited man lang Sinda. Amato ko pala naman manager, central office.
0: Ah, okay. So ano yan? Live ba yan sa Facebook? Mahihiling?
1: Dito lang, ihapot ko kay Miss Lilian. Ang Sinda, ang audience ba lang Sinda, ang ma-appear duman talaga, ang makikiulay duman, mga taga-central office, bako Sinda.
0: Pero mukhang nainot yata si... Di ba, Ben? Yung reparo eh. Iniyong ito bagang windmill project dyan sa Kalabanga?
1: Oo.
0: Iniyong mo, di pa mga nagpupuon.
1: Di pa.
0: Ta nag-i-scoping pa lang.
1: Consultation.
0: Oo. Pero mapang nagihiro.
1: Mayo pa.
0: O ini, nag-buruldoser na, nagtarambakan na, nagkurudala na, sa kapapa-scoping.
1: So,
0: mukhang pig-cure ninda ang defect kani yung project na ni.
1: Anyway. Makapig ano to.
0: Sige.
1: Napunta ko ano proseso kami. So, yan, si City Councilor Frank Mendoza, halinili sa sanggunian panlunsod kang naga, Melvin Machado, Asintado News.
0: Salamat, Bin. Okay. At yan, baka makaulay mi po si Dr. Carlo Batalya. Son, try mong ma-interview ta si Dr. Carlo Batalya duman sa pinakang latest po na isinangat niya kontras kay Vice Governor Sal Jr. saka sa siyam na mga board member kan sa tuyang probinsya.
2: Si Joe Saval, asasintado sa radyo.
0: Salamat, Mabik. Sabi ni Mabik, happy birthday si Joe Saval from Yans, Kinalasan, Salangun. Ay, yo, Mabik, thank you, ha. Saka dyan sa Yan, Kinalasan, Salangun. Mabalos. Angelo Antonio Malanyaon, thank you. Ki Pamela Gomez, Pamela Mabalos, sabi ni si Ma'am Elizabeth Kennedy nag-greet. Sabi ni Ma'am Elizabeth Kennedy, maray na aga sa Indo dyan, nag-antabay from San Jose Partido. Happy birthday Sir Idol Osabal, God bless you po. Rosalinda Binisa, Sergio, pahapot man po kay Sir Nathan kung ano ang stand niya sa proponidong ordinansa ni Consi Frank na halio na ang 1% PWD budget sa mga barangay, siya po kaya ang principal author kang Ordinance 2010-00066 na nagmamando sa mga barangay na mag-allocate ng 1% PWD budget. Okay. Si Ma'am Cora Valenciano, Ma'am, thank you. Si Lorette Antonio, happy birthday, Joe. Wishing you all the wishing you good health and more blessing and more birthdays to come. From Naga Parochial School, basketball enthusiast. Ay, yun. Thank you. Sa Naga Parochial School, basketball enthusiast. Si Aman Armando Quinto Pontejos, good morning, Sir Joe, and happy birthday. Nakantabay po kami digdi sa Doña Clara, Villa Concepcion, Pequeña. Mabalos po kay Heidi Mostar. Thank you, Heidi. Flor Decena, Raquel Bumbaes, kay Sus Libri. Happy birthday, Sir Joe. God bless po. Sasay mo, mabuhay ka hanggang gusto mo. Ay, yun talaga. God bless. si Glenda Diona Lauta, good morning, Sir. Happy birthday. More power and more years to celebrate watching from Concepcion Grande. Okay. Si Ma'am Elizabeth Kennedy. Ma'am Elizabeth, thank you, ha. Nasa partido na siya ngunyan. Si Nina Kausing. Thank you, Nina. Ning Kausing. Si Sweet Navarro. Sir, pabati man po si Ma Lovely Navarro, Maria Lovely Navarro. Birthday niya po ngunyan. Happy birthday din po, Sir Joe Osabal.

Si Margie De Los Reyes Chavez watching from Bunot, Santa Rosa. Good morning and happy birthday kay Francia Amador sa pagdahikon mabulo. Thank you, Francia. And kay Ma'am Elizabeth Kennedy, once again, thank you. 8:58 na po ning pag-aaga, mga tugang. Mabalik po ang sa tuyang programa. At chance, standby po.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
2: Ano tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
3: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
4: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
3: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
2: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
3: Ha? Huh? Yuda, nene?
4: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon ng dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
5: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education.

0: Equivalency and Accreditation Program.
1: Ah! Dima-duma na ako.
2: Masaim ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Digdi po sa Asintado sa Radyo.
5: Si Joe Osabal sa Asintado sa Radyo.
4: O, si mga medyo kurpas-kupas na dyan ang sa indong mga car tint, ha? LS Sabana Tire Supply and Car Tint. Available po sa inda ang Nano Ceramic, Magic Tint, Fiber Tint. Pwede man kamong mag-change oil, asiman under chassis repair, wheel alignment, and pwede man po kamong magbakal sa any mga guma, Yokohama, Apollo, Atlander, Linglong, Nexen, Nangkang, made in Taiwan, asiman Arebo Tires. Mga tugang, magdiyan lang po kamo sa LS Sabana Tire Supply and Car Tint sa Binmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Katayad po yan kang Yakult sa atubangan kan Aguila Glass. Kontakon lang po nindo si Mary Jane Adonis sa 0912-323-6723. Open sila from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Mga tugang, bisita tayo niya digdi sa studio si Colonel Bogs, Rodolfo Bogs Borromeo, ang Chief of Police po kang Banuan kan Calabanga. Ninulit ta may dakula pong activity mo niyan sa Banuan nga Calabanga, hindi pong maabot na mga aldaw. Si mga depalisensyado ang sa itong mga badil, kung may mga badil ka mo na illegal, depalisensya, ma-renew, hindi na po ang sa itong chance. Diyan po sa Banuan kan Calabanga. Mga tugang yan po di si Colonel Bogs Borromeo, kang PNP Calabanga. Colonel, good morning.
6: Good morning, Sergio. As in, good morning po sa sa imong
4: tagapanghinanyog. Yeah, pakiranin niyo po ang kadigit yan.
6: Good morning po sa iyo pong tagapanghinanyog at salamat po at nakadalaw po ako sa imo pong programa para po maka-disseminate kanipong magkakaigwa po ang Calabanga ni on-site LTOP and firearms registration assistance caravan ini po sa pakikipagtabangan kang regional office 5 Kamsur PPO provincial office and at the same time po kang local government unit kang Calabanga na sa pamamayo po ni municipal mayor Philip Dumalasa. Ang LTOP caravan po mangyayari po sa maabot na June 18 and 19.
4: Ay, ismo niya na pala, naran niya.
6: Yes,
4: ano ni?
6: Webes Biernes.
4: Webes Biernes.
6: Yes, so, po. Ini po gigibuhon digdi sa Octagon Covered Court, Barangay San Pablo, Calabanga, Camarines Sur. And iyo po ni ang mga serbisyo na pwede ta pong makuha or iyo po ni ang in-offer. Ini pong creation of account, neuropsychiatric exam, drug test, National Police Clearance and Gun Safety. Ini po one-stop shop na pag nagjumpo ka mo sa banwaan ni Calabanga, sa covered court, sa octagon, ini po pwede na po nindong ma-accomplish in just one day. Dahil na po ka mo madumampa sa Camp Ola, Legazpi City, para po mag-renew or mag-process po kaning inapod na LTOP as in firearms registration.
4: Okay. So ini tabi Colonel, dawa tagasain ka pwede.
6: Yes po. Ini encourage ta po si mga
4: anywhere in the Philippines, maging taga ibang lugar ka.
6: Yes po.
4: Pwede kang magduman sa Calabanga para sa LTOP caravan.
6: Yes po, para po magproseso kan sa indo pong expired na LTOP, expired na badil. Si interesadong magkuaning bago na LTOP. And pwede po nindong ipatransfer na din ang ownership kan sa indong madil. Kung habog na po nindo, pwede po nindong itao sa indong aki or deed of magkakaigwa po ning deed
4: so,
6: of donation.
4: So, pwede transfer, ano?
6: Deed of sale. Pwede na po yung gipo. Okay. And kaya po nga niya kita yaon digdi dahil para po iparanina inipong servisyong iniyo kang PNP digdi po sa satuya pong mga komunidad para nga ni sabita less hassle na dahil na po sinda maduman sa Legazpi City.
4: So saro-saroon tatabi, Colonel. Kung bagong mapalisensya ning Badil, ano ang mga requirements na dapat madara niya pag duman sa Kalabanga ngunya na June 18 and 19?
6: Ano mo, sir? Correction, sir. Correction. Bago po magkaigwa po kita ning Badil, mm-hmm, kaipuan ta po muna ning LTOP.
4: Kaya nga ni, kaya nga ni. Oo, oo.
6: Sa LTOP nyo, kaipuan po dyan ang notarized application form.
4: Mm-hmm.
6: Kaipuan po dyan ang affidavit of undertaking.
4: Mm-hmm.
6: Kaipuan po dyan ang national police clearance.
4: Mm-hmm.
6: Kaipuan po siya mag-undergo ng neuropsychiatric exam.
4: Mm-hmm. Importante yan.
6: Yes po. And kaipuan din po ang magpa-drug test.
4: Mm-hmm.
6: Kaipuan niya po magdara ng NSO,
4: mm-hmm,
6: birth certificate, or kaya valid passport.
4: Mm-hmm.
6: And during that time, pwede na rin po siya dyan magkaigwa ng gun safety seminar.
4: Seminar.
6: Oh. Yes po. Dahil po paglingawan ang sa endong barangay clearance para po maaraman taan sa endong billing address.
4: Mm-hmm.
6: Valid government ID. Yun po yan mga kaipuhan.
4: Okay. So bago kamo magbakal ng Badil, kaipuhan mo na po, primero, ang aram ko kato ay mga gun safety seminar ka muna,
6: yes,
4: di ba?
6: Yes po.
4: Oh, kay pohan, importante po ang gun safety seminar. Tadig di po tutukduan ka mo kang proper
6: handling
4: kang Badil, ano?
6: Yes po, opo.
4: And then apera kang pagtukdo kang proper handling, tutukduan ka mo kung ano paano ang disiplinadong pagpossess ning Badil.
6: Yes po.
4: Oh, bako yan basta-basta nagbakal ka ning ano yan, ha? Garo karakawatan na. Igwa po ning obligation kita kayan. So ini, mangyayari na po ini dyan sa Kalabanga sa paagi po ning caravan. Kaya si mga nagpaplano po na magkaigwa ning protection na Badil sa Sendong Harong, maaging una kita sa Colonel Gun Safety Seminar, igwa na sa,
6: igwa po. Igwa na sa Kalabanga. Igwa po dyan yung Gun Safety Seminar dahil saro po yan sa mga requirements na dapat pag-adalan, pag-agihan, kansa tuya pong bagong applicant sa ito.
4: Okay. Opo. How about itong court clearance? Di ba? Pig-re-required pa yan?
6: Ang court, data na po yung kaipuhan.
4: Data na kaipuhan. Okay. Po, how about, Colonel, itong mga ma-renew? Ano man ang mga kaipuhan ninda na darahon kung ma-renew or expired na ang sa indang mga guns, gun license?
6: Ang kaipuan lang po sa firearms renewal is yung notarized firearms registration form.
4: Mm-hmm.
6: Pero, bago ka po makapag-renew kan sa imo pong Badil,
4: mm-hmm,
6: dapat po, renew din po ang sa imong LTOP.
4: LTOP, yes, opo.
6: Updated po ang sa imong LTOP.
4: Ah, dapat updated ang LTOP.
6: Yes po. Mm-hmm. Saro po yan sa requirement.
4: Okay. And itong mga ma-transfer, halimbawa ba nga nga, Colonel, ako, medyo maedad na ako. Gusto ko nang itao sa ikaibahan ko sa Harong ang sa Kuyang Badil.
6: Yes po.
4: Ano ang mga kaipuan na i-comply kan magiging gun owner?
6: Para naman po sa transfer of ownership, yun po nang inapod na notarized firearm transfer registration form.
4: Mm-hmm.
6: Valid LTOP kang si Bendy or si Matao, asin, mm-hmm, po itong tatawan.
4: Mm-hmm.
6: Dapat po parehas ito may LTOP.
4: Mm-hmm.
6: Valid firearms registration, yun po yan ang kaipuan. Or at kaipuan din po ang deed of sale or deed of donation.
4: Mm-hmm.
6: Depende po kung anong mode of transfer ang gusto nilang mangyari.
4: Mm-hmm. Anong oras ang start kang kaning caravan, Colonel?
6: Ini po mangyayari po ni dahil ano man po baka kaya ni first come first serve.
4: Mm-hmm.
6: Mas maray po mas maaga para po mainot na sa pila.
4: Oh.
6: Tangani pong matapos po nindo tulos-tulos iniyo pong procedure or proseso kani pong firearms caravan dahil nahihiling ko po nagkapirang bulan mayo hindi sa
4: mayong ututo yan
6: caravan
4: mo.
6: Kaya sarop po ni sa satuya po ni paagi para po matabangan ini po mga firearms holder tanga ni pong makapag-renew na sinda kani pong sa indang mga LTOP and firearms registration.
4: Colonel, siyempre may mga fees kitang babayadan digdi. Pira ang mga estimate na dapat madara kang mga ano yan para pag duman igwas sila ning daradarang mga kwarta para sa pagbayad kaning mga licenses na ini.
6: Pasiguro lang po magdara po kita na sa 5,000.
4: Mm-hmm.
6: Dahil mabayad po kita ning neuro exam.
4: Okay.
6: Mabayad kita ning...
4: So, kumpleto na duman. May neuro exam na duman.
6: Drug test.
4: May drug test na duman.
6: Gun safety.
4: Gun safety seminar. And...
6: Igwa na din po duman ning... Pwede na po kita magkuha duman sa police station kang Kalabanga ning...
4: Police clearance.
6: Police clearance.
4: Okay. May police clearance na. So, pwede na duman.
6: Yes po.
4: Pero mas the best ko taan na nakumpleto na ninda yan eh. Kumpleto na. Pati yung mga police clearance na yan. Then, inipong sa neuro, duman na lang.
6: Yes ano? Po. Mm. Neuro drug test.
4: Neuro drug test. Importante yan. Opo. Tapos, gun safety seminar. Pero ang pinakang inot, Ken, di ba, Carnel, ang step by step is gun safety seminar mo na.
6: Ang pinaka-inot po kaning step is yung creation of account.
4: Creation of account.
6: Yes
4: okay.
6: Po, magkakaigwa po sindang online account dahil po duman sa saindang gigibo na online account. Duman na po ninda may link kung ano na po ang status kan sa indang application.
4: Application, oo. And then, pag creation of account, sunod po kayong kernel, ano pang next step?
6: Pwede na po sindang magpanyoro, pwede na po sindang magpa-drug test. Depende po kung arena duman ang available kung sa ina po sindang pwedeng maglinya.
4: Mm-hmm. Okay. And then, yan, ang kay Puandarahon, ini pong mga valid government ID, barangay clearance.
6: Yes,
4: ang barangay clearance, kaya dapat kukuha naman ni kung sa inyong barangay, di ba?
6: Yes po, kasi dyan po magiging... Kung dyan ka po nakaisar, dapat dyan man po nakaisaran sa iyong badil.
4: Okay. Dapat. Ano ang mga pwedeng i-apply for license tabay kernel? Anong klaseng mga badil? Kasi may mga prohibition ba kita? Dahil pwede igwa-igwa ni mga badil na dahil pwedeng i-possess kan sarong sibilyan?
6: Igwa po kitang ito pong LTOP na number 1, number 2, number 3. Depende po kung ano po ang kakayanan kang si Satuyang gun holder na gusto niyang i-possess na badil.
4: Mm-hmm.
6: Depende po sa taong ito. Pwede na ba lang po si Nidadwan mag-inquire?
4: Mm-hmm.
6: Halimbawa po, bagang niya, duwang niya, sir, ang babakalungkong badil. Ano po niyang type kang iltop ang kaipuan ko?
4: Okay.
6: Sir, tulong niyang badil ang kaipuan ko. Ano po niyang type na badil ang kaipuan ko?
4: Okay.
6: Dumana po siya, pwedeng mag-inquire. Depende po sa iyang kagustuhan. Kung ano man po ang sa iyang intended na type na LTOP ang sa iya pong gustong i-apply.
4: So depende pa lang kung ano si need katong applicant.
6: Yes po, opo.
4: Kung ano ang gusto niya.
6: Opo.
4: Okay. Pero mayo ba ning restriction kung anong sa firearms?
6: Sa ano po?
4: Sa mga civilian.
6: Civilian. Igwa na pong restriction. Bawal na po ang civilian na magkaigwa, magpossess na ito pong inapod na light weapons.
4: Mm-hmm.
6: Naarog po kaya.
4: Ano ang mga inapod na light weapons?
6: Iyo po ning M16.
4: Okay. Akala ko ba yan? High powered yan?
6: So yun light... na po yan. Light weapons na ang apod po yan. High powered light weapons.
4: Mm-hmm.
6: Bawal na po yan.
4: Mm-hmm.
6: Dahil na po muna yan pig-aproban.
4: Mm-hmm.
6: Yan pong mga arog na bagay. M16. Ito pong may mga automatic.
4: Mm-hmm.
6: Sarok po yan sa mga dynapig-aproban.
4: So ang pwede lang ining mga magaro mga sidearms.
6: Yes po, pwede po ang 38, 9mm, Glock 40, 45, shotgun. Pwede
4: okay. So iyan ang para sa mga civilian.
6: Yes po.
4: So iyan ang limitation lang ang mga civilian na pwede nilang i-possess. Pero mayo ning kung pirang number, kung pirang mayo. Halimbawa mga gusto ko ngaya, igwa ngaya kung 38. Gusto ko nga, igwa nga ako ng caliber 40, igwa nga akong 45, igwa akong shotgun. Pwede
6: yes,
4: yan.
6: Pwede po. Pwede depende yan. Po sa kakayanan kang sarong individual, depende sa iyang status kung ano siya.
4: Mm-hmm.
6: Kasi po, a-approvean din po yan, nag-aagi pa din po yan sa screening.
4: Mm-hmm.
6: Limbawa po, baga, ika, medyo kaipuhan mo talaga ang arog kaya na...
4: Dahil sa nature of business niya.
6: Yes po, tama po kayo, sir.
4: Halimbawa ba nga igwaning farm, gusto niya ang security niya, igwaning ano yan, pwede itong mga ano yan, itong shotgun, di ba?
6: Pwede po, depende po po.
4: Mm-hmm. Okay. So, ano pang hinahalata mga tugang? Puon po sa Webes, ang LTOP and Firearm Registration sa Assistance Caravan. Mangyayari po dyan sa Octagon Covered Court dyan sa Centro Can Calabanga. Si mga ma-apply for new LTOP, LTOP renewal, firearm renewal, LTOP renewal for active PNP, AFP, and iba pa pong mga services na pinag-o-presir. Si mga ano po, si mga day pa na dangog si ibang detalye, pwede po nindong hilingon sa Samoya pong Facebook. Sa Asintado sa Radyo, ta ipopost mi po ining announcement kang PNP Calabanga and kang LGU Calabanga para po sa mangyayaring LTOP Caravan sa maabot pong June 18 and 19, Webes and Biyernes. Samantalahon ta na po ini, habang ngunyan, yaon, nag-o-oppressor po ang LGU Calabanga and PNP Calabanga para po haranina sa satuya. Colonel, liwat, invitation mo po sa mga nagdadalan and sa mga listeners ta, ngunyan na aldaw.
6: Liwat po, pigi-encourage sa po si satuya po mga gun holder, si expired na na LTOP, expired na firearms registration. I-grab ta na po niyang oportunidad na ini. Habang yung po digdi sa satuyang haraning lugar. Dahil po, dakulang bagay po ni, less hassle na po ni, dahil na po kita madayo pa sa Camp Ola, Legazpi City. Samantalaon ta na po ni, ino-offer kang regional office, Kamsur PPO, Calabanga PNP, as in po kang local government unit kang Calabanga. Ini pong on-site, LTOP, and firearms registration, assistance caravan sa maabot pong June 18 and 19. 2026. Liwat po, salamat and maray na aga.
4: Opo. Si mga ano po ha, pakibasa na lang po nindo ta ipopost mini sa Samuyang page sa Asintado sa Radyo. Tanganing gulpitang mga kababayan ang makabasa kani online para sa karahayan po kan sa tuya pong mga ma-renew, makuha ning bagong LTOP and firearm renewal. Colonel, thank you sa pagbibisita digdi sa kuyang programa.
6: Yes sir, salamaton din po Sir Joe sa imo pong pagpaunra na makabisita po ako digdi sa imo pong istasyon, sa imo pong programa.
4: First time mo ini Colonel na
6: nakapag- Yes po.
4: Ah, talaga?
6: Mabuhay po ang programa mo, mabuhay po ang sa imong tagapaginanyog. Long live Sir Joe.
4: Mabuhay man ika Colonel, magayon na ugma ako kang performance mo sa Calabanga. Talagang pinasikatan mo ang mga taga-Calabanga. Sa bagay, ano ka man baga, taga-bumbun ka man lang eh.
6: Yes po, sir. Nangyayari po yan, sir, kasi very supportive po ang Satuyang Municipal Mayor.
4: Importante
6: po,
4: yan.
6: May mga barkada po itang arog mo na nakakataon yung magagayo na ideya. Magiton na po si Sir Bob de Vera. Sarapang po ito sa maray na barkada, maray na amigo na nakakatawa po ng magagayo na advice sa satuya po.
4: Ayo, minsan lang butugon lang kaya. Colonel, thank you Colonel.
6: Yes po sir, maray na aga po.
4: Colonel Bugs Borromeo po, kan Calabanga. Uh, 9:24 na po ni Pagaga. Roy, madali lang Roy. Ma-commercial lang ako Roy, babalikan taka Arajan.
3: Radio Gua.

0: masarap.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe. 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customer's Choice Annual Awards.
3: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
4: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
3: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol!
4: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
3: At may alagang UNC po! Mula enrollment hanggang employment!
4: Oo! Siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
5: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini, an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Balik kita sa tuyang programa. May mga problema ba ang inyong aircon? Uy, ang aircon talig di sa loob, medyo maati na ha. Ang Peña Prensa Service Specialist Incorporated, only exclusive authorized service center and installer ng Carrier Condura Calvinator at Media Sanaga City, Camarines Sur Dayet at Camarines Norte. Nag-offer po ni mga following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair, 5 HP up to 30 TR, part sales and part replacement unit, sales and installation. Magpa-service lamang sa autorisadong service center para di mawala ang warranty ng inyong aircon. For more inquiries, mag-contact lang po sa Door 7 Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing. Yan. Contact number 0998-534-4377, 0917-8578-926, and 0966-7165-679. Alright. Balik kita sa tuwing programa.
2: Asintado Live Report.
0: Yan sa linya si RSR Roy San Ramon. Roy, good morning.
3: Yes, Jo. Delikadong magkaigwan ng mainit na bakbakan kayo ni sa sangguniang kalunsod ining iso sa ining proposal sa iso sa proposal ni Consul Frank Mendoza.
0: No? Tano?
3: Tinitindugan ni Consul Elmer Baldimoro na dahil sinda matugot ka niyo. Ano?
0: Mm-hmm. Nag-uupos sinda. Tano?
3: Oo, upos. Nagkukontradig di si Consul Elmer Baldimoro. Mm-hmm. Inulit, may pinaliwanag sa tungkol digdi. Ano? Mm-hmm. Sa bagay na niyo, sabi niya sa bago, gusto niya mag-react. And possibly, kung bako sa session, di ba, sa committee hearing, kung mm-hmm. yagi ni sa committee hearing, ining isyong ining tutulod sa sangguniang palusod ni Consul Frank Mendoza. Ipatakwan rin niya si Consul Elmer Baldimoro, although nahapot niya sa kasubago, pero mas maray na ihapot sa iya, ay ika na maghapot kung ano ang talot at kontradigdi higot ang sa parte ni Consul Elmer Baldimoro bilang chairman ng Committee on Appropriation at yung nagre-representa digdi sa mga sektor niya. Consul, good morning. Si Joe Tabi sa atin tayo.
4: Maray na aga, Tabi Roy. Maray na aga, Padingyo. Happy, happy birthday.
0: Salamat, Pading Elmer. Salamat, Counselor, sa imo pong greetings and cake. Mabalos. Sige po, digdi kita sa ano yan. Sabi ni Roy, nag-uupos po da ka mo digdi sa proposed ordinance ni Councilor Frank Mendoza manunungod sa paghali na sa pagtaoning ning autonomiya sa mga barangay para makapag-alokar sila ng sa mga budget na mayo na po ni Adela makikiramda ang syudad. Councilor, ano pong masasabi mo kani?
4: Totoo man po yan na dapat ang poder kang pag-budget dapat na sa barangay. Kaya lang ang ini-insure taman po digdi, ang ginalaban taman, itong masiguro man, itong mga mandatory appropriation kang mga vulnerable sector, aron kang PWD, senior citizen, and solo parent. Hindi po kay mga sektor na ini, iba man ini duman sa sinasabing mga sektor ni Councilor Frank. ay yung mga sektor na ini, yun itong vulnerable sector na pigre-recognize kang gobyerno na nangangaipuhan ning mas na natabang kumpara naman sa mga itong parapatyak, labandera, na may mga pangangaipo man po ito, pero iba, mas grabe po ang pangangaipo kaining mga sektor na ini. And ito pong mandatory appropriation na 1% for PWD and solo parents and 0.5% para sa mga solo parents, iyan po, sarong ordinansa na hinaman kang sangguniang panglungsod na may konsultasyon na pigsagibo sa mga barangay. So bakok man niya na itong outright na pigmando kang sangguniang panglungsod. Ini po sarong ordinansa na nag-agi man sa proseso na nagkundusir man yung pagkonsulta sa mga barangay and na-aprobahan kang pag-approve na kaayan. And ang pinakakatuyuhan ta po is to ensure na maski anong mangyari, maski isay ang mga nakatupaw sa barangay, may nakakasigurong pundo na 1% para sa PWD, 1% sa solo pay, sa senior, and 0.5% sa solo parent. Pag hinayaan po kaya, na pag inali po kaya iyan na itong pag-repeal, although magayon si paka-title, pero ang intention dito is to repeal itong mandatory appropriation, mabalik naman po kita sa dati na at the mercy na at the mercy naman ka mga nakatukaw sa barangay, kung tira lang itong itatagamang pundo para sa mga PWD, senior citizen, and solo parent na hindi po baga sa naga, pinapaurog pa, pinapakusog pa itong people participation. At paagi po ang pag-alokar ng pundo kang mga barangay sa mga asosyasyon na ini, saro po yan, pagpapusog, asin pagpatalubo pa sa indang mga organisasyon. Kaya nangangipuan mo po sinda, yung kasiguruhan na may pundo na dahil na itong makikiulay naman, malabi sa mga barangay opisya, na arog kani ang alokar sa indang pundo. Na yung pong pundong iyan, 1% na para sa mga sektor na iyan, dahil man yan outright na tinatao, na sumitir man yung plano ng mga sektor na iyan, kung ano itong pagkagastusan, and ang ma-approve man po giraray kayan, ang sangguniang barangay. Kaya kung ano man itong mga plano kang sektor na iyan, subject man po giraray yan sa approval kang sangguniang barangay, including itong pag-disburse kayan. Ang gusto taman lang po, daiman minamanduhan ang mga barangay kung ano itong babadyetan nila. Ang gusto taman lang po is ma-insure lang na inyong mga vulnerable sector may siguradong pundo sa barangay.
0: Pero ang sabi ba ni Councilor Prang, ang justification niya is dapat na itao ang autonomy sa barangay kung sa pag-atado kan sa indang budget. Dapat na ay makiaram ang syudad sa kada barangay kanaga kung paano ni dapapa barangabangaw ng budget. Kaya pag hinili mo garo ano yan, garo tama man. Alagad, ini palan ordinansang ang ini, ginibo nindo, tangaling ma-insure na dawa si Sayan magtukaw na kapitan, dahil man niya kaalyado ang ibang mga nasa vulnerable sector, mandated na ini na dapat iyo ini ang porsyento na itatao sa mga vulnerable sectors na ini na pigmamanduhan kan batas na dapat may alokasyon na, na pundo. Councilor.
4: Iyo po, iyo sabi paninyo, iyon ang pinakakatuyuhan kaya na maray po, maray sana po kung maray itong mga nakatukaw sa barangay. Mm-hmm. Paano kung tayo? Ano sa i-revista pa? Ngunyan gani ang sinasabi na sa paaging ini, baka maglangkaw pa ang alokasyon. Ngunyan po nga ni, ang sentimento is nadidipisilan ang mag-budget dahil sa mga mandatory appropriation. So gusto kong sabihin, kung yan nga ni 1% na nalalangkawa na sinda dahil may mandatory appropriation, how much more kung haliw na iyan? Mm-hmm. So, ang winworry taligdi, baka pira naman lang itong itagamang pundo ang barangay para sa mga sektor na iyan. Na yung mga sektor na iyan, anang nangaipoy na maray ng asistensya, gusto ka lang na masiguro na maski anong mangyari, may siguradong pundo yan mga sektor na iyan sa barangay. Bako itong magayon injury na kaipuhan itong masumitir ng ning plano ta baka maglangkaw pa itong allocation ninda. Pero in reality,
0: sabagay may punto ka man tabi, Councilor. Tabaka kaya pagpara pasambahon kan kapitan, asing kan ibang mga nasa konseho sa barangay, ang mga nasa vulnerable sector. Unlike ngunyan na iguana ning ordinansa, so whether they like it or not, dahil may ordinansa ng iyan, mandated na, labi, Councilor.
4: May
0: punto ka man, may point yan sinasabi mo. Dai gabos na barangay baka, well, dai parehas ang ugali kang mga barangay officials, baka si pamayo kang pwedeng gigana kay ning iriwal yan eh. Kung presidente kang vulnerable sector sa barangay, dai ka frequency kang si kapitan, o yan ang magiging problema kayan. Ay, demo.
4: Iyon tabi pa din yung inihiling ka na kung sakaling mayon ng araw itong mandatory profession, siya rin kayo na mangyayari.
0: Inipong mandatory appropriation na ini, since when inipo na ipasarkan sanggunian sa Naga?
4: Iyan pong sa senior citizen and PWD way back 2010 pa po iyan.
0: Uh-huh.
4: May ordinance sa
0: ay haloy na pala
4: Councilor Nathan Serio.
0: Uh-huh.
4: Ang istorya po kaya ang kanto, ang 1% binabanga kang solo pay kang senior citizen and PWD.
0: Uh-huh.
4: So para po mahalik si discussion man ng barangaan, pigsagibo po na pig 1% na ang senior and PWD.
0: Mm-hmm.
4: And inimang po sa solo parent kan kita po naging konsihal in 2013 na ipasarta man po ining pag-allocar ning 0.5% lang po kang annual budget ng barangay intended man for solo parents. So, halay na po ning practice sa siyudad ni Naga.
0: Mm-hmm.
4: And nare-recognize na nga ni kang ibang mga LGU na nagbibirisita sa Satuya. So, kumbaga, kita po baga itong siyudad na nangingenot sa mga innovation, pagpaurog ng mga sektor. Tapos, arog pa kani ang mangyayari ngunyan, nahali on iyan mandatory. Kumbaga po, dai taman bubuutan kung ano itong pagkakagastusan. Ang gusto talang may ensure na ini mga sektor na ini may nakatagamang pundo. Na dai na magpapakiulay, dai na kinakaipuhan pang maglabi sa mga opisyales kang barangay. Dahil pang mangyayari po kay siting na no, balik kita duman sa dati na kung isa lang itong nakakahagad, iyon lang to ang matatawan.
0: Okay. So anyway, proposed ordinance pa malang ini, so maagi pa ini sa public consultation, public hearing. And pero ngunyan pa lang mukhang ano na ha, may opposition na si Mr. Jun Agumaa kang PWD ning Federation signify na kanisa yung opposition digdi sa ordinance ang ini. Tabi Councilor, may feedback ka na ba na pati ang ibang mga vulnerable sector igwa ng niluwas na boses?
4: Most likely tabi kadinjo kaya nga nakaagi pong committee hearing suggestion ko na bago itong dagos-dagos na diskusyon tungkol digdi, imbitaran itong mga apektadong sektor na sila mismo itong makakaboses kang sa indang sentimento.
0: Uh-huh.
4: Si actual na nangyayari sa barangay. Dahil sabi ko nga, in theory magayunan ini, pero in actual baka po daimaray ito mangyari na balik naman kita sa dati na ang mga sektor, grabe ang pakiulay, matawan lang sinda ng allocation.
0: Ang problema lang kaya talaga kaya kung paludluhudo na naman si mga vulnerable sector, siyempre at the mercy sinda kang mga barangay kapitan.
4: Pwedeng arog yan tabi, pwedeng yun ang mangyari. Mas maray po na itong mga kapitan na yaon man itong pagmakulog sa sektor dahil hindi po sa Naga, may mga barangay man nga na grabe po ang suporta sa sektor. Minsan, more than pa ang naitatao. Pero sabi ko po nga, maray iyan sa mga maray na barangay official. Paano po kung dahi?
0: Iyo,
4: makakaigo kita ngunya ng barangay election. Anong kasiguruhan ta na itong mga maturukaw, siring man itong pagtratar sa mga sektor na arot gayan? Iyon na po ang winowori ko. Bako lang yan sa presente, kundi si Mama Arambot pa. Dahil man kita digdi permanente na mga opisyalis, kang kasating naga, maribay yan. Pero pag naamendaran ini, yun yan ang mangyayari.
0: Okay. Sige po. Anyway, sige, Councilor. Si Councilor Nathan Sirio pa lang po ang ano yan, ang sponsor kaning ordinance sa ini kang 2010, sir? Tama ba?
4: Ayun po, ayun po. Siya po, mga kanto, ang chairman kang PWD. Kang supportita po si termino niya, kita na po si Nagribay.
0: Okay. Sige po. Mabalos, Councilor Ermel.
4: Yes. Salamat pa din, Joe. Happy birthday, Graray.
5: Sakto. Inapod na sa sesyon si Konsyal, ano? Elmer Baldimoro. So, yan. So, yan ang mangyayari, Joe. Habang ang tabayan ng Tainiyo, posibleng magkaibuan yung mainit na diskusyon.
0: Iyo, sa iling ko si Councilor Nathan Sirio, perminang maoponer digdi.
5: Ay, iyo. Ta, siya pala nasag ko yan kay niyo, ano? Ang sponsor kay niyo, ano? Pagkatapos si nakaulay taman si Konsyal Chason Kasubago na pabor sa dumangki ano si angko to pala dito. Anyway, sige, antayin natin sa mga masunod.
0: Pero Roy, kung si Councilor si ano si ABC President Asun Piñaflor minapabor digdi, mukhang ang mga kapitan na mapaparabor digdi ta syempre
5: iyo.
0: Si Sebaga Mahabo na ako na ang may poder.
5: Correct, correct. Oh, and sabi ni Consul Elmer, naiintindihan niyo man 'yan.
0: Mm-hmm.
5: Pero depende nga sa ano, sa magiging sentimiento man kang sector na ini. Aring baan mas dakol? Si aring baan mas nangangaipo? Si itong mga punong barangay o ini yung mga sector na ini yo. Remember, kadakol ini jo digdi sa Sudan ni Naga. Bako lang ining gatos ribu-ribu ini yo. And yun nga yung pinggangalas ni Consul Elmer Baldimoro kung taano tamay mga arugening nagraralataw na mga proposal ng mga arugening sa guniyang panlansod.
0: Saka itong karo, ano yan, itong ano yan, itong pagdipil ni Dakatong medical scholarship.
5: Scholarship po.
0: Ako.
5: Yan nga ni si Consul Elmer, ano nung yata? Ako, ano Consul ta arugay? Anong nangyari digdi? Dahil nga mandaaram. Nanya man daarang kung ano ta napaano ta may mga arong kaining proposal digdingon yan. Nasamantalang, haloy na bagang itinutulo, daloy na bagang nabis tumaga ang Ciudad de Naga dahil sa mga arong kaya na participatory ano sector, sectoral participatory karo arong kaya. Ngunyan, nabibigla siya kung ano ta nangyari niyo. Aramon ta sa mga masunod na law kung taano isa yung behind kani yung mga pangyayaring iningon yan, mga proposal na arugay ni digdi sa Sudan ni Naga.
0: Ang nasa isip mo ba, parehas ka nasa isip ko, Roy?
5: Ay, eksakto. Ang nasa isip mo, garoyo mo ang nasa isip ko. Nagtitipon kaya ning pundo ang lokal na gobyerno kang Naga para siyempre kanakul kwarta.
0: Eyo, isipin mo, manang Miss Bicolandia.
5: Oo.
0: Di ba kakatipid siya ng 8 million?
5: Mayo ng
0: itong CTP MAPI DRRM.
5: Oo, parehas. Mayo na. Oo, and baka igwapang mga mayo ng gagastusan para sa pagpakaray kang mga drainages. Tanaga pa, tinira na kang gobyerno nasyonal.
0: Correct.
5: Iyon na lang ito ang asahan.
0: Tapos may 500 million pa sa pag-repair kang Naga City GMR Coliseum.
5: Oo, oh, dahil pa na po ng Jota. Mahal ang mga materialis. Papaparatuhon muna.
0: Ida, madapat yung kontraktor na gustong.
5: Yung ang kontraktor na namumuyat at mahal na ang materialis. Alaton na ang magbarato ang mga materialis. Eh kung dahil na magbarato, yan ang problema. So yan mga bagay na yan ang ano ang pero sa pinagkakasibutan ko niyan kang sudad tanganing makatimos ng kundo. Siyempre, pag kadakol ang kwarta, maluwas yan sa barayta na kadakol kwarta ang lokal na gobyerno kang Naga. Yan ang ito yung report dali sa location CRSR.
0: Salamat, Semoroy.
6: si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Oy, 9:47 na po ning pag-aaga, mga tugang. Si mga naghahanap po ning insurance ha, para sa sendong auto. Nako, hindi na po kamo sasakoyang amigo. Ang Derek Ramsey Kangnaga, si amigong Acer Harsha. Kung insurance para sa sendong auto, fire insurance, murang premium, pwede pong terms with PDC, renewal based on old policy. Yan, Acer Harsha lang po ang hanapon nindo. Pwede man po siya ning life and health insurance, band, araw kang car, performance, warranty band, mabilis pati mag-issue. Kunlang-kunlang po nindo si Acer aka Derek Ramsey Kangnaga sa saya pong number 0917-894-7543. Dahil na pati ka mo magpaparasibot ha, siya na ang bahala. Tukaw lang ka mo dyan, Acer Harsha na ang bahala kayan. Ang number po ni Acer 0917-894-7543. 9:48 na po ni pag-aaga. Ano oras na ni dara po sa toy kan Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.

0: Toy, nagpupuo na da ang public scooping dyan sa Kapitolyo Provincial. Kung nagdadangog si mga pag-iribata, try daw nindong, ano daw kung dahil kita dyan palawason. Naraya na kaya si Rick Maro. Nag-try po kaming magdyan sa Capitol ang samuyang kaibahan si Rick Mar na stringer kang ABS-CBN ay pinaluwas kang CSU. Bumiyang po makipagtusayan ta ano yan para ano pa para ano pa. Okay. So nagpupuo na po. Anyway, makakakuaman kita kaya ng news sa gigibon pong public scooping. Pambirang ngunyan pa sa naman po ng public scooping. Ano? Nagpupuo na, nagpara bulldozer na, kudal na, nagpara tambak na nindaga si Uma, kan mga para Uma. Dahil na po na uuma, ta, yan, tinaramba ka na. Ay, nako, irakman kan si mga para Uma. Nakuta na nakakatararok-tarok pangunyan, kundi dahil na po makatarok, ta, yun na nga na po ni. Yan, tinamba ka na, pig-bulldozer na. Dahil man makatarok si mga para Uma, ta, pag igwa, binabantayan po kang CSU. Sa kusina, dapat marikas, tipid, asiman, ligtas. O yan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gas, asiman, Mabuhay, Gas Saver. Mga LPG brands na subok na maray ang quality, abot kaya ang presyo, asin libre pa ang delivery. Magpasyar lang po kamo sa Ruas Avenue, Diversion Road, Concepcion, Pequeña. At tubangan po yan kang SWMO Office. Ang sinang pinakabagong brands, sinang pinakang enot na brands sa Sonform, Maharlika Highway, Concepcion Grande at ubang po kan Suksyo Supermart Harani sa Pepsi Plant. Apunan po nindo ang 0908-388-1183 o kunday man sa 0917-580-1303 para sa libreng delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, mga tugang, aratsyan po ang tabayanin ni Do si Dr. Renato Water Doc Paragas pag 10 o'clock. Dahil mga kaumalingaw ha, pag tapos po kan programang Healthy Talk with Water Doc, ang tabayan naman po ni Do ang programang, ano to son si programa kang ni ano, kang Best Cafe? Ha? Ano to si title gi? Itong programa kang Best Cafe? Basta Best Cafe? Ha? Best Cafe. Oo. Oh. Iyan ang title, 30. Garo nagtsambang ka na naman. After po kang Healthy Talk with Water Doc, ang programa po kang Best Cafe. Yan. Then after po kayan, tugtugan na. Ha? Tugtugan na sigurado pong ini-invite ko kamo si mga gusto po ning music. Music na dikit ang commercial. Dikit ang adlib, more music, less talk, less commercial, digdi na po kamo sa Radyo Guapito. Yan. Pag 3 o'clock ning hapon, si Tina G ang sendong maantabayanan po dyan. And then, ginagarantiya ko sa indo ang tugtugan pong 5 to 7 p.m. Ang title is Afternoon Rush. Yan. Pag alas tres, ang programang Gina G with Tina G. Pag alas cinco, yun, Wellness is Happiness. Ika talaga terdi ha. Programa po kang Best Cafe na Wellness is Happiness. Pag 11 to 11:15, pag after 11:15, tugtugan na po yan, mga magagayon na music. Then, pagkatapos po, pag alas 3, Gina G with Tina G. Then, 5 to 7, ini pong Afternoon Rush. Yan. Magagayon habang nagbabiyahe ka mo sa auto, Sigurado pong ma-enjoy ka mo kan sa mga tugtugan. Then, pag 7 to 1, yan, yan po, pure music yan. Talagang buwan to sawa ka mong tugtugan.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Good morning, Ki Bryce Serge. Happy birthday po, Sergio. Thank you. Ki Miles Tunic, Ki Elfredo Abaro. Thank you. John Edgar Sanico. Happy birthday, Sergio. Thank you. Dennis Candelaria. Thank you, Dennis. Ki Lenlen, pa-shoutout po sa masugid mong paradangog, si Madam Ruby and Boy Velasco. Mabalos po, Madam Ruby and Boy Velasco. Kimalia Malia Morris, good morning, Sergio. Pakigreet man po, tabi. Happy 69th birthday. Ki Mama Merly Seya. Siring man po sa emo, happy birthday. Sabi ni Malia Morris. Okay. Happy birthday po, Merly Seya. May you have many more celebrations to come.

0: Oy, salamat sa Team Kauragon. Team Kauragon, happy birthday, Sir Joe, and more birthdays to come. Salamat. Good morning, sir. Happy birthday, sabi ni Bibo Lorena. Si Andrew Inverga, Sir Joe, happy birthday from Naga City Public Market. Thank you, Andrew Inverga. And also, kay Margie De Los Reyes Chavez, happy birthday po, Sir Joe. Enjoy your birthday. Kay Jefferson De Borde Estirado, blessed happy birthday. Watching from Lupi, San Fernando. Yan, alright. Mabalos. Saka kay Margie De Los Reyes Chavez, kay Maria Suniega Caro Imperial, mabalos. Kay Jan Edgar Sanico, and kay Rose Ann Luna. Good morning po. Pwede po ba magpatuling? Anong magpatuling? Kidayo Nyor. Happy birthday, Kidayo Nyor. And ki Ronnie Lang. Salamat, Ronnie Lang, sa imo pong greetings.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Oy, dumampalan sa sakuyang amigo dyan sa Pakol na nagtao sa moya ning mangga. Masiramon ang mangga, ha? Okay. The best. Thank you. Kasi, ano si pangaran ka to, Mark? Yung nagpadala sa atin ng mangga? Anong pangalan? Ano si pangaran ka to na nagpadala sa tuya ning mangga? Lu Mendoza. Yan. Thank you, Lu Mendoza, ha? Mabalos na maray sa pinadaramong sarong tiklis na mangga. Diyos mabalos. Yan. Si amigo kong ano yan, sabi ni alat. Ay na to, si text ni chat ni alat ka. Ay na to. Madali lang, tamay nag may binabasa kita digding messages. Okay. Sandali. Ah, yan. Kay Gray. Happy birthday, sir. Naka-tune in kami digdi sa Simbahan Kan Pransya. Mas lawigan mo pa ang pasensya mo sa mga taong anggot sa imo. Mga inggit lang yan. Okay. Ayo. Ako pa. Ang unyan nga ning Aldaw, igwa nag-send sa kuya ning picture na ano yan, agum kansarong DILG officer. May pig-post daa sa account na may picture ko. Tapos pig-ikisan si sakuyang picture, anggi. Inikisan si sakuyang picture. Tapos piglaag wanted alive. Pambihira talaga, oh. Yan. Wanted alive. May nag-post na kinuha si picture ko. Ma'am Lu and Marlon Mendoza. Yan. Thank you, ha. Ki Ma'am Lu and Marlon Mendoza. Salamat tun po. Digdi sa sarong tiklis na mangga. Yan. Mga sarong simana po kaming sig ang karakaning mangga. May sarong tiklis na mangga pong pinadara digdi sa Samuya. Si Ma'am Lu and Marlon Mendoza.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Mga tugang, si Water Doc na po aradyan. Healthy Talk with Water Doc with Dr. Renato Water Doc Paragas. Diyos mabalos, marhay na aga.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
3: Si Dr. Renato Water Doc Paragas.
4: The broadcasted herein is intended for educational purposes only.

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipat.

sinta. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit

0: Energy FM Radio Guabito.
1: Your music, your request.

lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: because everything is
1: Bodega neat. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Ay, natagaro, ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy.
3: Kawasa, nariribong ako, lo. Kung anong i-enroll ko?
4: Ano ta, nariribong ka? Ano ba ya ang muya mo?
3: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
2: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
3: Huh? Yuda, nene?
4: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art ng mga pasilidad na nagtataon ng dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
5: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited; Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
3: Di madumana ako.
4: Masain ka na, Nonoy.
3: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
6: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-water doc!
7: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
8: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
7: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
10: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
11: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.
12: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar.
0: Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganon. Maglaag ng dikit na asin, saka sukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdong na ini, dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalang live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casorecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
4: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
5: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tamang oras mo niyan, alas 4:07 na din pagkaga.
4: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Gabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano, asintado sa radyo. Asintado, buena mano. Buena mano, buena mano. Asintado, buena mano.

0: Hi, good morning. Alas 4 na naman. Nag-aray, yawanan, amay na programang Asintado, Buena Mano.
1: Asintado, Buena Mano.
0: Ansa mo yung pagpaabot nin Buenos Dias, good morning. Parinaga sa mga amay ta mga parantabay.
2: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Bango na sa mga may obligasyon ngon yan. Maasikaso kan pamahawan. Maasikaso kan mga gamit kan mga aki. Maasikaso kang hanap buhay ngon yan na aldaw. Petsa 17 na kita kan bulan na Hunyo, aldaw na Miyerkules. Sagara, ini po ang Sintado Buena Mano. Kaya banan po si Nulingkod, si Ed Bandol. Kapartner ko sa control, si Terdy Verdejo. Siyempre pa sa luwas to yung mga pag-iribang, mga reporters mahatod kan, mga amay ng mga barata kang aldaw. Good morning sa mga amay ta mga parantabay na kapartner ta pag sign on. May permisi, Ma'am Zen. Senaida Rivero Salazar sa inyo sa dyan sa San Agustin. Pili, good morning, ma'am. Marina Aga.
2: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Iuman si Ed Dangkalan. Dyan sa San Isidro, Pili, permiman ini amay. Congratulations sa aki mong magraduar cum laude sa criminology. Si Alin Sagala, good morning. Nakantabay mang permi duman Santa Rosa, Laguna. Permi man amay, nakatutok sa tuya. Si Sir Edgar Moran, teacher dyan sa Del Gallego. Amay man nagmamata. Tahabo, malate. Kaya inaapodan yan sa mga co-teachers today. Magpara mayang-mayang. Dapat amay magmamata. Baka pagbata nagagibo pagyari ning lesson plan ano at ang nagturog ang ginigibo lesson plan pagmata lesson plan pagiraray. Yan ang buhay kang mga teachers. Good morning kay Angel Garay Aquarius. Nakantabay naman ngunyan si Tess Berlon National. Amay mga nakabungkara si Josephine Barbara Andes. Good morning. And si Ringman si Emilita Royales, good morning. Shout out din sa Barangay Palo, ang Royales and Pisanti family. Binabati kamo ka boss ni Emilita Royales ngunya na pagka morning, Marina Aga.
2: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Daring man si Angel Garay Aquarius. Bata na ako sa bagong alas dos pa. Grabe man na amay mo man na. Ibok mo lamang magpaunog-unog. Agluto ng pamahawan. Grabing amay ni Angel. Ay, ano? Anong linuto mong pamahawan dyan? Ha? Angel, good morning. Si Mark Saludes, amay man nagmamata, tamahanap buhay na naman. Batinda na naman in taho. Morning sa mga amay ta mga parantabay, mga mahihigos. Ta amay nagmamata, kayod na tulos, kayod, kayod, kayod. Uy, good morning dyan sa Albania. An matibay magluto. An sarong chef juman dyan sa Albania. Sa Lost Side, Lost Seaside Resort kay Cherry Pass Manayuba. No rin daw kami daw Cherry makanamit kan luto mong yanay. Ah, napigpaparapos mo sa Facebook. No rin daw kita makanamit kan mga mouth watering na mga luto mo dyan. Ah. Morning, ingat dyan Cherry Pass Manayuba sa Albania sa Europe. Mga mahihigos dyan, ano? May mga Pinoy dyan, ha? May mga Pinoy kang kerebaran dyan, Sherry Pass, sa Albania. Maridaan siya ang bagong trabaho ta na sa gilid kang dagat, mapresko. Pero dahil siya makagamit kang mga dahon kang batag dyan para gibuhon balisuso, tagirisi ang dahon kang batag. Good morning ka, Janet Kama, sa Kantabay Man, sa Salinggugon, Minalabak. Good morning sa mga amay ta, mga parantabay, ano? God bless you all. And si Len B. Pedragosa Candelaria. Sain ka, Len B. Nagdadalan mo niyan. Ha? Nakantabay sa Facebook, nakantabay sa radyo, nakantabay sa YouTube. Good morning sa Sain Dugabos. Aramong tatulos ang market update sa oras na ni.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin Barakalon, aramunta sa market update.
0: Sa linya si Guapitong Roy Ranoco.
1: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
3: Yes, Guapitong Ed Advance and belated ki manager sa kasay mo.
0: Asa ko yung advance, ay
3: advance,
0: belated.
3: Kaya nga ni, advance and belated.
0: Mm-hmm. Hay, ng regalo.
3: Maabot na sana yan.
0: Bad balukag kang manok.
3: Maabot na sana yan. Ano? Nakaparatos na.
0: Anong pinatos mo? Baka si patos na naman.
3: Basta nakapatos na.
0: Ay, okay. Daw ano man pinatos mo diyan.
3: Oo.
0: Okay na yan.
3: Iyo. Aram mo, pag arukaning aga, talagang masiram na pamahawan.
0: Mm.
3: Ito bagang ko yan. Latik. Latik yan. Apod kaya yun may guta?
0: Latik.
3: Ito may guta baga?
0: Oo.
3: Apod yan latik?
0: Latik. Ang pagkaaram ko, ito bagang igwang mga pigbubudbud pang ma, ano yan? May mata.

0: Amerika Republiko, yan ang ligtong mga parachin na nin, mga kakanin, binawal na ang gulay na itching na rin sa baba kan Merkado Publiko.
1: Iyo, tama ang mga kompetensya sa taas.
0: Oo. Ang kuyan, mayo man, ang mga ibos, sa kainin mga kakanin, rin sa may pig, si palaog sa merkado, saka itong pasakat, ano, igwaman mga tulo na nakapwesto, alaga rin sa may hagyanan pasakat sa siraan, nagkakapirang mga pwesto rin din mga kakanin. Pag yaw, nagdi kompleto, pag nagdigdi ka sa may atubangan kan tsindahan ni uy, Marina Agaki Presko sa Lucky Star Trading sa sa second floor kan nagasitip People's Mall, nagantabay sa asintado sa radyo ki Chuk Larry, Mr. and Mrs. Larry Binloan.
1: Good morning kay Mr. and Mrs. Larry.
0: Bilwang.
1: Bilwang.
0: Iyo, Bilwang.
1: Okay, good morning.
0: Ang Binloan pala si Kuyan, si ano ni Presko. May kwensin da, may pwesto sa second floor kan Merkado Publiko. Ang tinda karni. Ano? Pighiling taning mga tsindang tuyo digdi sa may kuyan, sa may atubangan kan nin tsindahan ni dating kapitan sa Mabulo si kuyan kapitan nani ako si kuyan ni kapitan si apidrido ni kapitan sa Mabulo dati na may pwesto digdi sa merkado. Ining ano pala Miljud yan grocery na yaw digdi sa third floor kan Naga City People's Mall. Pig hiling taning tuyo barat ay mahal an presyo kan mga kuyan ano alang digdi sa kuyan sa ang abo na ang kuya ano ang 1460 1460 pa lang 60 tapos ang
1: barato kung abo yan
0: 1460 kuya baga nin ano ni 120 240
1: ang kilo ano,
0: sarong kilo kan abo digdi sa pero sara-sara dit man ini baka man itong Dracula 60 ang sarong ang 1/4 tapos ining ibang klasing mga kuya ano mga alang may anong apat gani may sing may 50 may malmalang igdi ining tampupo ano tampupo 80 ang 1/4
1: ano yan ano yan Roy.
0: Ito ba ganyan itom na aralaba? Ang apodda kayan, tampo po. Ano, siguro nagtatampo ni pag nagtatampo ni pag big body. Yan ang apodigdi, tampo po. Ang kuyan, ining alang na dilis, mahal-mahal ang kuyan, ang 1/4 sanggatos ay 400 an sarong kilo ano
1: dakol laman ang 1/4 ken tamagian lang hindi
0: iyo sa kaining iba pang mga alang igdi ang tinapa may tinapa kita nga nanumpuan igdi sa may inutan an presyo niya 70 ang 1/4 kan tinapa ang tinapang turay 35 ang 1/4 ano kan tinapang tulay masiram ini pag labas pa ay pag ano pa presko pa ang kuyan ano ining tinapang tulay digdi sa may third floor kan Naga City People's Mall ang ibang mga kuyan ang ibang stall digdi sa third floor pig

0: ibakwar mo na sa hagyanan kan pasakat sa siraan ta pig re-renovate pig papakarayan sa indang mga pwesto kaya itong naghahanap nin mga si Soki kaning parati na pa yaw sa may parte kan kuya na hagyanan diyan nindo manunupungan at si iba pero kuya no ning anong pasanang pwesto an pig papakarilig di kaya iraon sa may portion kan hagyanan ang kuyan an sa indang tindahan ani ba ngani kuyan pa salado pa kaya kun mahiling mo may masurokso may mga tinda na naman digdi sa may hagyanan hinihali digdi sa may portion kan third floor si mga gulay si mga ang mga tinda ninda ining mga sangkap ano sa kuyan sa Laugan Harong pinag bakit mo na pinag papwesto digdi sa may pasiring sa siraan sa hagyanan ta mayong ibang mapwestuhan tapig papakara ining third floor kan merkad publiko ini partikan kuenda improvement digdi sa pabinas tanganing mas komportable an mga parabakal an kuyan an mga market guard amay nyao naman sinda digdi sa may portion kan kuyan kan digdi sa may baba kan pwesto sa may katubangan kan pwesto ni kuyan ano guwapitong sa ini si Satuyang na amigo digdi sa may portion kan nagchichinda nin Atlantic tinapay kan Atlantic so yung digdi ang mga guwarda bueno sa Satuyang dugang na impormasyon pa guwapitong Ed an kuyan si Engineer Gaudencio Jan De Vera nakareceive man siya nin Duyan Duyan ang magiting award sa kuyan ano kan nagdalikod na kuyan ini semana
1: sa NPG Boroy
0: duman sa kuyan sa Metro Manila ta, ini palan si Engineer De Vera di man pala ninag-aaram ka ni sa iyang award ang tayaon sa ibang nasyon garo may garo travel ano may travel di nag-aaram kaya ang nag receive sa kuyan sa Sanikay sinda ang nag receive katong kuya na gayo holiday pizza do si ano
1: Independence Day
0: iyo o ni ang partikan pahayag ni kuyan ni Kay ni Miss Barairo ang tagapagtaram ka niya Bicol
2: yes po kang nakaagi pong ano to Independence Day celebration actually dapat nga ni holiday pero yan kami duman sa Manila kasi sa muya pong regional manager si Engineer Dennis De Vera nasa official travel po kaya prior na maaraman niya naigwa pa lang siya po ning award nakaschedule na po kaya itong ano niyang ito official travel niya na ito so pinakaulayan kami kan sa muya sa kuyang ano to admin and finance division manager na kung pwede kami si mag-represent sa iya para kung ano itong ano to gawad Pilipino duyan ka ng magiting award para sa iya so kami po sinagana duman sa AFP Theater and kumbaga proud moment ito digdi sa NIA Region 5 na saro si Sir Dennis duman sa mapili na ma-awardan po ka ito. Unexpected po talaga, very, opo. First time hindi even region-wide yata sa buong agency kang NIA, siya lang si may award ka ito, no? Maski siya na yung ini-expect itong award niya na to kasi siguro kung expected niya to baka ano to, dahil siya nagpa-schedule ka itong official travel niya, but since na-enot nga niya po ito, dahil naman siya makadae. And kumbaga nakaka-proud naman, hiling na igwaning mga kadakol kang mga national figures po na yaraon duman during that time. Dakulang orgulyo na ma-recognize, ma-acknowledge itong effort po kang agency, lalong-lalo na po specifically ni Boss na nakapangaran sa iya talaga itong award na ito. Na,
0: so ayan na si Queen, ano, si Nikay, tagapagtalamkan na niya Bicol. So dakulang kuyan, dakulang orgulyo sa niya Bicol na naka-receive ng araw kaning doyan ng magiting award na pinag award kan na nagtalikod na Independence Day. So ayan ang satuyang information.
3: Roy. Roy, yes. May nagsimbag di kan hapot mo kaso bago ito nakapatos sa dahon na may guta. Mm-hmm. O yan dato, binutong.
0: Ay, iyo. Binutong.
3: Ay, nga ka.
0: Iyo ako.
3: Binutong da. May nagsimbag di ta naghahapot kaso bago ko ng pangaran gato.
0: Oo.
3: Asalong amay itang paraan tabay.
0: Iyo, salamat.
3: Niya, yan sinasabi niya ni Roy. Binutong, sabi ni Randy George Brenes.
0: Yan. Yan. Salamat, salamat iyo. Binutong. Iba man pala itong Latin na piging. Sabi ko, binutong pala. Masiram, masiram to talaga pag, kuyan, pag araw kayo tapos may kapi ka, pero doon na mahapit kita dyan sa baba.
3: Darahan so, ayan, na digdi.
0: Ayun. Gupito ka, diyan sa tuwing informasyon, Roy Ranoco.
4: Asintado, live report.
3: Alamat, Roy Ranoco. Barinaga sa mga amay ta mga paraantabay sa programa sa mga yaon digdi. Babati unta ta mga kapartner ta ini sa programa ta sa pagkaagang amay. Sabi ni Cherry Pass Manayuba, sarong OFW niya dyan sa Albania sa Europe, dakul kami digdi mga Pinoy. Son po, makakanamit ka po kan sushi ko. Ah, talaga ha. Masiraman sa imong sushi. Sabi niya, God's will this year, makapagbakasyon, sabi ni Cherry Pass Manayuba. Ay, sarong pa sa paradangog na pala, ano, yao na digdi sa Naga. Ibabati ko kan sarong aldaw, nasa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Yao na pala digdi sa Naga. Sa partido, sige ng layaw-layaw. Ha? Si Ma'am Elizabeth Kennedy, good morning. Parinagaman kay Erwin Ilagan Sambo dyan sa Magrao. And si Lawrence Santa Maria duman sa London. Si Randy George Brines. Si Randy Malaya Andales dyan sa San Agustin Iriga. Good morning, amigong Randy. And si Angie Oliva, si Maricel Prestosa Perenya, nagdadawag po kami pirmi sa St. Clair Concepcion Pequeña. Salamat man, Maricel. Ha? Si Peter Jasper San Andres, saka si Ma'am Merly Desilio El Carter Bildad, saka si Boy, nagkakapi-kapi na. Nakatutok tulo sa radyo. Nagkakata report sa luas na sa linya si Larry Javier B. Colano.
4: Asintado, live report.
3: Lar morning.
5: Ed, Marina Aga. Sinsaro ng mga parantabay. Nakasunod mo niya sa lamesa kang sanggo ng bayan kang Kalawanga, Camarines Sur. Ando ang magkasuway na proposed resolutions na nanungod sa pundukan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Talagang may kapari yung katuyuhan na maging silag as in an implementation as in one disbursement kang pundo kan PhilHead sa Municipal Health Office. Ikong kikonsyal si Lito Hildo, Chairman ng Commission of Health, alabis kagpatino kan sinabing resolutions, an inot na resolutions, manunungod sa pag-adaptar kan operational guidelines kan PhilHealth Corporation sa PhilHealth subdermal contraceptive implant package. As in, ang pangduwa, iyo ang resolution sa pag-adaptar man kan revise operational guidelines kan corporation o kan PhilHealth sa PhilHealth outpatients anti-tuberculosis directly observed therapy treatment short course umasbisar sa food anti-TB dots benefit package sa kaparehong may ka may, na may kaparehong relasyon sa implementasyon as yung disbursement kan pundo kan PhilHealth pasiring sa Municipal Health Office kan lokal na gobyerno. Sikun pa sa konsyal, mawot sarang maging maliwanag asin silag ang piagamit na pundo kan PhilHealth Insurance Corporation asin man ang magiging kairasan kani sa Sindang Health Office. Kaaning rupang higot na mga pangatamanan ang salud ng Sindang mga kaibanwa, kambanwa aning Kalabanga, Kamariniso. Yan ay sa kuyang initial na informasyon sa Asintado Benamano, Larry Javier, Bicolano.
4: Asintado, live report!
3: Salamat Larry Javier, Oradyan, mga tukang antabayan do at mga darkulang barata lokal nasyonal, mga headlines kayan. Ipapaabot mi Oradyan lang pagkatapos kayong mga pagirom do.
4: Radyo Guapito.
6: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
7: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 decades. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
8: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
9: No approved therapy claims.
10: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
11: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asimuelo.
10: Ha? Saan man?
11: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
10: Saan ba yan, Gum?
11: Sa Papatantan Apartil, Gum.
10: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
11: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
12: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street. Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
13: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
14: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko.
9: yung batok ko, yung pau kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa pau, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa pau!
14: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
15: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
16: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
17: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
18: Yashano, Yashano Mall.
19: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
3: Oras ngunyan, alas 4.39.
19: Asintado. Buena mano.
3: Good morning kay Team Kaunagon. Nakantabay man tulos dyan sa Lupisan Fernando. Amay nagdadangog sa Asintado. Buena mano. Follow, like, share, and ang Team Kaunagon, sabi niya. Mikaela Miraflor, nakantabay naman ngun yan. Good morning, ma'am. Ernold Sumayaw, nakantabay naman ngun yan. Si Ringman, si Chris Canyaria Palguera. Good morning, Chris. Ah, may kapirmi, Chris, ha? Nagluluto na siguro nin pamahawan. Anong luto mo dyan? Si Lizelle Colina, nakantabay naman ngun yan. Si Ruel Cibolo, Romeo Robas, Happy Father's Day. Sir Ed, salamat, Romy. And si Raquel Caceres dyan sa DCKI sa Iriga. Nakantabay naman nun yan. Good morning, Kel. Ano lamang ang maray na barita dyan? Si Marisa Ronda, nakantabay naman nun yan. Si Jingoy Pisimo, Maximo Oliver, and Mylene Balderas. Balagotang report, Haliki Melvin Machado.
19: Asintado, live report.
3: Good morning.
20: Good morning Ed. Maraming napag-aga sa kabus niya itong mga paraantabay. So, Udma, nag-saponing harahalawig na brownout ang Banwaang Kanpili. Duman sa permakuman ng kabus na Banwaan itong Feather 22, asin nagkaperang barangay kang Banwaan ng Minilabak. Nagkaigon yung pag-clearing kang linya ni na kuryente dito sa nasambit ng area. Sa advisory kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative, 7 hours ang sa edang schedule. Isipin mo yan sa kainitan kang panahon. Magkaigwaning pag-brown out. 7 oras, 9 to 5. Ang nawara sa supply kang kuryente. Pero, si scheduling na yan. Pero, dahil pa mangaro alas 5, nagbalik na si supply kang kuryente. Dahil man yan na konsumo si 7 oras na pinag-schedule niya. So, yan ang ano to, kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Eh, kasunma, dapat ko tanan, nag-uugma si nagkapirang asi mga residentes kang pili. Tama yung trabaho kasunma, sa baduang kang pili. Ta, ano kasunma, foundation. Foundation anniversary kang lokal na gobyerno kang pili. Kaya lang, may mang kuryente. kaya medyo may pagkamundo si iba na barangay na hinagop kay itong maintenance kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative. And speaking kang electric cooperative, as in kuryente, sa data ni binutasan, investigation kang Bureau of Fire Protection, hindi sa loob kang syudad kang Naga. Itong kasulo digdi sa barangay Kararayan na may duwang aki o duwang estudyante.
3: Nakadakol ba nga dyan mga illegal connection? Mga sabit-sabit
20: yun na yan. Ang sabi ni Fire Senior Inspector Erwin Bersosa, Deputy City Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection, saro sa pinagtutukan ni Datami Ed, ang paggamit nin extension cord o extension wire duman sa tindahan kang harong kang nasuluan. Ito pala ng gamit na nakasaksak duman ang refrigerator, electric pan, as in iba pang appliances. Ang churi, ang pinagtutubodan nila, posibleng nagkaigwaning luma na si itong extension cord, mm-hmm, o kaya nag-overload, kaya nagkaigwaning ignition. Mm-hmm. Ito sinasabi nila ang arcing. Mm-hmm. O kung kaya na-elaborate ni sir, pero ang pagkakang arcing, kumbaga ito nag-tiriko na si wire sa loob kang extension cord, nag-overload, ito may iba pang appliances. And ini, pinatunayan man sumot duman sa tugma man sa tugma duman sa sitwasyon kang nagkasulo, si konsentrasyon sumot kang kalayo, yaon duman sa tindahan. Mm. Kaya, dahil na kalaog itong sarong tugang, nganing dumanan itong sa iyang duwang tugang na babae. Itong
3: kahirap man kala, no? Naubos na si Harong, nagadan pa si duwang aki. Pambihirang pangyari. Oo,
20: kaya sabi nga ni Kenny, ano to, ito si pinag-konsentraran itong duwan sa electrical o itong extension cord kang na ginagamit duwan sa tindahan. So sabi man kang Bureau of Fire, dapat itukdo itong edit nga ni, di ba, naisabi ko na ni itong edit, itong exit drill in the house. Mm-hmm. So, dapat talagang pakusugun ini. Ako, tubod ako hindi na dapat na napag-uulayin ini. Mm-hmm. And syempre, permi nang i-check kiraray itong mga linya ng kuryente. Talagang, araw niya na mainit, talagang dapat double time sa pagpapasiguro ang mga linya ng kuryente. Baka matsambahan, araw mo, minsan malilikayan man ang araw ka ng mga insidente kung talagang pinagsiseryoso taman ang paglikay. Nasabi nga ni kang Bureau of Fire, Tabi Ed, din sa Laugan, Siyudad kang Naga, ano man nga yata sa gabos ngayong pre-permi man nga kami nagkakaigwan ng training, seminar sa mga barangay, pre-permi pa may kasunog iraray. Ano nga talaga, ano ba ngayon problema sa inbaga talaga? Kung talagang aksidente na itinutuyo, pero pwede man baga maiwasan? Halimbawa, yun na discover nga ni na kadakol illegal na koneksyon sa linya ni kang kuryente, but sabihong kayan, deliberate ang pagtakod, baga tinutuyo, so itong tsansa, itong pagkakataon na magkaigon ng kasulo, yao na. Talagang pwede na magkaigwa ng incident din ng kasulo. And tigtutuyo, aram kang may kang gibo na pag nag kaigo ako ng jumper, pag nagkaigo ako ng illegal connection, chances are kung bakungon yan sa aga sa wasod ng mga aldaw, pwede matiyang bahang ng pag spark kang kuryente magkausa ng kalayo. So yan ang ano to, patanid kang Bureau of Fire. And nakuha niya itong impormasyon at siya nahapon, pero yun ang lubong kay itong duwang aki na estudyante yan sa Salungigi National High School na mamundo na nangyari ang nasabit ng insidente dyan sa Barangay Kararayan sa Laogan, Sulod, Pernaga. So ang follow-up sa hindi ko nabibutasan, sagot na din natatapos kay investigation, din natutulukan kung ano si kausa kang kasulo, yun naman ito si sa itong i-advocate na dapat likayan. Sa Roligdi, ningan paggamit ng kadakol-dakol ng mga octopus wiring sa Laogang Harong na minsan iyo ang naging kausa kang mga kasulo, urog na ngunyan, na nakakamati kita ng mga mainit na kamugtakan ang panahon. Yan, sa kundaglag na impormasyon, yun amay na pagkaaga, itong pigapot ni Pading Roy Ranoco na kapitan. Si dating kapitan Ramil Hub.
3: Ah, Ramil Hub pala. No.
20: Oo, oh, dyan sa Naga City, so yan, People's Mall. And just the Naga City People's Mall, dapat inaanap ko na ni partner, pinagsuruntukan dyan. Anyway, sasunod na lang. Itong nagsuruntukan dyan sa Laogang Naga City People's Mall. Yan, so dagdag na impormasyon sa Lado Local, Melvin Machado, Asintado News.
1: Asintado, live report.
3: Salamat, Melvin Machado. Good morning kay Flor Decina, si Lizel Asanya, nakantabay naman ngunyan, si Lydia Buringot, and si Greyhound Strike, nakantabay man dyan, Simbahan Kang Pransya. Si Lizel Asanya nasa Panikwason, si Ma'am Bika Dulong, and si Arlene Factor, maray na aga, nakarantabay naman ngunyan na amay na pagka-morning. Sa headlines, yung mga barata ngunyan na aldaw. Senador Alan Peter Cayetano, dagsangat din petisyon sa Supreme Court. Tangani daang ulangon ang pagtukaw ni imbalido ang pagtukaw ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa Senado. Timing man ta atyan, alas 9 ng pag-aaga, gigibuhon ang special session kang Senado. Tuto ka rin ta daw atyan ang isyong ining day matunaw-tunawan ining si Cayetano. Diba pang headlines kan mga barata sa Lado Nasyonal? Lampas 50 mga badil ni Vice President Sara Duterte asing kasayang agom. Saro pa sa mga ebidensya na daidaa nakabugtak sa sayang salen. Senador Chis Escudero, ibinulgar kan sinasabing mga dating bodyguard ni Saldico na nag-receive mandaaning mali-malitang kwarta. Kasod ma sa ginibong press conference duman sa Manila. Dating Senador Trillanes, saruda sa mga 57 gayo mga testigo sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Duwang mga senador, palipat na daa sa mayoriya, sabi ni Senador Erwin Tulfo. Sa airside daw ang mga senador na ini. At yan, maaraman yan sa special session kang Senado. Alas 9 po yan, mapuon. Yan ang mga magkapiras na sa mga headlines kasi yung mga barata ngunyan aldaw. Dumanman sa General Trias Cavite, sarong elementary pa sa nini ha. Elementary pa lang. Sarong pitong grade 5 student pig para saksak. Kan sarong babae na grade 8. Pambihira duman sa Betel Academy School sa General Trias Cavite kasudma. Pambihira ni. Kawan maninimbag na naman didi ang teacher, tamay da ang teacher. Ano ta nagwala ang grade 8 students din eh? Ano ta nagwala ang estudyante kining babae? May kutsilyong dardara sa eskwilahan na naksak. nako, irido ang mga classmate niya. Ang details kayaan mga antabayan doa chan sa tuyang pagbabarat alas 5 sa kudang alas 6 medya ng pagkaga. Maray na aga kay Santi Senior Talagtag sa San Miguel, Calabanga. Nakantabay ngunyan si Mari Besuena. Nakantabay man ngunyan si Martes Buena, si Evelyn Nasol. Maray na aga sa imo and si Ringman sa tuyang Pirmi. Nakantabay dyan sa Mangiring, Calabanga. Si John Triple Boqueo Buelya. Amay man Pirmi nakantabay. Pero mga tugang, tukaroon tayo ng Cayetano. Ah, si Alan Peter Cayetano, day pananggad maako-ako na siya bako na ang Senate President. Nag-file na naman sa kasudma nin petisyon sa Supreme Court kung sa'yin pinagkukwestiyon ka ini ang pag-rebay sa iya bilang Senate President. Ah, na nangyari kan Hunyo 3. 83 na pahinang petisyon ang sa iyang pinagsangat sa Senado, kabali din sa managpirma si Nasinda Loren Legarda, Pia Cayetano, Jingo Estrada, Bongo, Rodante Marcolita, Amy Marcos, Robin Padilla, asin Camille Villar. Bay ka grupo sinda day nagpirma. Ha? Si Mark Villar, day nagpirma dyan. Anapot, taano daw. Saka si Joel Villanueva, Senador Joel Villanueva. Ha? Ini daw ang duha na malipat na. An sa tuya lang digdi ano, ki Senador Cayetano, garo ba gantong dai na siya mabubuhay kung bako siya ang Senate President? Tadawa na aram niya na isinusuka na siya kan mismong kay ribana niya mga senador, igot-igot pagraray sa pagkapitoko bilang siya padaang legal, boral na Senate President. Dahil kung maintindihan ano, ang mga taong matatalino, abogado, ah, senador. Pero pag nag-andar na ang sobrang kasakiman sa poder, power hungry, nag-andar na ang greed, kasakiman, nawawara ang katalinuhan, as in common sense kansarong tao. Naririsa ko daw yan. Digdi sa mga senador na anas kampi kay Vice President Sara Duterte. Mga kagalang-galang, aron kay Attorney Senator Rodante Marcolita, abogado. Pero nagiging patal. Dahilan sa kanidipinsa kang sala. Ini si Cayetano, abogado. Pero dahil nanggad ba ito? No, ang paghuna ako, garo bagay itong nasa ni iba na. Baga sa ring kunada, naibanan na. Nasa ni iba na yung bad spirit si Cayetano. Dahil bagan maako-ako, nabako na siyang Senate President. Namaskyan Malacanang, nagsasabi na ang pinag-reconocer me, si Senador Sherwin Gatchalian. Maski ang Civil Service Commission pinag-reconocer si Gatchalian. Maski ang bangko, ang land bank, na ang signatory ng unyan si Gatchalian. Maski ang mga legal luminaries, mga eksperto sa batas, ang legal si Gatchalian, ang acting president. Kundi, nagsangat na naman ang petition sa Supreme Court, kinag-question, dapat na decision ni ka Supreme Court, na siya talaga ang Senate President, ang Senate President pro tempore si Legarda. Baanan niya ko ining kapatalan na niya, kapatalan, ka sobrahaning ano ini, pagkasakim sa puder ni Cayetano. Tapos nagpaparagamit pa ning Bible verse. Ang dapat tingin Bible verse sa imo Cayetano, ha? Ang manunungod sa pride, hanapon mo yan sa Bible. Pride comes before destruction. Hanapon mo yan ta, yan ang dapat sa imo. Grabe ang sa imong pride. Ano sabi kan Diyos? Pag sobraan sa imong pride, destruction ang maabot kayan, sunod kayan. Ikadua, ara mo yan, sige mong quote din Bible verse, na an pag an leader kan sarong bansa, o leader ka, aro kasi imo sa Senado, pasaway siguradong ang mga miyembro magmumundo. Hmm? Yan mga dapat na Bible verse di kay Tano. Di ko maintindihan kung taano ta. Grabe ang kakapit tuko sa puder. Nagarabaga dahil siya na mabuhay na kung siya ang baho siyang Senate President. Siguro, bahal ang bayad sa iya. Taram-taman baga na ining mga kampon ni Cayetano, si Estrada, si Pierre Cayetano, si Loren Ligarda, si Bongo, Marculeta, si Amy Marcos, Robin Padilla, si Camille Villar, mga, pati si Mark Villar, mga bayutang na buot ini sa Duterte. Sa totoo lang, ha? Si Robin Padilla, dagkaigwaning pardon, ini makulong, kan panahon ni Digong Duterte, nakaluwas sa kulungan. Hmm? Ining Villar, may utang na buot, kay Digong, taginibong sekretary kan DPWH, nakaguda ning transaksyon sa DPWH. Duman nagpun actualmente ang mga anomalya sa flood control. Oh, si Cayetano, grabe ang utang na buot kay Digong, tas siya naging running mate kay ito, ginibo pa siyang sekretary kan Foreign Affairs. Oh, gabos ini may mga utang na buot except lang kay Loren Ligarda. Hmm? Si Bongo, dating alalay ni Digong. Ang mga taong ini, dawa na sabihon ta sa impeachment trial san tambak ang mga testigo sa kabang ebidensya. Pirmi nang ang desisyon kay ni sarado na ang isip i-acquit si Vice President Sara Duterte. Kaya ini si Cayetano siguro mas mahal ang mas dakula ang tinaudigdi. Grabe kapit ko talaga siyang baging Senate President pag iraray siya. Nalilingaw siya kansa iyang pagiging Kristiyano na di man mahalaga na numan na puder igwa ka, oposisyon igwa ka, na siguradong paninimbagan mo yan sa satuyang kaglalang. Kung ano ang ginibong digdi sa kinaban. Dahil naman duman sa langit, maka naman doon posisyon duman, mga Senate President na yan, maka naman, pantay-pantay naman duman. Kundi nalilingaw ang tao pag nakakapot ng poder na, anapod kayan, nalalamos o nabuburat sa poder. Nag-aandar ang grabing kasakiman, grabe ang power hungry, digdiki kay Tano. At yan po, igwaning special session, alas 9 din aga sa Senado, saka sa Kongreso, magsasaro ng session yan, Kongreso saka Senado, baaraman ta kung talagang formalmente ng bailihir si Gatchalian bilang Senate President. Taganing umuntok na inin si Cayetano na una mo, bagagarubagan na sa saniba na. Nawawara ng pagiging professionalismo niya. Pagiging abogado niya, imbis na abogado, nagiging abogago, arog man kay Marculeta. Pambihira, oh. Hay talaga. Oh. Good morning, kay Ma'am Elizabeth Kennedy Matanaman. Yaon pa lang siya sa San Jose Partido, ah, kasudma. Pigdadalan ko taga duman ini siya sa ano sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Nagbakasyon ngayon sa Kamsur. Pigsa sa bawan niyan sa yang maluto ning kape. Siguro niya ko haloy na panahon dahil nakanamit sa Amerika. Si Ma'am Elizabeth Kennedy ning maluto ng pinsasabawan ning kape. Good morning! Ingat-ingat na lang dyan sa partido. Sa imong pag-explore kan sa tuyang kalikasan. Good morning, kitita ulit ikit. Si Jimmy Paha Gabarda, nakantabay naman ngun yan. Si Julio Tanaw-Tanaw. Si Tim Kauragon. And verse of the day daa, Romans 6:23. To God be the glory. Yan. Dapat ibugtak mo na. Kung ano yaon dyan, ika talaga. Tim Kauragon. Maray na aga sa kapos niya itong mga parantabay. Ngun yan na pagkaaga si Cecil Larga Blaga. Nakantabay naman ngun yan. Maray na aga. Good morning sa Sendo. God bless mga kapartner ta sa amay na pagkaaga. Alright, yan mga tugang. Antabayan doon mga detalyes na kan mga darkulang barata lokal, mga barata sa lado nasyonal, pati naman international. Sa ito yung pagbabarata, alas 5 sa gundang, alas 6, imedya ng pagkaaga. Kay Banan po sa Idoling Kod, sa Ed Bandol, si Ringman, sa si Roy San Ramon. antabayanan po ang mga pagbabarita na yan. Pakatapos lang po, kansa to yung mga pagiramdom sa pangaran ni Terdy Berdeo sa control. Kaibanan man sa to yung mga OJT, hali sa CSPC Nabwa sa College of Electronics Engineering. Kaya po si Ed Bandol Diyos. Mabalas po, kansa inong amay na pagantabay. Thank you. God bless.
2: Radyo Guapito.
9: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
14: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
21: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang din electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
22: Ano tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
23: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
24: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
23: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
22: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Oli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
23: Ha? Huh? Yuda, nene?
24: Iyong gayo ka, Nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
25: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
23: Di madumana ako.
24: Masain ka na, Nonoy.
23: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
26: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!

0: na.
1: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka na.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Tabang oras ko niyan, alas 5.09 nin pagkaaga.
4: Alas 5 na!
5: Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5 Radyo Guam.

0: Barinaga mga tugang, aldaw na Biyerkules kunyan, 17 kang Hunyo 2026. Sagari kami po ang sendong mga amay na parabarita.
1: Hindi po si Roy San Ramon.
0: Ang po si Ed Bandol. Kaya banis ito yung mga reporters, mga tutsendo ka mga darkulang barata kang aldaw, local, national, international. Enot sa headlines ito yung mga barata sa lado lokal.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Bahiwasan na brownout. Bangyayari naman sa coverage area kan Caso Rico 2 sa maabot na Domingo.
1: Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado lokal, public scoping kan DNR dai sinipot kasuod ba ni Gobernador El Rey Villafuerte. Alagad mga taga Kapitolyo Provincial pati mga taga DNR interong nagkatrikbahan kan biglang magbutwa kasuod ba sa public scoping si Congressman Nelson Ligacion.
0: Mahiwason na kadadagaan sa pili dahali sa mga parauma na day panganit na babayadan kang Kapitolyo, gigibuhon palan na kawatan sa naning golf course kang Kapitolyo.
1: Mientras tanto, sa iba pang headlines ka mga barata, mga tri-mobile drivers sa naga, pinapasulot nin puting may kwelyo ni ABC President Chason Piñaflor pag nagkakayod.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Iba pang headlines ka mga barata sa lado lokal, Bureau of Fire Protection palagusin ang pag-iimbestigar kasi sinasabing mga illegal connection sa Salunggigi sa Karayan na naging kausa da kang pagkasulo kan sarong-harong asin ikinagadaan kan duwang babaeng magtugang.
2: Asintado, asintado, headlines.
1: Yantras tanto, celebration kan Pride Month sa Ciudad de Naga, Bublay! Huli sa kawarangayong aktibidad, LGBTQ mamundo. Maayo kaya da ang pundo para digdi ang lokal na gobyerno kanaga.
0: Sa mga headlines kang barata sa lado nasyonal, Senador Alan Peter Cayetano nagpinag-question sa Supreme Court ang subuot sesyon kan Senado kan Hunyo 3 na pinag-rebayan siya bilang Senate President at pinag-deklarang bakante ang gabos na komitiba duman sa Senado.
1: Mientras tanto, Senador Alan Peter Cayetano asin mga kakamping senador suyado sa inspeksyon duman sa Senado.
0: Duwang mga senador pa na kakampi ni Cayetano ang pwedeng maglipat ngunyan aldaw sa grupo ni Gatchalian pag ginibo na ang special session na pinagpaabot ni Presidente Bongbong Marcos at yan na alas 9 ng pagkaaga.
1: Headlines kan mga barata sa Kinabanin Karawat Ateneo de Manila University nag-atras na sa 19th pre-season cup.
0: Yan ang headlines ito mga barata ngunyan aldaw sa detalyes na kang barata sa lado nasyonal. Daipuli na sa sayang hometown duman sa Talukugon, Agusan del Sur ang bangkay kan 19 anyos na Ateneo Blue Eagles basketball player na si Rene Baterbonya. Ini ang nagadan kaibanan ang Nigerian teammate na si Divine Adili pagkatapos ay malamos sa sarong team building activity duman sa kadagatan kan Dipakulaw Aurora. Grabe ang pagbundo kan sa iyong mga kababayan na nagsinabat dawa na nga ni maagaw na kan magabot ang bangkay kay ni duman sa iyang hometown sa Agusan del Sur dahon paghuna mo hirwi ang paghiling sa iya. Grabe ang pagmundo kan sa iyong mga kababayan sa nangyaring pagkagadaan o pagkalamos kan sinambitang basketbolista. Yan din ulitan, nakakuay na inin grabing suporta sa iyong mga kababayan. Hulita bako lang siya sikat sa basketball kundi ini may maray na kaisipan para tabangan ang sayang pubring pamilya na maihaawas sa pagkatiusan. Sinabi sa impormasyon Dasangunyan, dagos-dagos man ang ginigibong pag-imbestigar kang CIDG sa mga basketbolista kan Ateneo de Manila University da nag-report na kasud duman sa CIDG office sa Camp Crame. Asin ipinagbulgar kung an talaga ang tunay na nangyari. Bagka piradigdi ang nagtuga na sinabi ninda na talagang naguyod sinda kan sulog kan dagat na bako lang nga ni andua ang nalamos kundi ang iba pa kadikit pa magkaralamos. Taday kinaya ang sulog kan dagat sa pinaggibuhan kang training ninda duman sa Dipakulaw sa Aurora. Pinagpahayag man kan ina kanagada na basketbolista da dai na mangyari ang panuga kan siyang aki na ngunya na Hunyo dakul-dakul kota na ang ipapadarang kwarta tanganing iparipir kasi ng harong bulan-bulan ipapadara sa pagi kang ATM alagad dai na ini mangyari tanagada na ngani ang siyang aki na pinag-asahan kan siyang bilog na pamilya pati kan mga tugang kaini.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, mas kadakol na mga parauma sa mga irrigated area sa interong Pilipinas ang magkakaigwa na subot nin access sa abot kayang pundo asin man support services uliman sa pinakasunan.

0: importanteng pagsaroon ang irrigation at sinman financing tanganing pakusugon ang performance kan mga parauma o kan mga umahan sa paagi kang network of irrigators kaniya sa mga komunidad asin man sa development financing hali sa land bank mas mapaparani ang tabang sa mga parauma asin mas matatabangan sindang mapauswagan sa indang kabuhayan na igwanin kumpiyansa. Sa irarom kaya ka nasang bitang kasunduan, tatabangan kaniya na maorganisar asin mamovilize ang mga kwalipikadong farmer groups Kabalinan Irrigators Association, Federation of Irrigators Association, Irrigator Service Cooperatives, asin an sa indang mga miyembros. Mientras tantong matauman ang land bank nin financing asin man credit support sa irarumkan AgriSenso Plus Lending Program. Para kiniya Administrator Guillen, ang sinambit ng partnership, mataonin awad-awad, accessible asin man na papanong suporta sa mga parauma.
1: Para man duman sa naghahanap ng baratong bagas, mga baratong produkto agrikultural, uyaan barata, kadiwa sa National Irrigation Administration, liwat na bubukasan sa maabot na Lunes, Hunyo 22, sa baratong bagas, asin mga agricultural products, mababakal sa laog mismo kang compound kang NEA. Ang detalye sa liki Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Kakabakal na naman ni baratong bagas sa mga vulnerable sektor sa NEA Bicol na kabase sa kalabaan kan panganiban na siyudad ni Anaga sigun ki Miss Nikay Baraero tagapagtarama kan NEA Bicol ang bagas na ipapabakal si Pig Ani kan mga parauma sa Camarinesur asin kataraid na probinsya pera subot kan baratong bagas na mababakal sa kadiwa sa niya may mga baratong gulay man na mababakal sa maabot na Hunyo 22 aldaw na Lunes nilalauman na dadagsaon nin mga parabakal nin mga baratong bagas an opisina kan niya nin hulita haloy-haloy subot day nagpabakal nin baratong bagas ang niya.
4: Po, igwa po kita ning pinag-schedule na kadiwa sa NEA, ngayon pong maabot na June 22, Lunes po ini, tigdi po ulit sa NEA Regional Office. Pero unlike po katong mga nainot ng mga kadiwa sa NEA na ito po talaga si, ano to, si sponsored na programa po kang NEA duman sa mga farmers. Duman sa ano ninda itong Farmers Support Services Program tanga FSSP na inaapod ini pong gigibuhon tang kadiwa sa niyang unyan hali po ini sa mga farmers mismo so sinda si mga matinda kang mga bagas po ninda na naani kan ini pong nakaaging planting season so since naging marayman po siguro si naging yield kang ano ninda.
3: Parte ka na pahayag ni Miss Nikay ang tagapagtarama kang ni Bicol. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado Live Report.
1: Sa iba pang barata nasyonal, dapano ng grabing pagpanik asing grabing pagkatakot sa laugkan sa rong pribadong eskwilahan duman sa General Trias Cavite pagkatapos ang sarong upitong gayong mga grade 5 na mga estudyante sa elementarya ang pinagparasaksak kan sarong babaeng grade 8 na estudyante. Ang biktima pinagdaratulo sa Divine Grace Medical Center pagkatapos na ini bagsapo nin tama sa likod. Susog sa impormasyon na pinagpaluwas ni Mayor Luis Junjun Ferrer kan General Trias Cavite, grabe ang depresyon kang aki kan ini maglaog sa klase. By daradarang kutsilyong pinagpatusan na sa papel, daday na risa kan baistra kung kaya pagkatapos maglaog ini sa klase. Pig para saksak ang iba niya mga klase kung kaya pitong gayong kaklase kaini ang nagka-irido. Susog sa impormasyon na ipinagpahayag man kan Philippine National Police sa paagi kan sa indang Chief

0: o pulis duman sa General Trias, Cavite, bayo man ano man na dahilan kundi ang depression sa naman kang aki o problemado kan ini maglaw sa klase ang nagtulod tanganing pagparasaksakon kay ni ang sa iyang mga classmate. O yung pahayag ni Colonel Bismarck Mendoza ang pamayokan PNP sa General Trias, Cavite.
1: Wala naman po tayong mga na-find out na related sa bullying or related po sa mga gang or mga groups na or mga mga away ng mga grupo-grupo po. Wala. Isolated incident po ito. And then all victim po accordingly stable condition.
2: Balikan tayo ba pa mga barata sa Lado Nasional tulos ang padaranin kadagdagang ayuda ang PCSO kaso unapektran kan magnitsyo dalinog duman sa Glan Sarang an tunad sa aircraft kan fish duman sa Milya duman sa Villamor inilupa General Santos City mga bayanin aga kan sinambitang charity timba o mga ayuda sa pagkipagtabangan kan Office of Civil Defense tanganing serto na marikas na mayahatod ang tabang sa mga apektadong komunidad kan sinam o kan linog ang lakdang ani parte subot kan padago sa pagresponde kan gobyerno nasional sa mga komunidad duman sa Mindanao na naka-experience ni sunod-sunod na pagyugyug kasunod man kan magnitude 7.8 na linog na tuminama sa rehiyon sa nasambit ng riyon kan June 8 susog sa PCSO at pagpapadaraning kadagdagang food packs basado man sa naging direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na parikason at pagatud din tabang sa mga naging biktima ni linog sa nasambit ng riyon. Ipinahayag ba ni PCSO General Manager Mel Robles na padagos ang pagkipagkodirar kan ahensya sa mga o sa ahensya sa mga lokal na gobyerno sa nasambit ng riyon, tanganing mas syertong makakaabot ang relief assistance sa pamilyang nangaipo. Ang mga ipigbariwas na inaapod na chari timba, may laog nin mga pangenot na supply nin pagkakan na upara sa pantawid gutom sa mga pamilyang temporaryong nagkawararanin istaran asin nag-evacuar sa mga evacuation centers. Idinagdag pa kan PCSO, preparado pa sindang magpaabot ng kadagdagang tabang mientras sa padagos pang naglalangkaw ang numero kan mga apektado sa nasambit ng makusog na linog.
0: Iba pang barata sa lado lokal, baka residentes kan sityo mainit sa Balugo, Pasakaw, Camarines Sur, pinag-ibakwar. Huli taigwang mangyaring live fire exercise o baradilan, kasumpaykan Kasanga 2601, ngunya na aga. Ang detalyes, hali kay Melvin Machado.
3: Asintado, live report.
4: Temporaryong pinag-ibakwar mo na ang mga naka-star sa sityo mainit, Barangay Balugo, Pasakaw, Camarines Sur, Pasiring sa evacuation center sa Barangay Udikon, kanasabing banuaan para mapasiguro ang sedang kaligtasan sa gigibo na live fire exercise kasumpay kang Kasanga 26-01 sa pagultanan kang Australian Defense Force asin soldados kang 9th Infantry Division Philippine Army, Ngunyanal daw. Nagpalos maning memorandum si Mayor Ninyo Taiko na temporaryong pinagsususpindir ang gabos sa water activity sa sityo mainit asin sityo kamagong kang Barangay Balugo, Pasakaw, Camarines Sur, huli ka na sabing live fire exercise. Amang evacuees ang pinag-aasikasuman kang MSWDO. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
3: Asintado, live report!
0: Iba pang barata sa Lado Nasional, nagbisita sa Palasyo Malacanang si German President Frank-Walter Steinmeier bilang partikan siyang tulong aldaw na pagbisita digdi sa Pilipinas. Mainit siyang pinagsabat ni Presidente Bongbong Marcos sa Malacanang. Sa sinambit ng pagbibisita kan Presidente kan Germany, ipinagpahayag kay ni na susuportalan niya ang Pilipinas sa pakipaglaban kay ni sa pagbubuli kang China sa West Philippine Sea. Batao ang gobyerno kan Germany nin mga drones tangani magamit kan Philippine Coast Guard sa pagmonitor kan mga aktibidades kan mga nambubuli na mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Apo era kay ni nagsabi pa man

0: ang presidente kan Germany na tatabangan man niya ang mga biktima kan linog duman sa Mindanao. Bientras tanto, pinagpahayag ni Presidente Bongbong Marcos na talagang ipaglalaban kang Pilipinas ang diretsyo kaini sa West Philippine Sea na ngunyan luway-luway ng pigpaparasakop kang gobyerno kang China. Uyang parte kang pahayag na yan ni Presidente Bongbong Marcos duman sa Malacanang.
1: I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 arbitral award.
2: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, pwedeng dagos ng unamimiligrod ang dagos ng sipaon sa pwesto ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si Health Secretary Ted Herbosa. Susog sa impormasyon, posibleng ibalik bilang pamayokan na Department of Health si dating Health Secretary Maria Rosario Berhere. Matatandaan, pirang beses nang napabareta na posibleng masibak si Herbosa uliman sa mga kinaimbultuang kontrobersiya sa nasambitang ahensya ni gobyerno. Pinakahuri digdi, iyo ang biyahe daw, malo ng biyahe, kan delegasyon ni Herbosa sa World Health Assembly duman sa Geneva, Switzerland, na ginastusan in milyon-milyon pesos na kantidad. Question man sa Kamara de Representantes, asin sa Senado ang 10 million pesos o $10 million o sobra sa 600 milyong donasyon kaini sa World Health Organization. Inireklamo man sa Herbosa sa Office of the Ombudsman, ninhuli sa subot darayaan sa bidding kan mobile primary care facilities na nagkakantidad 1.8 billion pesos. Mientras tanto, matatandaan si Verhere, sarong career official na nagserbing secretary kan Department of Health kan Duterte Administration as sinaging boses kan gobyerno sa kampanya laban sa COVID-19.
0: Orachan, babalikan ta ang detalyes kan barata. Sandigan Bayan, sinuspindinin Bali 90 Diaz si Senador Jinggoy Estrada. Uliban sa kaso kaining plunder as in graft, kaya di siya makakabuto sa mga burutuhan sa Senado. Bantang Senador Alan Peter Cayetano, di panagad natutunawan. Daga sa angat ng petisyon kasod ba sa Supreme Court na pinag-question ang pag-ribay sa iya bilang Senate President asin pagdeklarang bakante kan mga komitiba sa Senado. Ang detalyes kayan orachan sa samuyang pagbabalik ang tabayanan.
3: Radyo Guapito. Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Jefferson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
4: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
5: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road.
6: JLE Driving Academy is located at LTL Compound, Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. With branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
7: JLE's Driving Academy
6: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
8: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery,
9: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power. With 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
10: From its humble beginning in 1997, TRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRD Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. TRD Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. TRD Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, TRD Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
11: Chara na!
12: Di, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
13: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL.
12: Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
13: Ay, Madi, di ko man kikaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
12: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
13: O, di ba, Madi?
12: Ayun, natawa niya ko nang inaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
13: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
12: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
14: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
15: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Tamang oras ko niyan, alas 5.37. Good morning kay Doktora Lynn Albius Mabutas, ang doktora ng bayan. Nakaantabay naman ngunyan sa pagbabarata. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, liwat na naman na nagbutwa kasudma ang sinasabing mga bagmen ni dating Congressman Saldico na inot ipinagbarata na magibudaaning Senate Blue Ribbon Hearing. Alagad Mayo ni sarong nagtungang senador, pati na nga ni si Senador Amy Marcos anday nakalaog sa sinambit ng pa-press conference na lang sa sar pribadong lugar duman sa party kang Ortega sa sin EDSA. Sigun sa impormasyon, nadagdagan pa ning apat pa na mga sinasabing dating soldados na testigo ang nagbulgar kan subuot pagdi-deliver nindanin mga mali-malitang kwarta sa mga politiko asin mga bistadong personalidad. Ipinagpahayag ni Mike Defensor ang handler kan sinambit ng mga dating bagmen ni Saldico na pinagsamantalinda ang oportunidad na iniibulgar sa publiko para maaraman subot ang mga ralagayan system na konsersay ang mga pinagtatawanan ng mali-malitang kwarta kan sinambit ng mga dating alalay asin bagmen ni Saldico. Uyang pahayag na yan ni Mike Defensor.
11: Kaya po minabuti namin na kunin na ang pagkakataong ito dahil maaaring ito na ang huling pampapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita nung unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon no, may karagdagan na apat.
0: Bientas tanto, ipinagbulgar kang apat na dagdag na naman ang mga testigo na nag-deliver sindaning kwarta kay Senador Chis Escudero. Apat na gayo da ang darakulang malita ang pinag-deliver sa harong ni Chis Escudero. Asin ipinagsabit pa man kay ni si Senador Kiko Pangilinan, pati naman agum kay ni si Sharon Cuneta na enot na pinag-simbag mantulo si Sharon Cuneta. Mayo ning katotohanan ang mga legasyon na ini, kundi ana sa naman pangraraot. Uy, ang parte kang pagbubulgar kan sinasabing dagdag pang testigo na nag-deliver ning apat na malitang kwarta daa kay Senador Chis Escudero.
16: 2024, mula Horizon Homes BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa New Manila. Nag-attend kami ng apat na malita na may iba-ibang sukat.
0: Bientas tanto, apuera kay Chis Escudero, pinagngaranan man ang TV host kan GMA ni si Arnold Clavio na pinagdeliberan man da ang malitang kwarta. Kabali naman ang sikat na kolumnista na si Ramon Tolfo. Sa ibong dalado, ipinagpahayag ni Senador Sherwin Gatchalian na grabe ang panlulukong ininigi ni Mike Defensor. Inot na pinagpahayag kay ni sa iyang post na igwadaaning hearing and Blue Ribbon Committee sa luwas kang Senado. Sigun kay Senador Gatchalian, gusto sa nang lukuhon ni Mike Defensor asin kan mga bagbe na ini ang publiko asin patabudon kansendang mga kaputikan. Uyang pahayag ni Senador Gatchalian.
17: Linuloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado. Hindi tama yon dahil panluloko ang ginagawa.
18: Bakit siya nag-announce?
17: Hindi ko rin alam kung bakit. Ano. Tingin ko, para lukohin ng tao at dahil pag naloko yung tao, tingin nila official yon.
2: Sa iba pang mga nagbabago mga barita sa lado nasyonal, intero ng subot nagkakasibot si Senador Alan Peter Cayetano sa Kababagat sa duwang mga senador na plano ng magbalyo sa bagong mayorya. Ini ang ipigbuyagyag kasuod ma ni Senador Erwin Tulpo. Ginibo ni Tulpo ang pagbuyagyag pagkatapos mahapot kan media kung official bang mabalyo na si Senador Joel Villanueva sa saindang grupo o kaya man sa grupo ni Acting Senate President Asinman Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Matatandaan ka na kaaging simana ipig-anunsar na ni Villanueva na ma-attender siya sa special session ngunya na aldaw na ipinapod ni Presidente Bongbong Marcos. Sinabi ni Tulpo na apuera ki Villanueva ang sa indang grupo nakikipag-ulay na sa duwa pang mga senador na nagpahayag ni na kahandaan na magtrabaho na asin na mag-attender na sa sesyon kansinado alagad intero subot pigpupurugulan ni Cayetano asin naggigibo din paagi kung papaano ini day mabalyo nag-iisip na subot ni na paagi ang duwang senador kung paano tutuwadan ang grupo ni Cayetano na dahil maapektaran ang sindang pamilya nin Huliman sa piglalauman nindang bubultan sindakan kampo ni Cayetano. Ngunya na aldaw, maarama na kung may mabalyo mananggad ng senador sa grupo ni Gatchalian.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, larot saya sa parke, porma ng ilulunsar kan syudad ni Naga. Ang detalye sa liki, Owing Saulina.
18: Asintado Live Report.
19: Nang nainom piglun sa Arkan Subangi sa Sudad Dignaga ang larot saya sa parke ng programa kang Philippine Sports Commission na sa rong community sports programa maging kang gobyerno lokal kang syudad. Kaya ba, ang mga stakeholders tingin kang Naga College Foundation sa pamamayon ni Sir Villanueva. Kaya ba, ang mga 27 barangay as in SK Council as in Mandaylay na sports club sa syudad o ito kang programa na mas paurugong pa langan na in Kaminaron ang gambang pamilya na maging aktibo sa pagining libreng ehersisyo as in karawat sa mga pampublikong pasilidad to yung weekend siring dyan sa Plaza Rizal ang mga aktibidad as in obeto kong programa ang bukas para sa gabusa ng mga konsekwente sa ulog na mga sports entusiasta dahil nag-aalok naman ng ibang mga sports and physical fitness activities siring kang Zumba, aerobics, badminton, taekwondo, arnis, chess as in iba pang indigenous games siring kang sepak takraw, karate do as in football. Ibo ang launching kay ni as in official na firmaning BOA sa Plaza Rizal sa pagultangan ng kang PC o PSC sa kapamamayo ni Chairman Pagdiriyo asin pang lokal na gobyerno sa bagay ni Alcalde Lenny Robedo ay base na City Councilor Jepson Felix, Chairman ng Sports and Youth Committee sa Sangguniang Panglungsod, Councilor Jokno, Councilor Serio, Pagnani Suron, ay base na Francis Barha asin Pipin Aguilar, College Sports Office. Hindi man ginibo ang pag-award asin pagbisto sa mga student athletes kang na kansudada na nakakuha ang medalya sa natapos pa sa lampanarong pambansa. Idinisenyo ang larot saya bilang pampamilyang programa sa sports ng PSC as in na-isa sa kapusugan kang Memorandum Circular No. 49 kang Office of the President kang 24-2013. Para sa Asintado News, Juan Solina.
18: Asintado Live Report.
0: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, bali 57 na katao ang matristigo kontra kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ini ang pinagpahayag kasudma ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. Dinulita na dagdagan na dagdag pa mga testigo ang sa indang ipipresentar sa trial. Da-discovery na ninda na igwang 50 gayong manlaylay na badil na pagsasadiri ni Vice President Sara Duterte asin kansayang agob na si Attorney Mans Carpio na daima nakabugtak sa indang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sigun kay Congressman Ridon, ang mga nagpabakal kang badil pati naman ang Firearms and Explosive Unit kang krami ang matistigo kontra kay Vice President Sara Duterte sa kadakol-dakol na badil na subot milyon ang kantidad na daiman ipinagbugtak sa SALN kan Vice Presidente. Uy ang pahayag ni Congressman Ridon.
20: Dating Chief Justice Renato Corona ay na-convict on the basis of non-disclosure of properties sa kanya ko pong SALN. Madidiin ho talaga yung pangalang Pangulo dito kasi hindi ho niya linista sa kanya pong SALN. Hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. I think looking at the other's line item for 2019 to date, tingin ko hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. We will look at the valuation expert whether pasok po yun doon sa others. Patawa yun.
0: Mientras tanto, pinagpahayag ni Ridon na kaya nagparadakol ang testigo ni Nolita mismo mga tauhan ni Vice President Sara Duterte sa Office of the President at mga testigo kontra kay Sara Duterte. Pati naman itong pagmalgastar kan milyon-milyon na confidential fund, mga tauhan mismo ni Duterte ang mga testigo laban sa saiya.
2: Nagtutubod si House Prosecution Panel Spokesperson Asinman Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong na an bakong autorisado o kaya man na mga bakong autorisadong mga pagdangog kan nagpapabistong mga miyembros kan Senate Blue Ribbon Committee sarong pagprubar na ilihis an atensyon kan publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagtutubod o sinabi na Jong ang constitutional priority kan sinadong niyan dapat yao na sa impeachment trial urog nang nagkonvene na ini bilang sarong impeachment court kaya inisubuot o napapanahon na subot tanganing matutukan urog na kan publiko ang isyu mapapadapit sa impeachment trial kana kaaging Lunes matatandaan na enot ng pig-anunsyar ni dating anakalusugan Congressman Mike Defensor na masagibudaanin hearing ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamamayuhan o kan na Senate Blue Ribbon Committee dapit sa flood control controversy asin liwat ng mahampang ang dati na ang mga maletabo o mga dating bodyguard ni Congressman Saldico na inaapod na mga maletabo sa sin igwapanin bagong recruit. Pero sinabi kan Senate Blue Ribbon Committee na pinamamayan ni Senator Irwin Tulpo na mayong nakaschedule na hearing asin ang sinasabi ni Defensor bakong autorisado kan magabot na o kasuod ma nagpahayag man ang manehamiento o nag-atras man ang manehamiento kan Double Gem EDSA Garden Events Place na iyo ang kinontrata kan grupo ni Defensor na daina madadagos ang subot na sambit ng hearing. Nagtutubod siya Jung na ang bakong autorisadong hearing na ini may obhetong paluyahon ang kredibilidad kan House Prosecution Panel asin libangon ang publiko. Matatandaan, igwa na naman bagong recruit na maleta boy si Defensor, tanganing magparapanukdo nin mga makurukuruntra sa saindang grupo.
0: Sa iba pang barata, salado, lokal, Philippine National Police Bicol, nakapag-aristo nin valid 29 drug suspect sa sarong simana sa ng anti-illegal drug campaign. Ang detalya sa halik Melvin Machado.
18: Asintado Live Report.
1: On June 8, sundong June 14, may 29 persona ang naaresto kang PNP Bicol sa pinakusog na kampanya kontra sa illegal na droga. Ang mga bypass operation ang sinabayan ng pagsunod ng search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto sa sarong high-value individual asin 28 street level target. Nangyayot man ang probinsya ng Kamara ni Sur sa kantidad kang na-recover na illegal na droga na uminabot sa 561,672 pesos. Pinagsusundan kang almay na may 388,688 pesos, 312,800 pesos man sa Masbate, 210,800 pesos sa siyudad kang Naga, 54,400 pesos sa Camarines Norte, as in 11,233.60 pesos sa Sorsogon. Sa Kabilugan, aabuton sa 225.3520 grams sing shabu, as in 60 grams sing marijuana ang na-recover kang PNP Bicol na nagkakantidad ding 1,539,593.60 pesos. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
18: Asintado Live Report.
0: Daghagad na nin sukuro sa Supreme Court si Senador Alan Peter Cayetano. Dagsa nga tinin petition for certiorari ang grupo kan ni Cayetano sa Supreme Court ang aning ideklara na ang mayo nin bisa o kaya null and void ang sesyon kan Senado na pinag-ibukan Hunyo 3 kung sa'yin siya pinag-ribayan ng Senate President asin dinaklarang bakante ang gabos na komitiba sa Senado. Kaibana ni Cayetano nagpirma sa petisyon, iyosinda Senador Ligarda, Senador Pia Cayetano, Jinggo Estrada, Bongo, Rodante Marcolita, Ami Marcos, Robin Padilla, asin Camille Villar. Bari risa na day kabali sa nagpirma sa petisyon, sinda Senador Joel Villanueva, asin Senador Mark Villar na sinasabing malipat ng unyanal daw sa kampo ni Gatchalian. Entas tanto ay pinagpahayag ni Cayetano, nasubuot pinagtatakot ang sa iyang mapag-iribang senador tanganing maglipat da sa kampo ni Gatchalian. Uyang parte ng pahayag na yan ni Cayetano.
3: We have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. Kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo, kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Ang special session, we continue to discuss, but obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at isecure yung Senate Presidency.
0: Biyentas tanto ay pinagpahayag ba ni Senador Gatchalian na pinag-informaran niya ang gabos na mga senador sa gibon na special session at siya na alas 9 ng pag-aaga na ang special session ni pinagpapod mismo ni Presidente Bongbong Marcos o yung pahayag ni Senador Gatchalian.
21: Huwag natin sayang in special session dahil this is an opportunity sa atin na matapos yung mga labimbim. So, yeah, that's why importante na yung mga senators natin maka-attend.
22: So, paano kung hindi sila umaten yung block nila, makakapagpatuloy pa rin?
21: Yes, because of the yung Avellino case, may quorum tayo. Based on our communication with AFP and PNP, it's just possible na this tab related siya.
2: Nginiritan ni Senador Pampilo Lacson ang sahot kan pirang senador na garo na daa Marcelo duman sa Senado huli man sa security survey asin inspeksyon na ginigibo kan PNP asin man kan Bureau of Fire Protection sa tabang kan AFP. Susog ki Lacson ang inspeksyon ginigibo o nagkausa huli man sa intelligence report nga naguno na may security threat duman sa Senado asin tinawan doon na mayong exemption sa nasambit ng inspeksyon maging ang mga opisina kan miyembros kan majority black kabali man sa ininspeksyon. Matatandaan enot ang nagpaluwas si Senador Sherwin Gatchalian in advisory para sa gabos na mga senador asin man mga opisina kan Senado na nagsasabi kan nasambit ng inspeksyon. Ginigibo nin huli man sa padagos na informasyon asin man intelligence report gikan sa National Bureau of Investigation asin man sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA asin iba pang nagpapatibay ng security assessment na nagkukumpirmar sa sarong inaapod na evolving security concern sa nasambit ng advisory. Sinabi ni Gatchalian na ang naghihiwas o nagpaparadakulang iso sa seguridad nangyayari huli man sa nangyayaring o nagpapadagos na tensyon ngunyan kan Senado. Ongoing impeachment proceedings sin man inaapod na anticipated mass mobilization asin peligro kan mga paghiro na pwedeng magdaranin huma sa seguridad kan mga senador, mga opisyal asin man empleados asin makaulang o makaatraso asin makaulang o makairam sa operasyon kan Senado. Pero kontra ang pirang nasa minoryang senador sa nasambit ng inspeksyon sa Facebook Live, hinapot ni Senador Alan Peter Cayetano kung ipinaserarum na ba sa Marcelo ang Senado nin hulita ibinugtak da ini sa lockdown mantang sabay post man ni Senador Robin Padilla sa Facebook niya na dapat tandaan kan mga daakan mga senador na ang Senado para sa sibilyan asin bako da ining trataron na kampo kan soldados na pig-uuyunan na kan mga trolls an undeclared o silent martial law na matatandaan ka nagtarikod na aldaw. Kabali man si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa nagpasairarom sa inspeksyon, dawa siya ang nagsugo kay ni abiso man kan ibang senador sa kapwa ninda mga senador na reklamador na sumunod na lang sa pinagbubuot kan kasuguan para sa karahayan kan gabus.
0: Sa iba pang barata nasyonal po, ngot ngunya na maray si Senador Jinggo Estrada. Bako lang sa iyang pagkakulong kundi, sinuspindi siya ni 90 Diaz kan Sandigan Bayan. E pinagpaluwas kan Sandigan Bayan kasod ba ang desisyon kung sa 90 Diaz na suspindido ang senador. Ini in connection kan graft and malversation na kaso na kinakatubang niya ngunyan Sandigan Bayan. But sabihon ka ini day makakapartisipar sa anuman na burutuhan sa Senado si Jinggoy Estrada na nakakulong ngunyan duman sa Quezon City Jail. Si Jinggoy ana ako sa randa subot nag-receive nin milyon-milyon na kickback hali sa flood control projects duman sa Bulacan. Susog sa impormasyon sa iraromkan Anti-Graft and Corrupt Practices Act as in plunder law, bandato kan Sandigan Bayan na siraram sa preventive suspension ang sarong incumbent public official kung may valid criminal information ang nakasangat kontradigdi. Kung kaya nawara ang pag-asa na makabali dawa online voting sa Senado si Senador Jinggoy Estrada.
2: Dahil na kabali sinda Senador o dahil na kabali ang mga pangaran ninda Senador Joel Villanueva sin man Senador Mark Villal sa opisyal na petisyong ipigpile kang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema para questionon ang legalidad kan presenting liderato duman sa Senado sa kopya kan petisyon na nakabugtak ang pangaran kan 10 petitioners na nagpile din petition for certiorari and prohibition na naguhurot man nin status quo anti-order laban sa kampo ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. Matatandaan sin Villanueva sin man Villar kabali sa orihinal na 13 mga senador na nagbotong pabor kay Tano kan magbungkaras ang palit liderato liderato sa Senado kan May 11. Aragad risado o nanonotaran dahil na nagbali ang duwang mga senador sa formal na pagpapadara o kaya man petisyon sa Korte Suprema tanganing ipaglaban ang pwesto ni Cayetano. Ang mga opisyal na nagpirma na lang bilang petitioner sa nasambit ng dokumento si Yusinda, pinapanginutan ni Senador Alan Peter Cayetano, Lorin Ligarda, Pia Cayetano, Jinggo Estrada, Bonggoro, Dante Marculeta, Amy Marcos, Rubin Padilla, Camille Villar, asin man Attorney Jose Luis Montales. Mientras tanto, nakapirma man bilang mga respondents kan grupo o nakabugtak man bilang mga respondents an grupo kan bagong nailhir o kaya man bagong minorya na dago nagsagibunin sesyon kan o bagong majority na naggibunin na sesyon kan June o minorya na nagsagibunin sesyon kan June 3 kung sa ina ipig-deklarang bakante ang gabos ng mga posisyon, kabali digdi sinda Senador Bam Aquino, JBR, Sito Chis Escudero, Win Gatchalian, Risa Onteberos, Ping Lacson, Lito Rapid, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Erwin Tulpo, Rapi Tulpa, Sinman, Mig Subiri.
0: Ultimong barata nasyonal, idinakop kang Criminal Investigation Detection Group o CIDG ang duwang babae na nagpamalo-malo na mga empleyado da asindakan Central Office kan DPWH nagbisita sa mga proyekto duman sa Davao City asin pinagbablockmail ang mga kontraktor na subot dahil mababayadan ang sa indang mga proyekto kung dahil sinda mag-aprobar. Ansar o digdi nagpabisto pang abogada da kan DPWH main office. Alagad narisa sa paapod sa meeting duman sa regional office kan DPWH na baralang gado man ang tataramon kay Niasin Mayo ng pagkaaram kan talagang trabaho kang sinambit ng opisina kung kaya isinumbong sina CIDG tinakma ang duwang mga nagpapabistong mga nagpamalumalong mga taga Central Office na igwasubot din obheto na mangikil sa mga kontraktor duman sa Davao. Mientras tanto, pinagpahayag ni Secretary Vince Dison kan DPWH na talagang igwang naggigibo kaining mga mudos na nagpapabistong mga yusek da asik kan DPWH maski gani pangaran niya ginagamit ang aning mangwarta sa mga kontraktor. O yung pahayag ni Secretary Dison kan DPWH.
4: Nakikipa nga na titulo, chairman at vice chairman ng DPWH. Obvious na peke, no? Tapos nagkiklaim, siga daw ay nag-i-inspeksyon, kinausap nila yung kontratista, at sabi nila, siga daw ang may poder para magsabi kung babayaran siga o hindi. Eh, obvious na kung anong gagawin noon, hindi ba? Mangingikil lang yun. Napakarami pong report ng mga scammer. Buong bansa yan, ha. Kine-claim na sila itaga DPWH, nagpapadala ng mga text, humihingi ng pera, kine-claim na ako sila, o kaya mga undersecretary, assistant secretary, regional director, makikipagtulungan na tayo sa PNP Cybercrime, sa NBI, pati na rin sa CIDG para mahuli lahat itong mga lukulukong mga...
0: Bientras tanto at yan, sa ito yung mga balita sa lado nasyonal, 12 oras na brownout. Bamamatian sa Domingo kan sa parte kang coverage area kan kaso record 2 bantang scooping kan DNR sa Kapitolyo kasunma. De itinunga ni Gobernador Elry Villaforte huli tanag atindir mismo si Senador o kaya si Congressman Nelson Legacion. Ang detalyes kaya sila pa mga barata ora chan sa sabuyang pagbabalik.
18: Radyo Guapito.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
23: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
24: Wow, gustong-gusto ko yan.
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
23: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
24: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
23: Healthy na?
24: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
23: Basta may black.
24: May balak.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
25: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
26: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
27: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
6: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bickel Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
3: Oras ngunyan, alas 6:11 in pagkaaga. Uyan, mamundong barata sa brownout na mangyari sa Domingo. Duosing oras gayong brownout ang mangyari sa Domingo poon alas 6:30 nin pagkaaga hanggang alas 6:30 nin pagkabanggi. Ini ang pinagpaluwas na impormasyon kang Kasriko 2 asin man kan National Grid Corporation of the Philippines. Kung sa'yin, magkakaigwan ng brownout nin 12 oras sa aldaw ni Domingo, Hunyo 21. Ang rason daa, iyo ang preventive and corrective maintenance sa mga transmission line kang NGCP. Ang San Felipe 20 MVA power substation, Feeder 61, 62, 63, and 64, as in party kang Naga City, brown out. Sa Calabanga man, ang 20 MVA power substation, Feeder 41 and 42, magkakaigwanin pagpalsok man kang kuryente sa party kang Tinambak. 5 MVA power substation, Feeder 31 and 32, mayo manin kuryente. Sa party kan Naga City, uya ang mga may brownout tigdi ang Feeder 61, party kan Piña Francia, o barangay Piña Francia, San Felipe, as in party kan MT Villanueva Avenue. Sa Feeder 62, ang Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, party kan Calawag, Kapilihan, Philoville, Jacob, Kalye 13, Mulabe, Orban, Kiburak, Villa Karangahan, Villa Francia, Wilmar Homes, asin Ateneo Avenue, asin P. Santos, brown out man dyan. Sa Feeder 63, UNC, Santa Cruz, Arana, Berlin, Naga Cathedral, Dimasalang, PNP Arana, All GSIS, Imol, P. Borgos, Piña Francia Avenue, San Francisco, brown out man. Sa Domingo, sa Feeder 64, Partikan San Felipe, Partikan Pakul, Avida Subdivision, Orban Pakul, Chito Madrigal Subdivision, asin Villa Vita. An interong munisipyo man kang Kanaman, asin munisipyo kan Magraw, apwera sa nakang Barangay Karangkang, brown out man digdi. An interong munisipyo kang Bumbon, asin man ang Calabanga brown out, interong munisipyo kan Tinambak Camarines Sur, asin interong munisipyo kan Seruma magsapo manin 12 oras na gayong brown out sa Domingo alas 6:30 nin pagkaaga sagkod ng alas 6:30 nin pagka hapon o banggi.
4: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, ang labo for public use or purpose ba talaga ang proyektong inaikan Kapitulyo? Inanaging kaputan kasudma ni Congressman Nelson Ligacion matapos personal na mag-atindir kasuudma June 16. Ang sinambit ng Kongresista kanikatulong distrito kan Camarines Sur sa ipinaapod na public scoping kan DNR na ginibos sa Puerte Camsur Sports Complex sa banwaan kan Pili Camarines Sur dapit sa ipigtutulod na Camsur Uptown with Golf Course Component Project kan Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur. Sa sayang Facebook post, pagkatapos kanasambit ng tiripon, sinabi ni Ligacion na base sa nagruluwas na mga impormasyon sa public scoping, nasa 54.2343 hektaryang daga ang ipinagtagama para sa golf course, mientras na 134.63 man ang ipigtagama para sa pig-aapod na future development. Huli kayo sinabi ni Ligacion na bakong ano man ang gadna ang paggagamitan kan 134.63 hektaryang daga na naging dahilan man tanganing mas magmurto-muto asin na mapaisip ang mga sektor nin para o masapili kung talaga bang makakatabang sa kabuhayan kan mga taga Camarines Sur ani pigtutulod na proyektong inikan gobyerno probinsyal huliman sa nagbutwang for future development an sobra sa 100 hektaryang daga matatandaan enot ang ipigbuyagyag delegasyon na nasa 200 hektars na dagaan inuukupar kan Kapitolyo Probinsyal sa mga barangay kan kadlan sa Gurong Asinman San Jose Pili Camarines Sur na tutugdukan subot kan asambit ng proyekto o Camsur Uptown with Golf Course Component Project dahil ang tanganing magreklamo ang kadakul-dakul na mga residentes asin mga paraomang may sariling daga sa lugar matapos makabali ang sindang pigiistaran asin mga umahan asin buldoseron subot kan Kapitolyo Provincial dawa day pasinda na babayaran. Susug pa sa impormasyon, dakol ang nagkatrikbahan sa kampo ni Gobernador El Rey Villafuerte pagkatapos biglang bumutwa siligasyon sa nasambit ng public scoping day subot na kagirarong ang mga taga Kapitolyo maging an abogado kaini pagkatapos paoranan sinda nin wala toong kahputan ni ligasyon dahilan tanganing matapos an hearing mga alas 11 nin udto imbes alas 5 nin hapon matatandaan ginibo an sinambit ng public scoping kan DNR bilang parte kan pigaapod na environmental impact assessment para determinaran ang posibleng maging epekto sa kapalibutan asin sa komunidad kan sinambit ng proyekto. Saruman ini sa mga proseso para ilatag sa publiko asin dangugon an sa indang sentimiento asin tukaron an posibleng dadarong epekto kan sinambit ng proyekto sa komunidad na apektado human an madeterminar kung dapat bang isyuhanin ECC o Environmental Compliance Certificate ang ipigtutulod na proyekto.
3: In connection mangyari kan public

0: Dan, na ini palang gibuhon sa naman kawatan imbis na pinagkukuanan kansa dang hanap buhay kansa indang mga pamilya sa halawig ng panahon. Grabe ang pagkaanggutan kan mga paruma sa gobernador. Ninulita dapat inisubot ang ama kang probinsya magprotehir kan mga paruma iupalugod ang namimirwisyo. Dahil panganik na babayadan sinda mga daga asin mga kaharungan. Pig paparalaya sinda tayo palang gibuhon sa naman daang kawatan o golf course kan probinsya nin Camarinesur.
1: Inong permar kasud mani Consul Frank Mendoza na ipigtutulod niyang ordinans sangguni ang panunsod na hali una sa lokal na gobyerno kanaga asin ibalik na sa barangay ang pag-alukan ni budget para sa vulnerable sector arog kan person with disability senior citizens in man solo parents susug sa Consul panahuna tanganing pondo na an kasuguan kan syudad sa barangay na magkaigwa nin 1% mandatory allocation para sa vulnerable sector imbis pabilohon daan barangay na iyo na ang mag-alukan ng pundo. Sabi pa ni Mendoza, bako man kaya dang trabaho kan sangguni ang panlunsod na mag-atado din budget kan barangay, imbes ang trabaho kani reviewon asin aprobaran ang sindang budget. Ipinaliwanag pa ni Mendoza na may sariling autonomiya subot ang barangay sa pagbabaranga-banga kan sindang budget. Apora kayan, mayo kaya subot batas na nagsasabi na pwede ining laugan kan sangguni ang panlunsod o kan lokal na gobyerno. Matatandaan, enot ang pinalagan kan PWD sector sanaga ang proposed ordinance ni Mendoza, hapot ngunyan kan vulnerable sector, sisay ang tunay na nasa likod kan ipigtutulod din ni Mendoza. Uyan mga pahayag kasudma ni Frank Mendoza.
2: Uga kitang proponidong ordinansa, ang pinaka-obeto ka ni, ibalik sa barangay, sisay ang poder na mag-allocate kan na sa indang budget, depende sa pangangaipo, kang bilog na barangay. Ang sangguni ang panlungsod kaya, mayong poder na mag-imponer kung paano aata doon ang budget kang barangay. Ang poder kang sanggun ng panlungsod, hilingon lang kung ang ginigibo kang barangay within its powers. Pero beyond that, mayo na eh. Kada level ng government, igwaning sadiring autonomy.
1: Parte yan kan mga naging paliwanag kasudma ni Consul Frank Mendoza.
0: Nangapudan si Mayor Ninyo Tayco Campasacao sa mga taga-barangay Balogo. Partikularmente ito mga taga-sityo mainit na di matakot sa bangyaring purok-putok atyan. Dinulita magkakaigwa sa naman ning live fire exercise ang mga soldados kabal o party man kang kasangga 2601 ngunya na aga. Sigun kay Mayor Ninyo Tayco, mayon dapat ika-date ang mga taga-sityo mainit sa Balogo Pasakaw kung makadagog ning purok-putok. Amay nang pinag-ibakwar kasudma ang mga residentes digdi. Tanganing day magka-tarakot as in dinaranguna sa evacuation center para sa gibuhon na live fire exercise at yan na personal na iko-cover ni Melvin Machado kan asintado sa radyo.
1: Mientras tanto, higot na pinalaga ni Consul Elmer Baldemoro ang chairman kan Committee on Vulnerable Sector sa sangguniang panlunsod ang ipigtutulod na ordinansa ni Consul Frank Mendoza. Natanggalo na ang kasuguan kan lokal na gobyerno kanaga na 1% mandatory allocation o appropriations kan barangay sa mga vulnerable sector kan sudad. Sa entrevista kan media kasudma, tinawan do ni Baldemoro, da isa pabor sa propinidong ordinansang ini ni Mendoza, huli tamagayon sa nasubot dangugon sa titulo, alagad sa katotohanan, maresulta sa nasubot ini sa pag-refill o pagtunaw sa nagdadanay na ordinansang pigpadrinuhan kan taon 2010 ni Consul Nathan Serio na nagtataong safeguard sa pagpupondo kan barangay sa sektor kan person with disabilities, senior citizens sin man, and latest sa solo parents. Susug pa kay Baldemoro, totoo na pwedeng maglangkaw ang alokasyon kan barangay sa vulnerable sector kundain na ipapautob ang mandatory appropriations. Alagad pwede man subot ining bumaba asin magresulta na magbalik na naman sa dating sistema na magngayo-ngayo o magdudluhod. Ang sinambit na mga sektor asin pasakitan o posibleng mapasakitan pa ang mga ini sa paghagad nin pundo sa barangay kumparar sa ipigpapautob na mandatory appropriations kung hain o kung sain, permanente o obligadong magtagama ang barangay nin 1% na pundo sa vulnerable sector kada taon. Dawa si saipaan magtukaw na barangay officials. Tinawan doon pa ni Baldemoro, titindugan asin ilalaban niya na daimahali o matanggal ang mandatory appropriations kan barangay.

0: ay para sa vulnerable sector. Uya si Baldimoro.
1: Kita po mina-oppose duman. Depo kita uyon dahil kumbaga magayon lang si titulo sinasabi na tinataw ang poder sa barangay sa pag-budget. Pero ang pinaka-supas po kayto, i-repeal itong ordinansa na nagtataon ng mandatory appropriation sa PWD, solo parent, senior citizen, and iba pang mandatory appropriation na pigpasar kang sangguni ang panglungsod. Kung siring po ang rason na arog kayan, paduman kita sa pagbawas ng budget sa mga arog kayan na mandatory appropriation. Hirak man po ka mga sektor na ini itong mga vulnerable sector. Kung mangyayari po nahahayaan sa barangay, maray iyan kung maray ang mga opisyales kang barangay. Paano kung dai? So makikimaherak na naman ini mga sektor. Maasa naman lang kung pira ang itatagamang budget na ini po kinakaipuhan kang mga sektor. Grabe po ang pangangaipo kang PWD, senior citizen, solo parent. Kung mawawaran ng mandatory appropriation, mapuun naman kita duman sa mga paglalabi kang mga sektor na ini para matawan sinda ng budget na hinalit na yan kang lokal na gobyerno kang naga. Kaya nga ni po nagkakaigo ng mandatory appropriation para din na magparapakiulay ng mga sektor. Lalo na sa mga opisyalis kang barangay na sinda tagamahan ng pundo. Kaya po sa rason na yan, kaya kita nag-o-oppose dahil iba po ang pangangaipo kang mga sektor na ini. Kung ang mga paggastos po, ang poder manggiraray kayo sa mga opisyalis kang barangay, sa kapitan, kung aaprobahan o dai itong gustong paggastusan ka mga PWD, ini pong pagsiguro na may 1% mandatory appropriation, gusto talang masiguro na dawa anong mangyari, maging isay pa man itong mga opisyal kang barangay, may siguradong pundong lalauman ining mga sektor na grabe po ang pangangaipo.
0: Kung partikan mga naging paliwanag kasudman ni Consal Elmer Baldimoro. Sa mga uring bareta sa lado lokal, sarong ordinansa ni pigtutulod sa sangguni ang panlunsod ni Liga na mga barangay President Consal Chason Piñaplo na naguhurot magsurulot nin puting polo shirt at mga tri-mobile drivers sa Naga sa oras kansendang pagkayod sa sayang privilege speech kasuod ma. Sinabi ni Piñaplo, dapat magkaigwan ng proper uniform o attire ang gabos na mga makarayod na tri-mobile sa Naga sa paagikan pagbado nin t-shirt na may color o polo shirt. Antray mobile bilang sarusubot na pangenot na transportasyon bakulang kan masa digdi sa Siyudad ni Naga kundi maging kan mga nagdadayo o turista hali sa ibang lugar dapat magkaigwanin halangkaw na dignidad pagpapahiling ning kalinigan sa paagining pagsulot nin malinig na uniforme sa paagi subot kini may papahiling ang cleanliness asin disiplina kan mga tri-mobile drivers nin huli taan kulor puti sinyali subot nin pagiging malinig mahamot dawa day nagkarigos mabuot asin disiplinado apuer kayan ang pagsulot subot nin puting polo shirt dugang na identity asin branding tourism padagos sa mga tri-mobile drivers kan naga siringman para sa safety kan mga pasahero urug na kan mga nagkakayod kun banggi uya si Chason Piñaflor.
2: Bringing the children to clinics and visitors discovering our city depend on tri-mobiles as their primary mode of transport. These drivers are not simply operators of vehicles, they are the frontliners of public service. For many visitors, their first impression of Naga City begins with a tri-mobile ride. Yet, despite their vital role, our tri-mobile units operate with different colors in appearances, while drivers wearing varying attire. This diversity through natural creates disorder weakens public confidence and diminishes the image of our city. A centralized transport system promotes order, professionalism, accountability, and safety. For this reason, I respectfully propose the enactment of an ordinance entitled an ordinance prescribing a uniform color scheme for all tri-mobile tricycle units operating within the city of Naga, requiring accredited drivers to wear prescribed uniforms, providing penalties for violations thereof.
0: Partikan na privilege speech kasuod man ni Councilor Chason Piñaflor, mga driver kang Naga sa tri-mobile, ano ang masasabi nindo kay ni? Uring bareta niya tungon niyan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports at sa indokan NCF Tigers.

Sa Kinabalin Karawat, Dagos ng Uminatras, ang Ateneo de Manila, Dagos ng Uminatras, ang Ateneo de Manila University sa pagpapadagos ka na sa indang laban sa 19th Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup. Sa opisyal na pahayag kan Domingo kinumpirma na executive committee kan liga na inaprubaran na nindan kagadan kan universidad pagkatapos kan mga serening diskusyon kabali an athletic director kan Ateneo na si Emmanuel Fernandez susog sa liderato pigmaray nindang aprubaran ang pag-withdraw kan team bilang pakikidumamay sa inaapod na out of compassion kasunod man kan nangyaring insidente sa pagkalamos kan duwang player kan Ateneo de Manila University.

0: Yan ang sitio mga barata ang unyan al daw na Miyerkules. Pitsa 17 na kita kan bulan na Hunyo. Salamat sa mga nakatutok live sa Facebook saka sa YouTube. Si Julio Tanaw-Tanaw, si Elizabeth Kennedy, yaon dyan sa si Partido Ngunyan. Si Tita Ulit Okit, Jamie Pahag Gabarda, si Sel Larga Vlog, Doktora Lynn Albios Mabutas, Ami San Juan Calayo, Edgar Maestrado, Alan Barrios, Bob C. Bernardo, P. Ibon Infante, Nara Pasing Baloncio, Ayet Alarcon, Gloria Abad, Charina Ann Mendoza Corporal, Vilma Calma Ibo, Catherine Myla Orgaya, Julieta Montero, Batu Canilla, Marvi Cualia, Sonia Bagadjong, Los Biminda Mendez, Michelle Oria, Aurea Jing Aurelio Aureliano Salcedo, Maria Teresa Rapinyan Borito, Rino Nilian, Susan de la Cruz Palacio, Fidiliba, Ronaldo Cosa, Emma De Vera, Belinda Navarro, Salo de Ver, Reynel, Chris Cañaria Palguera, and si Veridico Leonor, Raymond Tagli Santiago, Elizabeth Nicole, and Warren Alcantara. Salamat pa sa nakaatabay sa radyo. Salamat sa YouTube, 207 and live. Nakaantutok sa tuwing unyan sa cellphone sa kasama sa mga television. Sa Facebook, 156. As in sa mga antabay sa radyo, good morning, salamat. Sa pangarap siya, pag-iriba sa control, si Ter de Verdejo, Angie Salcedo, sin man Jimson Brinya, sa engineering, si Engineer John Ruben Torres, kami po ang sa Indong mga parabalita.
1: Kami po si Roy San Ramon.
0: Ang pasit bandol, Diyos mabalas po, kan sa Indong pagantabay.
2: Sa Indong nga ang tabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM. 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito.

0: Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
4: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ning manipis na basang inner shirt asin patungan ning dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na init ara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngayon na mga tugang, sakto na pong alas 6:36 nin pag-aaga. Ana oras pong ini, mga tugang, dara po sa tuya kan S&J Hardware Plus. Tandaan po nindo sa maabot pong July, ang S&J Hardware Plus igwa po ning anniversary celebration sa July 8, 2026. Igwa si daning free gift para sa first 100 customers. Ang month of July, ini po ang anniversary sale up to 40% off on selected items. And also, dara po ini sa tuya kan mga tugang kang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo, the more you buy ning tinapay sa Atlantic Bakery, dakol man po ang sa inyong chance na manggana ning MacBook Air, as in na manggana ning brand new motorsiklo sa saindang natatanang duwang draw sa Atlantic Bakery. Ninulit anniversary po ninda, munya na taon, sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, may chance na po kamo manggana sa saindang parapol. Tandaan po nindo sa Grand Rapol, duwang brand new motorsiklo ang gaganahan nindo.
0: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa East 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa East 30.
1: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang sa'yo lingkod, si Joe Osobal. Ini ang Asintado sa East 30.
0: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
1: Mga tugang, ang enot na arangkada kan sa tuya mga bareta. Bareta pong panahon, dara po ini sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin man po, dara sa tuya kang LTO Pamplona. Aaramon tango na po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya ko niyan si Ariel Samudyo kan DOST Pag-asa sa siyudad kan Legazpi para po sa tuyang panahon. Ulat panahon, hali po sa Pag-asa, Legazpi.
0: Asintado Weather Update.
1: Yan sa linya si Ariel Samudyo. Good morning Ariel. Ano ang sa tuyang panahon ngunya na maghapon?
2: Okay nga, gapo. Pagkato sa yung weather forecast na down ni na Merkules, dagos na nakaka-apekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao ang Esterlis. Hindi man sa Kabikulan, kung na maghapon, talagos Manila lauman ang bahagya hanggang sa mapabaloro na kalangitan, igaw man tiyan-tiyan yung mga pulupulong pag-uran o pagkikilat sa sinpagdaguldol sa bandang hapon o banggi na daraman kan mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtama na Doros na halos sa timog sirangan ang mamatayan, na may banayan hanggang sa katamtama na pag-alon kanyang kadagatan. Ang gubat ng temperatura sa maghapon, nilalauman po ang 25 hanggang 33 ang taskang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.18 ni Naga, masunod pa siya na sa islusin ng hapon. Alididid sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo.
0: Asintado Weather Update.
1: Salamat sa mo Ariel Samudyo kan DOST Pag-asa. Dara po yan sa Toy Kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asi man po kang LTO Pamplona kung kita po may plano ng mag-renew kan sa Toy pong mga rehistro para po sa Toy mga auto, motorsiklo, ano pang klaseng behikulo, darahan na po nindo ang sa indo pong mga auto, motorsiklo, dyan po sa LTO Pamplona. Tabang-tabang po sinda sa Naga Star Prince tanganing maging mas madali para sa tuya ang pag-renew kan sa tuya pong mga rehistro. Sa auto, motorsiklo, as in iba pang klaseng bihikulo. Lalong-lalo na po sa mga darako ng bihikulo, mahiwas po ang sedang area parking space para sa saindo. One-stop shop na, may drive-thru pa para maging madali para sa saindo.

0: Maratang unyan sa Lado National. Dara po ini sa tuya kan JLE Driving Academy. Asiman po kan Win-Win Hotel and Resort. Nagdalagan sa Korte Suprema ang grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano para magsunod ding 83 na pahinang petisyon for certiorari tanganing ipawarang bisa ang sesyon kan Senado kan June 3, 2026. Kabali sa mga petitioner iyo sinda senador Loren de Garda, Pia Cayetano, Jingo Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Aimee Marcos, Ruben Padilla, Siman Camille Villar. Questionable da ang nasabit ng sesyon na kunsain na nagkaigwa ning quorum matapos na mag-atindir si dating Senate President Francis Chis Escudero. Naidihir si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore asin nagtutukawan na acting Senate President. Kabali sa mga dating nasa majority ande nagpirma sa petisyon, iyosinda Senador Joel Villanueva asin man Senador Mark Villar. Mientras tanto, sinuspindi ning 90 días kan Sandigan Bayan si Senador Jingoy Estrada. Ipinataw kan Sandigan Bayan ang 90-day preventive suspension laban sa Senador matapos na makahiling ning sapat na basihan sa kasong GRAP na may koneksyon sa anomalya sa flood control project. Sigun sa GRAP Court, mandato kan batas ang pagsuspindi sa sarong incumbent public official na atubang sa valid criminal information sa eraron po kang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Sinman Plunder Law. Katuyuhan kanasabit ng lakdang na malikayan ang posibleng pakikiaram sa mga testigo asin ebidensya mantang pinagdadangog ang kaso. Lalo pang naglulobo ang numero kan mga testigo sa pig-aabangan na trial, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. 57 na daa ang testigo na nasa listahan kan House Prosecution Panel laban sa Vice President kan na Pilipinas. Sigun ini kay Lead the Prosecutor asin Batangas Representative Jervel Luistro. Ipig-iba daa sa pre-trial brief ang mga testigo maging ang mga ebidensya tanganing masiguro na maipipresentar ang mga ini sa impeachment trial. Mga tugang, nag-atubang ang 18 na naman na mga dating bodyguard ni dating Akubicol Congressman Saldico. Asin man na may dagdag pang mga bagong testigo na ipigdududu na ngunyan. Nakabali po sa mga nagresibining maleta si dating Senate President Chis Escudero maging si Senador Francis Kiko Pangilinan. Pati mga taga-media ang ipigbali naman sa nagre-receive mandaaning suhol gikan ki Saldico. Ang mga ini iyosinda columnist man na komentaristang si Ramon Tulpo maging ang GMA anchor na si Arnold Clavio ang pinangaranan man. Maging si COMELEC Chairman George Garcia kabali sa mga sinasabing nag-receive naman daning mga maleta asin ang presidente kan Pilipinas sa ipig-organize na presscon ni dating Congressman na Mike Defensor. May mga bagong mga pangaran na nagluluwas na nag-deliver da ning kwarta sa mga naunang bitan na mga opisyal. Mientras tanto, sarong resolusyon ang pinagsunod ni Senate Committee on Sports Chairman Senator Bongo kang nakaaging June 15 para man na formal nang imbestigahan kan komite ang pagagadan kang student-athlete na sinda Rene Baterbonya asin man na si Divine Adili. Nagtutubod si Senator Bongo na Partican Sports Development Assessment Training ang inaapod na team building activities, pero dapat may safety standard, as in man emergency response mechanism ang mga student athlete organization. Para sa resolusyon, nagsunod maning bill si Senator Go na may katuyan na protehiran ang kapakanan kan mga atletang matletang estudyante na ipigsusulong man kan senador sa Senado. Kabali digdi ang pakikidumay kan na bilog na Senado sa mga nawalat kan duwang student athlete. Matatandaan kan nakaaging weekend personal na nakidumamay si Senador Bunggo sa pamilya ni Rene Batorbunya. Ipighirasman kan senador sa mga magurang kang student athlete ang resolusyon asiman na nasabit ng bill na sa iyang pinagsunad sa Senado. An baratang sendong nainanyog, darapo yan sa tuya kan GLE Driving Academy. Asiman po kang Win-Win Hotel and Resort. Gabos po ini makukuha dyan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Iguapo ning branch ang GLE Driving Academy sa Panganiban. Diyan po yan sa may tungod lang kan Cucina Conchita. At dyan, pararangkahan.
1: Radyo Guam.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka na.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
5: Naiparadik, Gum. May araw makupilit ang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
4: Ha? Saan man?
5: Ako nang bahala, Gum. May araw akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
4: Saan ba yan, Gum?
5: Sa Papatantan Apartel, Gum.
4: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
5: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
6: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
7: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
8: Oras sa ngunya na mga tugang, alas 6.51 na po ni pag-aaga. An oras sa darapoyan sa tuya kan Bicol Axis Celta Syndrome. Bicol Axis Celta Syndrome Hospital. Mga tugang, ngunyan po nagdadangadang na Father's Day, bida ang ating mga tatay ngayong buwan. Salamat sa inyong pag-aalaga, pagtataguyod at walang sawang pagsusumikap para sa pamilya. Oras na para sila naman ang alagaan natin, unahin ang kalusugan ni tatay. Sa Bicol Axis Health Syndrome, narito ang kumpletong serbisyo para sa kanyang kalusugan mula sa laboratory, test, diagnostic procedures, executive check-up, hanggang espesyalistang konsultasyon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pag-aalaga sa kalusugan. Ngayong Father's Day, bigyan si tatay ng regalong hindi matatawaran ang kapanatagan at mas mahabang panahon na makakasama ng pamilya. Para kay tatay, kalusugan ang pinakamagandang regalo. Handog sa inyo ng Bicol Access Health Centrum, your best access to health care.
9: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ini po ang prarangkahan, darapoy ni sa tuyakan Bicol Access Health Centrum. Ang unyang pong Father's Day, iniingganyar po kang Bicol Access Health Centrum Hospital. Pacheck apantaan sa tuyang mga tatay, ipahiling ta ang sa tuyang pagpadangat sa paagi kang pagpapasiguro na maray ang sayang salud. Darahana, ipacheck up ta. Aning mahiling ta po kung ano ang pwedeng bulong, maaraman ta kung ano ang sayang helang para patunayan ta ang sa tuyang pagkamuot sa tuyang mga tatay. Mga tugang, ngunyan po June 17, aldaw na Miyerkules. Kasun ba June 16, ginibo po sa Kapitolyo ang public scooping na pigpaapod kang Department of Environment and Natural Resources sa application kang Kapitolyo sa pagbugtak ning Camsur Uptown with component ning golf course na ang sukol kang golf course 54 hektaryas. Bako pong 52 kundi 54 hectares ning golf course. Alright. Uminatend kasun ma sa Kapitolyo si Congressman Nelson Legacion kan Tercer Distrito. And duman sa public scooping, kadakol ang nadiskubre ta. Kadakol ang nadiskubre na dai pigsasabi kang Kapitolyo sa mga taga Camarinesur. Number one, sinurkat po ninda ang proseso. Tano, ano ta nagpa-public scooping pa sa nakita na nagpuuna ang Kapitolyo na mag-bulldozer, magtambak ning daga, asin kumudal? Uya pa, ano ta nakatugdok na sindakan iconic capital without any document na magpapahiling na ang daga na kinamumugtakan kan Kapitolyo o kang iconic capital is converted na? Dapat igwapo ning land conversion without any documents na magpapatotoo na uminagi na po sa land conversion ang daga kang iconic capital na iyan, pahilinga daw terdi ining iconic capital. Without any documents na pinapahiling ang Kapitolyo na inipong iconic capital is converted na from agricultural. Remember ha, bako ining basta agricultural ha, irrigated agricultural land. Dahil po magiging legal ang patrabaho ninda dyan sa iconic capital. Nagpa-public scooping na, nagpa-public scooping pa sana, pero nagkukonstruct na kan iconic capital. And uya pa ha, igwa na sinda ning plano sa golf course, 54 hectares na golf course, da ipa-converted ang daga kan mga parauma, kan mga landowner, asin man kan mga CLOA beneficiaries. Asin ang masaklap, da ipabayad ang mga daga kan mga landowners, asin man po kan mga CLOA beneficiaries. Yan po ang mapungaw. Sinurkat kan Kapitolyo. Dapat ang mga abogado, kaning mga landowners at mga CLOA beneficiaries, darahon po ninda sa korte, asin ipadiklarang null and void ang expropriation kandaga ninhuli ta mismong si gobyerno probinsyal kan kamari ni Sur da inagsunod sa inaapod na proseso bago po ninda hiniro ang daga kan mga farmers. The court, ini po opinion ini kang programang prarangkahan, the court dapat i-declare null and void ang expropriation. Ta mismong gobyerno probinsyal ang nag-violate kan dapat prosesong sa indang sinusunod. Inot muna magpresentar kan feasibility studies and then magkaigwa muna nin consultation or magkaigwa na sinda ning conversion kan daga o kunda iman magpresentar muna sinda sa tao kang sa inda pong plano na Kamsur Uptown, biro-biroon mo, malaag ka ning 54 hektaryang golf course, di mo pabayad si Parauma, di mo pangani napapa-aprobaran si land conversion, di mo pangani pinapahiling sa taho ang feasibility study na makakatabang sa ekonomiya kan Kamarinisur ang golf course, di mo pangani pinapaisi sa mga landowners and CLOA beneficiaries, mayong pangani kamong naitataong tultol na relocation. O mala, kasuod ma, nag-abot po ang Mayor Campili, si Maribic Solano, nag-abot po ang Mayor Can Milaor, si Mayor, I don't know si name ni Mayor Yoste Kang Milaor, o, kang hinapot po si Engineer Willie Minis, ang MPDC kang Milaor, ano ang environmental impact sa sainda ta ang ano yan, ang Milaor, parte po kan Milaor, magiging relocation kan si mga affected na mga farmers dyan po sa ipapatugdok na Kamsur Uptown and iconic capital and 54 hectares na golf course. Sinda po ang magiging relocation. Ano ngunyan ang sinabi kang MPDC kan Milaor? Ha? Ano ang impact sa Milaor? Baha. Flooding. Kasud ma, si public scooping, kung aan nila sa runta po, mga tugang, duma na ilawan na sinurkat kan Kapitolyo, pinagmamadali kang Kapitolyo, iniyupong sa indang proyekto. Nagpa-public scooping pa lang, nagbubuldoser na kamo. Dainan nindo pinauruma si mga farmers. Nahiling na po nindong anong klaseng injustice ang ginibo nindo sa mga Parauma. Mayo man nagsasabing maman nagkukontra. Even asintado sa radio program, dahil po kita nag-u-oppose sa anuman na progreso. Dahil kita nagkukontra digdi sa Kamsur Uptown. Pero ipahiling na dapat mayo ning na, mayo sindang natatapakan, mayo sindang naliligis na mga small farmers. Ha? An masakit digdi ta ining ibang mga barangay officials nakikipagkot sa bahan sa Kapitolyo tanganing ipahiling na gusto kang tao na ang totoo dai. Si public scooping kasudma nakatabang. O ilingan po nindo. Yaon duman si Congressman Nelson Legacion, yaon si mga abogado kang Parauma, yaon si Vice Mayor Tambong Galunta, yaon ang Mayor Canpili, yaon ang Mayor Canmilaor. O hinilingan nindo si, kung hiniling nindo si reaksyon kang taho, naninawan duman na sino shortcut. O, kasuod ma, nakabot si helicopter ni Governor Elry Villafuerte, pigi-expect na maduman ang gobernador tanganing idepensa niya ining project niyang ini. In front katong mga tao. In front katong mga affected. E dahil man po naglaog si Governor Elry Villafuerte. Iyon na kutaan na to ang chance na mag-head-on sinda ni Congressman Ligasyon para idepensa niya ining project na ini sa atubangan kan mga taga-DENR. Nag-a-apply pa lang po sinda ning permit, mapasindang permit. Mayo pang permit na itinatao. And yet, pigbawalan na ninda ang mga parauma, pigbawalan ninda si mga landowner na mag-uma. Kinurudala na ninda si mga kaharungan without any permit from DAR, from DNR. Hininga daw po nindo ining injustice na ini. Kaya, mga tugang, dapat maipresentar ini. Kung mapupwede nga ni ang mga lawyers, ining mga parauma, somebody from human rights group, please help ining mga paraumang ini na madara ini sa Korte Suprema and i-declare kan Supreme Court na null and void ini pong expropriation kan Kapitolyo. Sinurkat si proseso. Pero biroon mong ma-public hearing pa palan kani. Pero biroon mong ang DNR nga ni mapang itinataong environmental impact assessment. Ang DAR, mapapong ina-approve na land conversion sa 214 hectares na daga. Tapos mo niyan, nagbubuldoser ka na. Dahil mo na pigpapauma si mga parauma. Uye po, ilingaw. Uni, ini ang itsura kang Iconic Capital. Nasa lampas sa is hektarya po yan, Iconic Capital. Accordingly, sa ginibong scooping kasudma, mayo pa yan ng land conversion. And ang pinakamasaklap kayan, irrigated po ang umang iyan. Mga tugang. Hindi nga daw po nindo ang ginibo kang Kapitolyo. Isipo nindo kung dahil po nakiaram si Congressman Nelson Ligasyon, dahil nakiaram ang grupo ni Dabong Rodriguez, digdi sa ginigibo kang Kapitolyo, hilingon nindo ang injustice sa mga farmers na ginibo mismo kang gobyerno na dapat iyo ang nagpuportihir. Look at that. They constructed iniyo pong Iconic Capital na iniyayayabang kang Kapitolyo. Ipigyayabang na sa bilog na Pilipinas. Pero ano ang nangyari sa mga paraumang nag-uuma asin si mga may titulo kandaga na pig-expropriate kang Kapitolyo? Dapat somebody should bring this up to the Senate to investigate iniyo pong proyektong ini kang Kapitolyo. Asin taano pati, ano ang justification ni Governor Villafuerte? Taano ta kinakaipuhan pong gumastos ang gobyerno ng bilyon-bilyon na kwarta para sana po magpatugdok ng 54 hektaryang daga ng golf course. Kaipuhan i-justify mo na ninda. Saka, ano ang need? Ano ang urgency? Ta ang gobyerno de basta-basta po pwedeng mag-expropriate without any justification kang urgency kan sa iyang project. Taano ta grinant kan court ang expropriation? Ano ba ang need? Ano ta kinakaskas? Between life and death ba ang ano yan, ang golf course? Sa iling ko po, dapat darahunta ini sa pinakang halangkaw na korte. as in question nun, why the court pigrant ang expropriation, nag-establish ba kan Kapitolyo ang urgency? Oh, duman, na-discovery pa na inipong natatadang 134 hectares mayong malinaw na ikakaag na establishmento ang Kapitolyo. Ano ang gigibuhon digdi? For ang sinabi kang Kapitolyo is future development. What is future development? Kaya pohan specify yan. Kaya pohan bakong in general dapat very specific anong future development. Kasi kung future development, dapat na i-grinant kan court ang expropriation. Taang aram ko po, pag expropriation, ginamit kan gobyerno ang sa iyang power on eminent domain. Kaipuhan may urgency. Kaipuhan i-establish kan gobyerno na kaipuhan ini, papakinabangan ini, kang inaapod na general populace. Mas gulpi ang makikinabang na mga tao pag ginibo ang project na ini. Na-establish ba kang Kapitolyo ang urgency? Why na-grant ang expropriation? Mga tugang, ang opinion po kan programang ini, the expropriation granted by the court to the provincial government should be declared null and void. Ninuli ta duman sa public scooping, malinaw, sinorkat kan Kapitolyo ang proseso.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Di, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Koning Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
4: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
3: Mahal bagada aduman. Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
4: Ayun, Raman Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
3: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
4: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
5: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
4: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini ang RGFM 105.5 asintado sa radyo.
5: Oras sa ngunyan, alas 7:14 na po ng pag-aaga. Ana oras, dara po yan sa tuya kan Bimig Feeds.
6: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para sa pagpapadakula kan sa tuwing antama na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamag-poultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita sa BMEG Feeds. Bilis laki, bilis ang kita.
7: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw. Mga pangyayari sa nakalipas na oras. Asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban. Sa asintado, bareta alas 7.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado Barreta alas 7. Mga tugang, aldaw po niya na Miyerkules, petsa 17 kan June. Magiribaran po kita sa mga mainit na mga barreta kang aldaw.
1: Asintado, Asintado Headlines.
0: Sa headlines, kan sa tuya mga nagbabagang mga barreta sa lado lokal. Lalaki, duwang lalaki nagsuntukan dyan sa laog kang Naga City People's Mall. Nakuanan po ni kaang eksena sa CCTV. National Grid Corporation of the Philippines, papanamito ng 12 oras na brownout sa Father's Day. And San Felipe, Calabanga, Tinambac Station, asin man ang Feeder 61, kang siyudad kang Naga, Feeder 63, 62, Feeder 64, kang siyudad.
1: Asintado, Asintado Headlines.
0: Sa iba pang headlines, kan mga bareta, mga residentes po kang sityo mainit duman sa Balogo, Pasakaw, pinag-irebakwar mo na. Huli man kang gigibon na live military exercise kan Kwarsa Armada kan Pilipinas, asin man kan Australia. Magkakaigwa po ning live fire. Sa iba pang headlines kan na mga nagbabagang mga bareta, bakong 52-54 hektaryang daga ang ipapagibong golf course ni Gobernador Elry Villafuerte. Alagad ang natatadang 134 hektaryang daga for future development. Nabulgar kasudma sa public scooping sa Kapitolyo na inatid.

Samantalang sa sports, mga tugang, larot saya sa parke, formal ng Ilinansar sa Naga. Yan ang headlines ka na mga bareta. Dara po yan sa tuya kang Essinger Hardware Plus, asin man kang Atlantic Bakery. Sa detalyas kan mga bareta, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day Everyday with Best Cafe. Nagsuntukan ang duwang lalaki sa third floor na porsyon kang Naga City Public People's Mall on Public Market. Asin na kuanan po inining CCTV. Sa video na pinag post sa social media, mahihiling po ang pagsuntukan kang duwang lalaki mantang sibot ang iba sa pagtitinda sa Naga City Public Market. O yan ho, garo po si Inouye saka si Nonito Donaire ang duwa mantang an mga ini nagsusuntukan. Malinawon si kuakang CCTV camera mantang nagbubugtian ang duwang lalaki sa Naga City People's Mall. Dahil pa po nabibisto kung si sa ining duwang ini. Yan! Nagkawararak si paninda kansarong okupante sa lugar mantang nagbubugtian ang duwa. Mahihiling po ang nakaubang lalaki na may mga dugo na sa iyang daghan kang pagsusuntukan kan mga ini. Mapang pinapalawas na opisyal na naging pahayag ang pamayo kang Naga City People's Mall na si Mon Florendo. Mayo ning mga market guard sa lugar kan mangyari ang bugtian. Ayan o. Oy, may sundang. May sundang pala nitong saro. Ayan. Yan po si nako ang CCTV sa nagkawararak na mga paninda kansarong okupante dyan sa Naga City People's Mall. Sa iba pang detalyas kansatuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal. Pinag-evacuate mo na ang mga nasa sityo mainit sa Balogo, Pasakao, huli man kang gigibon na live exercise. Ngunya na aldaw kan Armed Forces of the Philippines sa sinman kang Australian Armed Forces sa kadagatan asin na party kan Banuan kan Pasakao. Inilipat mo na ang mga residentes sa evacuation center sa Barangay Udikon. Tanganing masiguro na dai matitikbahan asin dai magkakakirlagan ang mga inikon makadawog ni mga pagputok. Huli man kan mga bomba na gagamiton sa gigibon na live exercise. Inaasa na magkakaigwan ni mga pagsabog, putok ning badil. Alagad piga pa intindi na ang mga residentes na dai magkakirilaganan. Ninulit iniparty sa nakang inapod na live exercise. Ang kasanga exercise, party kan pagpapakusog kang interoperability kan militar kan Pilipinas sa siman kan ka Australia sa depensa asinman seguridad kan sa tuya pong nasyon. Mientras tanto, sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga bareta, sarong road crash na imbalto po ang sarong motorsiklo asinman kulong-kulong dyan sa Kabusaw ang nangyari. Nakonsain, sarong single na motorsiklo ang nakabungguan ang sarong kulong-kulong sa kusog kang insidente. Mahihiling na nahulog sa irrigation canal ang kabanga kan motorsiklo mantang ang kulong-kulong man ang nawalat asiman nakahambalang sa gilid kan tinampo. Mayo pang malinaw na report ang mga otoridad kung ano ang nangyari. Taano ta nagkabungguan ang duwang mga sasakyan. Kirido po ang sarong persona sa nasa

0: ng road grass. Oy, sa Father's Day, maghanap na ka muning madudumanan, ha? Ninulita, nag-anunsyo po ang National Grid Corporation of the Philippines na magkakaigwa po ning 12 oras na brownout sa June 21, aldaw na Domingo. Courtesy po yan kang National Grid Corporation of the Philippines. Ini po sa gigibonidang preventive and corrective maintenance sa transmission line na kunsain ang mga apektado. Iyo po ang barangay kan apektado, iyo ang San Felipe 20 MVA power substation na kunsain digdi po masusumpungan ang feeder 61, 62, 63, 64 asin man ang part kang Naga City. Apektado man ang Calabanga 20 MVA power substation, apektado po ang feeder 41 asin man 42. Samantalang ang Tinambak 5 MVA power substation apektaduan, feeder 31 asin man 32. Sa Naga City, mga tugang, ang mga magkakaigwaning 12 oras na brownout, iyo po ang parte kan Peña Francia, San Felipe, Melchor T. Villanueva Avenue, Bagong Bayan Sur, Norte, part kan Calawag, Kapilihan, Filubil, Jacob, Calle 13, Molabi, Orban, Kiburak, Villa Karangahan, Villa Francia, Bilmar Homes, Ateneo Avenue, Abot P. Santos, UNC, Santa Cruz, Arana, Barlin, Naga Cathedral, Dimasalang, PNP, Arana, All JSIS, Imol, P. Burgos, Piña Francia Avenue, San Francisco, part of San Felipe, part of Pakul, Avida Subdivision, Orban Pakul, Chito Madrigal, Villa Vita, entire municipality kang Kanaman, Magaraw, Apera po kan Barangay Karangkang, interong munisipalidad kang Bumbun, Calabanga, Tinambak, Asinman, Siruma. Sa Father's Day celebration po yan ang harahalawig na brownout. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Mayong permit, mapaning land conversion. Ini ang mga nagkadiriskubri sa ginibong public scoping kang Department of Environment and Natural Resources sa proposed Camsur Uptown with golf course component kang Kapitulyo Provincial na may kabilugan 214 hektaryang daga na ipigpapay sa Erarum Ngunyan sa Environmental Impact Assessment. Kabali po ang 54 hectares na kakaganan kan golf course, samantalang ang natatadang 134 na hektarya ini for future development ang sabikan ng mga taga Kapitolyo. Sa ginibo pong public scooping, sarong farmer ang nagkusugbuot na hinapot. Kun public scooping ang ginigibo, taano da ta binagburaburuldoser na, asin taano ta pinagkurudala na, asin taano ta pinagtambakana ning daga ang kaumahan kan mga landowner na dai pangani palan ini natatawan ning Environmental Impact Assessment kan DENR. Lalong-lalo na taang nasabit ng mga kaumahan ini irrigated basado sa ipigaluwas na mga picture na igwaning irrigation ang mga kaumahan sa nasabit ng lugar. Dai masyado malinaw kung ano ang sinasabing future development kan Kapitolyo na dai man ay paliwanag kang nakaasudma ninda Attorney Janice Cleope asin man ni Che Bermeo, asin sa ropang engineer na iyo ang nagpaliwanag para sa Kapitolyo Provincial. In-apply kaya kan Kapitolyo para sa public scooping ang Camsur Uptown. Pero pigpapagibo na po ang iconic Capitol na mayo papalan ini ning land conversion. Asin mayo pa po ning Environmental Impact Assessment ang DENR. Ang DENR nagkukondusir pa sa nangunyan ning scooping, asin ma-assess pasindakon igwaning environmental impact ini. Lalong-lalo na taigwa palan ning mga sapa na pigtarambunan sa nasambit ng lugar. Dainaggatunga si Gobernador Elry Villafuerte sa public scooping mantang ininakuanan po ning retrato na sakay kan sa iyang pulang chopper na naglanding dyan sa compound kan Kapitolyo Provincial. Mga tugang, ang mga baretang sendong na antabayanan na darapo yan sa tuya kan na Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Kung makakapi kita mga tugang, siguraduhon tapo na herbal copy ang sa tuyang iinumon. Ang Best Cafe, hali po ini sa mga medicinal plant, arukan malunggay, guyabano, mangustin, agaricus mushroom, barley grass, stevia. Asin ini po clinically proven na nagtatabang para i-prevent asiman i-manage ang kondisyon kan sa tuyang hypertension, diabetes, cancer, liver, asiman kidney problems, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Mga tugang, FDA approved po ini asiman awarded the best organic herbal coffee kan taon 2019. Kaya kung kita mainom nin kape aga-aga, mag-best kape na kita. 7:30 na po ning pag-aaga. Ang oras na yan, dara po sa tuya ka Napper Pharmacy. Ang Napper Pharmacy, mababakalan ta po kang glucometer. Ang glucometer, ini po ang nagbe-measure kan sa tuyang blood sugar. Kaya kung kita napapadakol ng pagkakan, dapat permi kitang may darang glucometer. Tanganing namumonitor taan sa tuya pong blood sugar, dahil ini magparalangkaw para iwas diabetes, iwas helang. Available man po sa inda ang mga branded asiman ng mga generics na mga bulong na kaipuhan po kang sa tuyang mga tugang na mga pasyente. Tulo ang mga branches kang Napper sa atubangan po kang bagong entrance sa ka-execute kang BMC, atubangan po kang Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City, asin sa atubangan po kang Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa Dirian, asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Riche. Aratsyan ang iba pang detalyas kan mga bareta.
1: Radyo Guapito. It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks at ACLC. Fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.

0: Ano tagaro ginoromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
1: Kawasa! Nariribong ako, lo! Kung anong i-enroll ko?
2: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibisto kan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top notchers, igwoman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited; Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masain ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Pare, pare, may bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up?
4: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, 7:38 na po ni pag-aaga. Ana oras sa dara po sa tuya kan. Dara po sa tuya mga tugang country and bakery. Managom na siupaw, arog kan toasted and steam siupaw, available po yan sa 3 and Bakery. Mga tugang, lakop na po sa Bilog na Naga, asin man Kamsur, Bicol ang 3 and Bakery. Dawa sa inkang magduman na lugar, permi pong igwaning 3N. Kaya kung mahanap ning masiram, asin man baratong tinapay, 3N Bakery na po ang satuyang dumanan. Naghahanap ka mo ning mga perming fresh na sugok, 3N Bakery man giraray. Ang pinakalatest pong brands kan 3N Bakery nasa Mabulo, Naga City, mga tugang. Mabulo, Naga City, harani po sa may Mabulo Elementary School. Sa iba pang details kan sa tuya mga bareta, dara po ini sa tuya kan Bicol Petroleum, authorized reseller po kan Shell Fuels sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan, ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. 28 po ang mga gas station kan na Bicol Petroleum sa Bilog na Bicol na masusumpungan sa Camarillo-Sur, Albay asin Sorsogon. Mga tugang, ngunyanta, grabe-grabe ang brownout. Oy, mag-expect na kita ha. Malangkaw na naman po ang power rate kan apat na electric cooperative sa Bicol ay sa Camarillo-Sur. Ngunyan pong June, power rate, asahan ta po. Baka sobra sa piso o mga 2 pesos ang idadagdag sa satuyang power rate, kaya mag-solar na kita. Digdi na po kita sa renewable energy. Pag sinabing solar, Bicol Smart Save Solar, ang accredited po kang Department of Energy. Sinda po ang Solamenteng accredited kan DOE na solar installator sa Naga asin sa Camarillo-Sur. Bicol Smart Save Solar, durability, lifespan ang igagarantiya sa indo. Mga tugang, bako ining arog kan ibang mga solar na saro 2 taon pa lang may problema na kamo. Hanapon lang si Engineer Harry King Abinido sa saya pong number 0997-688-4865. Asin magpasyar sa senda pong warehouse sa Zone 1 Karuyruyan na Pili, Camarillo-Sur. Dumang kita sa accredited kang DOE. Asin man po mga TESDA, graduate ang sendang mga installer. Mga tugang, ultimong bareta sa lado lokal, mass showdown. Sinda City Councilor Ermel Bardimoro, asin man si City Councilor Frank Mendoza sa proposed ordinance ni Councilor Frank Mendoza tanggalon ang ordinansa o i-repeal na ang ordinansa na nagre-require sa mga barangay na mag-allocate ng 1% na budget sa mga person with disabilities, senior citizen as in iba pang mga vulnerable sector kana komunidad. Sa proposed ordinance kaya ni City Councilor Frank Mendoza as in co-author niya si ABC President Ason na Piñaflor, gustong tanggalon o gusto ng halion sa kamot kan lokal na gobyerno kanaga ang mandatory ordinance na nagsusugo sa mga barangay na mag-alokar ning 1% para sa mga vulnerable sectors. Enot na pong uminangal ang Federation President kan na Person with Disability na si June Agumaa na dae si dami na pabor kani. Asin na nangangapudan sinda sa senior citizen, single parent, maging sa Naga City People's Council na i-oppose ang ordinance, proposed ordinance ni City Councilor Franca Mendoza. Si City Councilor Ermel Bardimoro, nagpahayag niya na ilalaban niya ang nasabit ng ordinansa na kan 2010 pa ininahaman asin ang otor si City Councilor Nathan Serio. Ang katuyuhan kanasabit ng ordinansa masiguro na igwana talaga ng itinatagamang budget ang mga barangay sa mga vulnerable sector asin iiwasan digdi na magparasamba ang mga vulnerable sector kan komunidad sa mga barangay officials tanganing matauan sinda ning pundo. Ang nasabit ng proposed ordinance maagi pa sa paghihinguto asin public hearing nangunyan pa lang nag-aani na po ning pagkontra gikan sa vulnerable sector kan komunidad. Ilinansar na kasudma ang larot saya sa parke. Sarong programa kan Philippine Sports Commission na sarong community sports program maging kan lokal na gobyerno kang Syudad Ganaga. Ang mga stakeholders kani, iyo ang Naga College Foundation, 27 barangay asiman ng Eski Council, asin manalay na mga sports clubs sa Syudad Ganaga. Obheto kang programa na mas paurugon na dangan asiman in kaminaron ang lambang pamilya na maging aktibo sa paagi ng libreng ehersisyo asin kawat sa mga pampublikong pasilidad tuyong weekend. Ang mga aktibidad na siman obheto kang programa bukas para sa gabus na konsekwentes dangan nag-aalok ng iba-ibang sports and physical fitness activities siring kan sumba, aerobics, badminton, taekwondo, arnis, chess asin iba pang indigenous games siring kan sipak, takraw, karate do asiman football. Ginibo ang launching kani asin kan mga opisyal ang muwa signing sa Plaza Rizal sa pagultanan ni Inda PSC o sa pagultanan kan PSC sa papamayukan na si Indang Chairman na si Patrick Gregorio asin man ni Alcalde Lene Robredo. Yaon man ang presensya ni Inda Councilor Gibson Felix, Chairman kan Sports and Youth Committee sa sanggunyang panlunsod. Presente man si Inda Councilor Tuto Jokno, Councilor Nathan Serio, ESO Head Nani Suron, asin man si Francis Barha, asin Pipen Aguilar, kan Naga City Sports Office. Kabali man sa mga presente iyo si dating PBA player Jared Dellinger na pirmi pong yaon sa siyudad kang Naga. Ang mga baratang yan na sentuyan na antabayan, daram po sa tuya kang Lotus Blue Hotel, ang pinakang enot na hotel sa Naga na yaon po sa Laoggang Mall. Diyan po yan sa Yesiano Mall sa kalabaan po kan Roas Avenue, Division Road, Naga City. Daraman po ni sa tuya kan 3GX Solutions. 3GX Solutions, mamabakalan tapo kan iba-ibang mga appliances na barato digdi sa Naga City. Pun sa refrigerator, TV, electric fan, washing machine, asin iba pang mga home appliances. Available man sa store, video okay. Mga gamit po sa pag-gigibo ng mga sound system, arog kang speaker, arog po kang trumpet, arog po kang amplifier, equalizer, mixer, asin iba pa. Mga electrical wires, ilaw, asin kung ano-ano pa mga electronic and electrical products. Dahil mga malingaw mga tugang, nag-i-install man po si Daning 3GX Solar Aircon. Para makatipid sa kuryente, oy abangan ha, ang kuryente ta, ngunya na June, malangkaw. Ang expected na ilalangkaw po kan sa tuyang power rate, mga 1 hanggang 2 pesos sa halos gabos na electric cooperative sa Kamsur. Kaya magpa-install na po ning 3GX sa solar aircon. 40,000 pesos na solar aircon. Mga tugang, pwede na po yan hulugan sa paagi kang 3GX hulugan. Skyro asin man home credit. Ang 3GX, yan po yan sa Barangay Dinaga. Kalabaan po kang Elias Angeles Street, taranilang sa Plaza Rizal. Hanapon lang po nindo ang balingkinita na si Rose. Saka ang malupit na installer na si Francis.

Sa Barretang Sports, pupo na ni Alex Yala ang sayang kampanya sa Berlin Open sa Germany laban kay Dona Vicic kang Croatia sa opening round kang WTA 500 tournament. Mapampiga luluwas na eksaktong schedule ang organizer para man sa laban. Dakulang hamon ang naghahalat kay Yala, ninulit preskong-presko pa na si Vicic sa kasayang kapangganahan sa HSBC Championship sa London matapos daugon kani si Emma Raducanu sa finals. Magiging kumpiyansa man ang Pinay tennis star matapos masungkit man kani ang titulo sa Birmingham Open asin makaabante sa second round kan Queen's Club Tournament. Ang Barretang Sports, darapo sa tuya kan...

Oy, may breaking news. Good morning. Igwapo kita ng breaking news. Si Senador Alan Peter Cayetano nag-give up na po kansa iyang Senate presidency. Sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, inoopisyal sa saya pong official statement kasubago, gini-give up niya na ang pagiging Senate President. Pero magiging PS pa agiraray siya. Ano? Public servant. Oo! Palusot mo na sa naman yan. Daug kang antig sa numero. Parehas lang kamo ni Madimo. Digdi sa Kamsur, ha? Alright. Yan ang breaking news ko niyan. Si Senador Alan Peter Cayetano nag-give up na po. And sabi niya, isinosurrender niya na ang pagiging Senate President. Ha? Aram niya na, nangunyan na aldaw sa special session kang Kongreso. Ang Kongreso po, nababanga yan sa dua. Ha? Ang sa tuya pong Philippine Congress, divided into two. Igwa po ning House of Representatives, igwa po ning House of Senate. Ha? Lower House and Upper House. O, ngayon, ang leader po sa House, si House Speaker Buji D, ang